0: Ang ano dali tayo bilang tapon.
1: Sige, sir.
0: Ang mga initial na recovery dito, isa ka B... ano wala? Isa ka... Ipod niya, ano? Kung baka bukol ka, bungas ang lubing, okay. May dugo.
1: Oh. Okay. Tapos?
0: Tapos, isa ka one sling bag.
1: Sling bag.
0: Kulor itong.
1: Okay. Tapos, sir.
0: Itong.
1: Amo lang na.
0: Isang blue nga sinilas nga iyas ang biktima. Cigarette butt nga dito nga.
1: Okay. Upos ang sigarilyo.
0: Upos ang sigarilyo.
1: Okay. Yes, sir.
0: Isa ka black t-shirt.
1: Black t-shirt. Okay. Sir? Oo. Pero sir, dire kita sa mga personal belongings, may nadula, wala man.
0: Sa initial investigation ta wala man nagula sa personal ng ano
1: kay
0: suno sang aton nga banas ang biktima wala pa man to siya ano wala pa man sila kakwa part
1: okay wala pa man sila valuable nga butang to no okay sir pero dire kita sir sa ano to ano sang lubi do bunga na sang lubi sir
0: Oo, bunga sang lubi
1: bunga na sang lubi
2: po siya
0: linghod pa
1: linghod okay
0: nga may dugo.
1: Okay. So, posibleng amo tayong ginggamit kay dugin lampusan ni sa sir, no?
0: Posible ba si among gamit sa paglampusan ng isang biktima?
1: Pero ang t-shirt to nga itom, posible iya sang suspect?
0: Posible may posibleng yung iya sang suspect kay hindi man iya sang aton nga biktima.
1: Okay, sir. Bali, ano naman, ng tuyo nga, ano, anong pamistis ang babae, sir? Duwa ay manigin uba or ano?
0: Sa initial glance kay pag-abot dito nauba ang iya nga ano
1: pang-idalong
0: nauba ang iya nga pang-idalong nga panaton
1: okay.
0: Oo tapos pero
2: may plano
0: initial ano sa aton nga suko na wala man kuno sang first laceration
1: okay sir.
0: Pero bin ano bang gagapon ang proper procedure din swam man Japan
1: okay okay
0: wala ton ta lang ang result
1: dito yes, sir.
0: Ano pag may aras ang panghimulos or anong
1: okay sir
0: muti,
1: okay bali sir sang agad sa latan malakat no
0: hapon obviously mga ugto
1: ugto mga lunch time mga lunch time pero galing ano oras yan na nakitang asawa sir nga ano sir nga mo to
0: suno sa amon nga investigation initial investigation to nakit an siya mga alas mga pasado or wala pa early siguro 4:30 sa hapon
1: bao kalawig na gali no
0: kay gapil na pa kuno ni magbalik-balik
1: ang
0: bana dira sa pangita sa asawa niya
1: pro si bana ining nakakita gid sa iya nga amon ang sitwasyon sir no
0: iya bana gid ang una nga naka-discover
1: Okay lang. Pero may ginadataong lugar, sir? O ay pamalay?
0: May mga pamalay man, mga more or less siguro, ara sa 150 to 100 meters ang distance.
1: Kung magsinggit ang biktima, makabati man na galiin, no?
0: Makabati man, pero base yung guyod niya siya.
1: So, may dragging galiin. Dugin ano ba siya? Guyon siya. Okay, sir.
2: Primero,
1: pero sir, ano, impayag sang bana, sir, kung matumod yung suspects niya, ano, sir, ma-file kaso, ano man?
0: Ma-file din sila kaso, kay na, ano man sila gani, isang submit man sila sa procedure sa SOCO.
1: Okay. Sir, may kabataan sila, no? Lakabilog, sir.
0: Initial investigation naman daw, may duwa sila kabata.
1: Duwa ka mga bata. Mo? Okay. Sige, sir.
2: Grabe ka, Tropang France, kasubos ni. Sa mga insidente, wala. Hindi ko maintindihan ka budlay kung kaysa magkomentaryo kita katropang France kay binilin mo sawa mo sa kilid ginuna mo tong gasolina ay hindi kinupod mo lang to sa
3: no siguro may kumpiyansa siya
2: amo na kumpiyansa kung kaysa ang kabutang sa itong kalalataan mo
3: parang yun na amo niso ba kata parang rin ang natabo magkali kaya tingin na may binintayang So, sa ikaw ganito, hindi ka man 9-0 pa lang. Kaya sabo na din yung sitwasyon dira, no? Ikaw lang bi, or mabilin ka na.
2: Bilin?
3: Paano lang yun nga, upot na lang
2: pa
3: kung ano pa ito palayo, o magbalik. Pakakas na ako magbalik na kayo sa motor.
2: Oo.
3: Tapos may gasolina, para eh. So, na pala.
2: Oo, di pwede man guro ma-updon mo tong sawa mo, dito lang diretso ka kuha gasolina. Lakat-lakat lang ka mo eh. Oo, unless kung may kilala ka, ang abilinan mo sa sawa mo, pwede. Pero butang mo to sa lugar nga hindi ka man ka, hindi mo man sunado. Hindi man ta, hindi man delikado, nga delikado nga makalugar, butangan mo sa sawa mo, do ka. You know, eh, ulihing pag inulisol permi mo.
3: Dahil kita ng Parvin, isubong ang investigation niya. May payag kang Cadiz, City PNP. Sibling nga may suspect na sila. No? Investigation na ako, sila nga pagtubod dito sino ng tao nga sa likod siya niya.
2: Oo.
3: Siyempre kita ng Parvin, hindi niya aksidente niya sa buong.
2: Pero ako, paglantaw ko na kita pang France, madakpan niya.
3: Oo.
2: Madakpan niya.
3: Kasi aral lang mo na sa area.
2: Oo.
3: At bakit kilala, gidra ba lang?
2: Oo.
3: Ang nag-imo, mantini ka tropa ang serving.
2: Oo, ka...
3: Kaya mo ka...
2: Katunto?
3: Kasi mo papait ba sila, no? So, sila, ako na yung itabo subong. Ito may tuyo din ng itong imuslan. Di, sa payan to, dahil na tropa rin, ni Sir Manchico, di usin. Nakapanaog na bilang pangidalom.
2: Oo. Naudlot, guru ah. Basta may naglabay ng tao. Basta ko na... Pero so, ang pag...
3: Nagbako, dito pa nakapu, ni guru sa bahay, gila.
2: Tapos katurpang Prats, dito pa lang guru sa ginatambayan to, kaginbilinan niya. Basta na lang po sanay ni Bat, ang ano?
3: Basta nalipong lang.
2: Basta nalipong na niya?
3: Oo, sako na. Basta nalipong, ginguyod to. Kasi, basta yung bahay, naka... Dobra, nakabalik ang palimukot, wala. Kasi nag-struggle or nagbato.
2: Oo, nagbato.
3: Oo, kasi ano to eh, nagbato. Kasi gaya yung nakilalaan na siya sa biktima. Pag nanay, natigil lang po sa kanya na lang din eh. Kasi ang bonito pala ka po, Marvin, ang pahayag pala. No? Kaya tuman, hindi dyan ka sensitibo, pagka seryoso ang tinagangarate mo. No? Hindi mo nito sila yung malangulang kung tinagangarate. Kaya hindi ka po, Marvin, kung ikaw, for example, di, ang amuto nga tao nga nang rape.
2: Oo.
3: Di, naglapot sa punto, just like sa kaso sa sini niya Iloy, Iloy na ni Gani, ha?
2: Oo.
3: May kabataan, na ni Gani ka sa Parwin, huwag ang ilo sa bataan, sini na ilo, mga kabataan, sini nga mga inusinti pang palisaron sini. Huwag kabalong ang ilo, Iloy, gali, mo na rin natapos Iloy nila.
2: Oo. Kabuhi niya mo?
3: Napatay ka sa Parwin, kay bangod niya tuyo nga rito.
2: Oo.
3: Eh? Oo. Sa iba ng mga lungyat eh, ang rape niya tinagaya ginagamit ng sa langulango.
2: Oo.
3: So, ripon.
2: Kabuhi ni Abi, krimen ni Abi ni?
3: Kabuhi ni.
2: Heinous crime ni?
3: Right? Rape is, ano ni katoparwin niya, heinous crime.
2: Is that a joke?
3: Oo. Kasi sa pati, ang iba niya lugar, ang katoparwin niya, basta rape.
2: Oh.
3: Ano kami, no? Na convict kami as a rape suspect kami, na convict kami sa rape niya na kaso. Ang iba niya kapag-firming niya, silog na kamakayo niyang ay consequence siya na sila, ya?
2: Oo.
3: Oh. So, address maintenance, siya, siya,
2: ginakadlaw-kadlaw.
3: Oo,
2: oh, gina-post pa sa Facebook, gina-himo pa nga memes kung kiss, ah.
3: Oo, oh. Diba? Luka mo na palang ito, no? Para sa aton, ang ini nga mga bagay, seryoso niya katama ka to for Erwin. Di, sa komunidad, sa susyudad, na which is di, ang butang na kaangay sini, right? Di, ang iba niya ka to for Erwin niya, mas werte. Pero I mean, hindi mo sila magiling na mas werte gani, no? Kaya nga, tuntog din trust din sa pag sila mismo ang nagkakabuhi ka to for Erwin. Kaya tiniyari, iba niya mga rape victim na sila pamatay mo.
2: To.
3: May ipuhan ng mga rape victim na wala nakatay. Kasi agumiyan nila for tugtog sila
2: traumatic
3: sila niya? Nagkakabuhi kasi for Erwin sa kalimutan. Ginadalagi na nila yan. Which is ang ibang gani, mga na istoryata, no? Sa mga patalog na lang ang mga istorya ka sa for Erwin.
2: Oo.
3: Kaya payan sila ka sa Erwin yung na-deny kuhan sa kaugalingon nila mo.
2: Oo.
3: No? And, sila mismo biktima sa rape.
2: Oh.
3: Which is the, sila yung mismo ang gintilit, dispersa, na himuslan. Pero di, kalit sila ka sa Parwin, wala rin mahino, bangon niya sila mismo ang handlock. So, sa so sila ng mga size ng bagay na ginaibo sila, gaano na lang sa kapaparwin, nagpapaya talagin sila, no? Kahit siyempre yung nadlo po. So, ang ina ng mga bagay na pag-inulos sa mga nagkakabubi na biktima, yung sulit-sulit na kapaparwin.
2: To.
3: So, magpapakit ni gani sa ilang aparte, kahit sila yung mismo buwi, every time magtulog, is na yungo na nila yung mata. Kaka-recall na nila yung silente kay Kaparvin. Pero, masubukan to sa mga nakatay, magaling kay Kaparvin, isang papaano, hiling rate na kaso, kung pagpag-ibulos, hindi niya Kaparvin siling yung ordinaryo, pag hindi niya siling yung normalize. So, isang din man, isang atahin, subong. O din, isang angulo, yung isang aspeto, ang hiling na bagay kay Kaparvin niya din. Sa lagi na ipiapon sa matasang kanan eh, alam sa mata sa Diyos eh, sa hostisya eh. Sa lagi eh, kanapar with pinangalan sa hostisya ng mga involter eh. So, it's just like sa sining iloy nga eh, which is eh, kung tuyo, pinan niya siya ripon, dapat ni tali matagan na sa hostisya at par.
2: Oo. Every cases of rape katropang France nag-demanda sa justisya. So this has never been a joke for anyone, anybody. You've been using the term for entertainment, for whatsoever purposes. This is a crime. And we denounced any mentions of that in the intent nga igamiton mo siya just for the sake nga, okay, gamiton ko lang siya para malipay ta, para ma-enjoy ta.
3: Correct. Ako na ganito pa rin ang pinaka ano dito lang subong kaya ang violence against women and children.
2: Gasaka eh.
3: Padano eh. No?
2: Gasaka eh.
3: Gadamo na gidi. Gadamo na
2: gidi. Kaya mga bata, mga asawa, ginapang sakit. Ang mga kabataan, ginapatay.
3: Yes.
2: Just like, ang storya to blan niya, no? Ni Freya Maygo. Until now, it's still...
3: Kakay Perljoy.
2: Oo.
3: Perljoy Galveng.
2: Joy Galve.
3: Kay Priya Du. At kung kay Priya Du, yung kapaparbe niya, grabe, ito yung violence niya sa iya. Grabe, ito
2: now,
3: yung paglapas, kinabataran niya, kasi kapaparbe, nagtawa ba na? Na kabaklit tong disima. Gawain niya sa pangidalong na panahon. Ublas ang yan yung pangidalong na kapaparbe. Tapos, nakabaklit pa. Which is, ito pa, ka-worst, kita lang nadangatan sa sining biktima.
2: Oo.
3: Pero galing sa buong katroparwin, isa niya sa mga do, ano, huwag ginatutukan niya kaso, bala.
2: Oo. Until now, huwag pa na matapos, oh. Until now,
3: gapang ngayon kung Japanese visit. Huwag pa galing kung the person of interest, oh.
2: Ay, naku.
3: Ito itutob sa karoon, wala pag-ibig katroparwin.
2: Well, padayon tayo sa panawagan sa ustisya sa mga biktima sa kaso sa pag-imulos ka tropang Franza.
3: Oo. Parang nakakaparwin, no? So, kaya muna, no? Isang babae ka na siyang babae o kung lalaki man. So, di ka tropaparwin niya, ang inyong diskasyon niya, very sensitive kid, no? So, dato sa na mga nabiktima sin, kaya rin kita gapo niya nga laging baga nagkapasiguro nga ating tagaan man sila sa hospital. So, teka sa Farway na muli nga, tundin nga update na karoon.
2: Oo.
3: Sa patrol, no? Kita tagin nga update ka sa Farway. Matayan ang drill na Japon sa exit ng Bacol. So, what? Inis ka na pang France at Burgos, doon ang mga Bacol-Bacol sila once magtumaras ng Santo Blas Gold. Para sa nagaw, gawin niya Pilipino sa Pilipinas, Exit News.
4: XFM Live Reports.
2: Oras mga katropa, 8:16 na. That's why mga katropa, kita diriya, we're taking it seriously because we're talking about those people who've been demanding for justice and killings and death nga sa amo nga krimen. Pero guluntan mga katropa, pero ti mga byan ari we denounce no sang pagkomiter sa krimen. Katulad sa pag natabo ni sa isa kababae Dres Cadiz mga katropa, ako pag nantaw kus ni madakop naman lang ni mo makitaan mo ni may mga traces sa mga ebidensya eh, na pwede madayday sa mga salagas kapulisan ka. Pero amuning aton lesson lang gid katropa nga sa mga panahon nga grabing salig na aton bala, let's be aware nga ang krimen pwede matabo mo. Especially sa mga kababayan. May ara sa mga sitwasyon kung kisa gasalig ka, tiya mo na yung tabo ho, salig sa, bilin ang asawa. O, kadtos ka surinahan. May mga insidente, circumstansya kung kisa nga nagkakalatabo mo. Pero, amo na ba? Unahon tagit ang safety sang pamilya ta, safety sang membro sang pamilya ta, bata ta, asawa ta. Kay ang krimen, why ni may ginapili yung mga ano ba? Nga konsinto, no? Kung may tao to yung utak kriminal, ha? Kung may ara sang oportunidad na himo ni sa krimen, no? Taring isa ang suspect, mga katropa, makon mo lang sa pinakamay minutos nga wala tong iyaban na gin-take advantage ano yung pangyayin yung krimen, no? Di, sino mag-haom sino to? Sino mag-expectar sino to matabo? Bisba, bisan ba na yung gani, why man? Pero natabo, katropa. Meaning, sa mga bagay katulad sini, safety first. Unahon tanay, anong posible matabo? Ano ang delikado? Anong risgo? Nga ibilin ko na sa akong nga asawa, akong bata, no? Anong posible matabo, mga katropa? Kung in case kidman, ihimuon ko ng isa kabagay, no? May ara sa mga konsekwensya kung isa. Lantaw natin. So, Aria, nagkapanawagan kita sa ustisya, mga katropa, karuoys na isang kabataan, no? Isa kapamilya nga nawadaan sang ginikanan kay ginhibong ang ininkrimen, ginpatay sang wala patogsiling, wala konsensya nga individual nga suspect nga nagpatay sa bayi dito sa Cadiz, mga katropa, no? 8:19, sa pagpangalagan nato, mga commercial ko na eh, no? Katuan tayo na kama-update nato, mga balita, pagkatapos sa mga balita. Standby, mga katropa.
4: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
9: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sa order yung kape. Dato kang pagkanerbioso ko. Ipatitaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
12: Edgar, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako ko.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating
13: Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: The Secrets of Health.
15: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
16: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amuni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
15: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
16: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
15: Amo na kalaba ha.
16: Abot lang kung paano nila takso na.
13: Southern Plus Gold.
16: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kung magamit gani kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
14: The Secrets of Health.
15: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
16: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
15: Oo.
16: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
14: The Secrets of Health.
17: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
16: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sa higko.
14: The Secrets of Health.
13: Santhol Gold Coffee Mix.
15: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato siya nga lawas. Ang collagen dakong epekto yung siya nito maintain sang manami firm na ito siya nga skin. At the same time, nagapanami sa ato siya nga mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibot sang function sa ato siya nga brain.
14: The secret of health.

0: Alzheimer's disease. Balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo. For them, nag-atrust ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
4: Katro pa, karon mapatigay naman kita sa aton nga draw para sa aton nga Santo na Next FM libong-libong pa-premyo, mga katropa. Pwede ka maka-drop na sa mga entries ninyo. Ha? Karon, alas hapon eh, no? Ang inyo, ang aton nga draw. So, pwede ka maka-drop sa mga entries ninyo today. No? Subong pala nga daan, aga, pwede ba? Pwede pa kahabol. Pero, dapat ginapadala na itong mga entries na ito early as yesterday or antes pa lang ang Biyernes, mga katropa, para at least preparado na, no? Hindi ka na magsala-sala pa kung ano ka, ano pinakamilog entries i-drop mo. Pagkatapos, relax na, no? Ang inyo mga interest na pwede pa naman convert into 3,000 pesos. Kay kada semana, magapanghatag kita sang tag 3,000 pesos sa aton nga pa-promo. Okay? Ang Santon and the XFM libo-libong pa-premyo. Ari ang aton mga participating products, no? Sa Yes to Wealth Incorporated, isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule Katropa, isaman ka blister sa Turbo Food Supplement for Men. No, pwede ka mukha bakal sini. Ang base ma-confuse ka mabala sa Turbo Herbal Supplement for Men, mga katropa, may ara na sang duha ka ang isa ka blister, may ara na sang isa ka ano, isa ka kun duha gali ka tawag sini, duha ka capsule sang Turbo Herbal Supplement katropa. Okay? Ang aton kape nga pwede ka mo ka ano man ka bakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar, pwede ka mo kakantuto, pwede ka mo ka bakal ka tropa, pwede niyo ma-entra no sa aton nga pa-promo, no? Pila kabilog ni. Ang kinahanglan naton 5 kabilog ng mga sachets, no, sang Santon Gold Coffee Mix. O nagapangapi na ka mo ti swak eh. Wala ka na problema eh, no? Dahil on mo lang, himo on mo lang entry ini mga katropa, okay? Paano maghimo sa entry? Simple lang. Ang aton nga mga entries, mga katropa, pwede nyo na himuon upod ang mga participating products na ito. Kuha ka sang legal size envelope. Tapos, sulatan mo sa ngalan mo, address, contact number, kag pirmahan. Sagwa na. I-remind ko lang mga kuturanta, sa paghimo sa entries naton sa upper part ba na, sang envelope, isulat nyo gid ang Santon and XFM libo-libong pa-premyo under week number. Ang week number na ito, mga katropa, subong week 11 na ta sa aton nga promo. So, isulat nyo gid, no? Para hindi ba confuse, mga katropa. May mga requirements kita, abi. May mga policy kita nga dapat tumanon, mga byan. Okay? Next, amo to ang sa dalom, isulat nyo ngalan nyo, address, signature, address, contact number, signature, mga katropa, para ma-ano nyo to, ma-kitanta, ma-patitigil ang mga requirements ng aton nga FDA, no, sa pag-patigayon sa aton nga promo katropa. Okay? Sobra yan. Ang aton nga promo is ongoing sa gihapon, diri sa aton nga ano, diri sa aton mga estasyon, mga katropa. Kung sa Bacolod ka, pwede ka ka-drop sa mga entries ninyo. Ari kita sa Earth Street, Puente Villa Subdivision, kag Barangay Takuling, Bacolod City, mga katropa. Kung dito kita sa XFM, kabankalan, mga katropa, aring aton nga address po, hindi ka mo ka-drop to, may ano to, may mga drop box kita, no? Dira sa GL Cross Point Building, Adela Street, Barangay 1, Kabankalan City. Pwede ka mo ka-drop to sa mga entries ninyo mga katropa, no? Sa ining mga panahon nga medyo kinahanglan sang participation sa aton pila ka mga kuturan. Damo na naglalaog sang 3,000 mga katropa, no? Base ikaw pa ya, base makahabol ka pa. Base madugangan pa ng imo income, no? Ang 3,000 ya, what pa na? Pang bakal-bakal sang aton nga mga kinahanglan balay ta. Ya, what pa na? Pang gulong gasolina in case give man. Oh, diba? At the same time, katropa, pwede ka man ka, ano, pwede man ka mo ka pamangkot na sa aton pila ka mga personal. Kung paano mag-drop, mga katropa. No, gatumar ka mo sang Santon Plus Gold capsule, katropa, much better nga taguon nyo na sa. Much better nga i-reserve nyo na para sa paghulog sa mga entry. Alright? At the same time, mga katropa, pwede man kamo ka, ano, pwede man kamo ka, for example, tupad balay nyo, nag-inom sang Santon Coffee Mix, pwede makamuto ba? Pwede nyo mambala. Ako na ang, ano? Ako na ang proof of purchase mga ang inang sachet. Kaya para gamitun ko sa ako niya, ano? Sa entry. Galing din si mga hambal man sa bla. Ngayon, may intramang ko. Hatap ko pa na si imo. Muna. Tiyak mo na mga katropa, no? Ang pila ka mga sitwasyon. O pwede at pwede ka makaintra. Pero sa grand draw naton, pwede ka maya kadaog katropa sang cash prizes. First prize naton is 50,000 pesos. O, di ba? Ang second prize naton is 30,000 pesos cash. Ipangatag naton sa mga kuturan ta. Ang third prize naton is 20,000 cash, 20,000 pesos cash. Third prize. And katropa, hindi lang muna, may harap pa ta, kwaon sang napulo ka mga consolation prizes. Magraog naman sang 5,000 pesos, 5,000 pesos each. So pulo na kabilog aton gabuton, pulo na kabilog ang aton nga maging mapalaron nga winner naton mga katropa sa aton nga Santon and XFM libo-libong papremyo mga biyan. Alright, so ano pang ginahulat nyo? The more entries you send, the more chances of winning mga katropa. Ang aton lang di nga gusto naton ipabalon sa mga kuturan ta nga muning aton nga promo bilang pagpasalamat sa inyo nga suporta. Ano man klase nga suporta na either naglantaw kamo sa Facebook naton, nagbakal kamo sa mga produkto, nagbakal kamo intra ka mo sa mga papromos tadi, nagkomento ka, nagsuporta, nagpamati ka sa radyo, whatever that is maabyan, no? Nagpapasalamat kami. And one way of giving back the gratitude or the our pagpasalamat mga katropa is pinagi sa promo pagkitay mo. Alright, this is Negros Wide, bilog nga panay kag Negros katropa ang promo. So anywhere kung magkanto ka to sa area sang palay, may XFM to, may ara na pa promo. Okay? Pwede ka mong kaintra. Kung ara ka mo to sa mga lugar, mga tropa, like for example, ara ka sa Kabangkalan, no? Haling ka sa Bacolod, pwede ka drop sa interest to. At least, ha, may mga XFM stations kita, bilog Negros Oxirin. Alright? So, amunin nga, itong nga ginay mo, subong mga tropa, may ara na sang pamahog, kutrep ka tropa, may ara sa mga massive brownout. Mahulat lang ta sa mga advisory sa pila ka mga electric companies naton nga nag-serve diris Bacolod para hindi kita ma-confuse, no? We're up to confirm ina ka mga ginahambal nga mga brownouts mga katropa. So the way to do it, pwede ka mo ka-like sa aton page, no, para ma-update ka mo sa mga ano kani, mga hitabo, mga development sa mga katropa. Diri sa bilog nga Pilipinas ang NGCP nagapatigayon sang rotational brownout, no? Ang rotational brownout because nga ti manipis na ang supply, no, sang kuryente diri sa Negros Occidental. Kung manipis na sa gani, it doesn't mean nga kulang ang kuryente nato mga katropa, no? Nipis, nagdutay based sa iyang dapat requirement sa reserve nga energy supply naton diri sa Negros Occidental. May ara sa mga post abi nga nagasala kita nga perme ginahambal ang kuryente, madulaan kuno kuryente dito nga Negros Occidental, no, may ara sa mga postings. So we tried to correct sa pila ka mga balita nga mga katropa because wala sang kulang ha sang supply sa kuryente. It so happen may mga power mga supply outages lang sa pila ka mga power plants nga gilakwaan sang supply sa kuryente para i-distribute sa pila ka mga lugar mga katropa, no. Pero ang DOE naghatag na to sang mandato sa NGCP nga mag-submit man sa reports mga katropa kung ano ang sahi sa cost. It could be transmission, it could be supply nga nagninit, nagdutay mga katropa. Amo na ang ginalantaw naton subong. So kung nagninit ang supply, most probably may dapat himuon kita nga mga pamaagi para dugangan ang mga supply. Ang problema lang kung kisa mo na yung mga katropa, medyo sirado ang aton nga mga ahensya sa gobyerno sa pag-consider sa solar, no? Ginahambal nila nga ti kalabanan sa solar nga mga supply gakasunog. Depende man, no, nakahistorya kita sa mga suppliers ng solar katropa, ang ilang ginahambal da sa nga kung hindi insakto ang mga wiring, no, ang mga inputs and outputs, no, nga ginabutang mo na sa imong system mga katropa, most probably may ara sa mga short circuit kag overloading plus ang paggamit sa solar mga katropa, no. Nag-sumiter man ang Meralco sa pag-question si mga katropa kay ti kadelikado kuno, no, ang ato naman paglantaw. Isa ni sa mga alternative kung kis nga posible ma-utilize ang tao mo nga kung permi brown out maka-solar ka, ha? Kahit kung mag-generator ka subong budlay man, mahal man tanan, no? Mahal ang gasolina, mahal ang diesel, ti amo nang gapadlagan sa imo makina mo, no? Ti pila lang kauras ang ikilala ko to ganis niya ang akon nga diesel to sa akon nga generator. Ang brownout bilog nga hapon, pero ang ako niyang generator ang 5 ko kalitro daw pila lang oras to ang gabit ko tiro diado perdi, ha? Sige, mas mayo pa nga mantos lang ko, kuyab-kuyab na lang anay i ti may ara sa mga schedule sang brownouts mga katropa dari sa Bacolod City nga dalaman ni isang pagpatuman sang pila ka mga outages or mga ginpidanom sa alert o kung sa status mga katropa, diri nagligad daw ara kita sa daw yellow o nagligad ginbutang man ta sa red tungod sang nipis kayo nga supply sa kuryente diri sa aton lugar mga katropa. No, we hope nga may ara sa mga pamaagi mahimo ang aton Department of Energy rather than monitoring kag mag-report naman lang sa aton nga amo na yung problema, amo na yung kulang, amo na yung dapat, no? Because nga ti ga-expectar kita nga gobyerno will be on the top of the situation mga katropa before it's it will come to us, no? Nga isa na kadako nga problema diri sa binog nga Negros Occidental kag binog nga Pilipinas man maabyan, no? Ano man contributors, no, nga nagataas abi ang ining demand nato mga katropa, no? Gone are the days nga nagakingki-kingki ta. Why na eh? No, sa una pwede pa magkingki, maotdan ka kuryente makingki ka, but because ang tanan nga mga equipments naton sa aton paribaray nagakinahanglan sa kuryente, no? So ang iban nga mga kuturan ta nagadepende man, no? Ang aton parimaray may ara kita suga, may ara kita TV, may ara pa ta internet, no? Ang problema rin pag ginong kiso, ang internet ta bala, ang aton nga supply sa mga connection naton sa internet, kung mag-brown out ang ilang nga mga supply ninit man, no? Muli guro kin mention sa isa ka konsehal sa sudan sa Bacolod nga ang aton nga mga telcos wala sa standby generator, no, nga wala may maserbi or may ara man sa generator pero ninet man, ha, cost cutting man sila. Amo na birak lang naita sang load per me. Amo nang subscription nga terrible, sobra-sobra. Ah, ang atong mga telcos bong yo daw ang ilang nga serbisyo daw lawlawaw. No? Kung mag brown out, wala kuryente, wala man sila signal. Oh. Kung wala sang kuryente, may signal pero nipis kayo. No? Amo man isla. Pero mga katropa, no? We talk about sa supply nga kinanglan natin sa Sudan sa Bacolod, bilog ng Cross Occidental. It's high time siguro nga abrihan sa mga ano ta, sa gobyerno ta, and reconsider ang solar para sa mga panimaray ta. Ako, we will stand by it, mga katropa, because namo ta kilala nga nag-solar na sa ilang mga kumpanya. Nag-solar na sa ilang panimaray, wala man masunogaw, no? Insakto nga mga plastada sistema, no? Sang solar system, mga katropa, because nga dako ang contribution sa mga katropa nga mabuhin-buhinan ang load, no, nga gina-endure sang atong electric companies diri sa tagsa ka mga lugar, no, sa Negros Occidental. Dako ang supply, dako ang demand, mga byan. Paano nagsaka ang demand? Because damo sa mga establishments, damo sa mga kumpanya nga natuko diri, mga katropa. Nami nga sa para sa aton, no? Nami nga sa para sa pumuruyo, because gati kung damo nga commercial establishment nga nagatrabaho o kung nag-abre 24 oras, mga dagko nga mga kumpanya nga nag-abre kag nag-producer sang oportunidad para makaobra ang tao, nami nga sa. Pero ang supply, ga-consume sa supply. Kung ang aton nga power plants amulay ni Japon, mga katropa, wala tamahimos na di, no? Amo to gani kinambalti, dapat siguro tun-an sa ato Department of Energy at this point of time nga mag reactivate sang aton National Power Corporation, no, bilang reinforced para sa supply sa kuryente nga kinahanglan ta. Ang iyong problema ng kukis ang katropa, puro na na-privatized na ang nagbaligya sa kuryente, hindi na gobyerno, no, hindi na regulated, kay ti ato ng mga independent power producer ang nag-i-box ni nagbaligya sa aton. So control sa presyo, hindi na taka ano, hindi na naton mauyata na, hindi na naton makamando ang atong gobyerno, katropa, nga amo lang ta, amo na yung price cap ta, ha? Hindi ta magsubra diha, kay kung magsubra ta may penalty na da, ha? Amo rin ang aton nga sistema subong, o kabalo kami kung pilang profit margin nyo da, no, ang loss nyo da, o ang inyong nga mga expenses na kabaro kami. So let's meet halfway. Amuni ang aton cost of price, cost of energy, no, ang power naton per kilowatt, mga katropa. But because kati ara na sa aton nga mga private nga mga companies, electric cooperatives, electric companies nga nagadistribute sa sang ano, sang kuryente, wa intami mo da, no, intami mo sa aton gobyerno, katropa, at this point of time, ti monitor, no, kag mag supervise na lang sa mga operations sa mga electric power companies all over the countries. Even Malampaya, pinsarta Malampaya, taato na, mga katropa, 50% of that, or ginaparigihan, 40% of that, gina-operate sa mga private company, and those na dapat yung mga supplies kuryente nga gina-enjoy man natin as in a lower cost dari sa pungsod Pilipinas, mga abyan. It comes with the business cost, mga katropa, na ara na sa nabaligya sa ano, nabaligya sa nanegosyohan na, no. So kung tani amo ning dapat trabahoon man sa aton gobyerno, mga katropa, we deserve that because we pay much of our taxes, no, nga dapat ginabalik man sa aton kung tani, dapat nga ginahatag man sa aton tani, essential nimo, kinahanglan ni sang tao subong, no. Kag ini mga bagay tani, pareho sang tubig, pareho sang kuryente, even ang telcos, no, ang internet, because essential naman, no, ang mga kumpanya, ang mga eskwelahan nag-require na sang internet, mga katropa, internet connection. Why? Because di diri na ang tanan nga mga tulunan, ang tanan nga mga submission, no, paperless na tanan, diri na tanan ang mga komunikasyon nag-aagi, mga katropa. So importante sa Japan, ang ining mga internet connections naton mga katropa. So, well, this is the situation now, ginatubang na ito mga katropa, and that's additional cost para sa aton cost of living, ang inikuryente, tubig, iban pa. Ang internet

resulta sa pagtaas ang presyo sang diesel. Resulta sa pagtaas ang presyo sang mga baraklun, no? Kay ti amo to ginambal ta kahapon, mismo ang mga business sectors na to nagabatsyag naman nga kinanglan sila maghimo sa mga pamaagi para ma-absorb ina ang additional expense buhin sa kita nila. Para maka-survive man ang mga magagmay nga mga negosyante diri sa sunod sa Bacolod, mga katropa, no? Nakita to ang middle class na igo na. And any mga middle class ni, may dako-dako ni, may mga sweldo ni, may trabaho ni, may ulo, may sulo saving sila, no? Ang may nulo negosyo ni sila, no? Pero subong igo na sila. Ang ginahibo subong save sa kwarta. Kung mag-save abi kwarta katropa, may ara sang negatibo nga epekto sa ekonomiya ta. Wala sirkulasyon sa kwarta mo, no? Kung dasig ang sirkulasyon sa kwarta, dasig man ang income, no? Ang income sa gobyerno, eh. No? Ang income sa pinakamangang negosyante na tundari mga katropa. That's why nami pangabuhi ta. Nami ang negosyo maglapot na sa per month. Kag subong, ti kita medyo bulo-batsyag-batsyag kita sa mga sitwasyon sinadari mga katropa, no? Ang crisis sa oil amoni ang nag-igo sa aton. But what have you, no, after sang declaration sang ining state of national energy emergency, mga katropa, daw amo man Japan, no, kay na hambal to kinahanglan complete control sang aton nga presidente. Nagpulo pangayo patas ng emergency power. Oh, pagkatapos hindi ba Japan magamit na, kaya ambal nila, ah, middle class mo lang na makabinipisyos na ka. O, oh, aray kayo nagka-problema ng mga middle class mong. Ah, sila nang naigo mong. Sila nang nag-sakripisyos kung sang crisis ngayon na tubang natin sa mong tiyan ay muunta. Alang-alang kami makatag sa ayudas na di sila. No? Ang pinakarami da, kinahanglan sa Japan katropa, ang aton nga mga minimum wage earner mag- tulo taas-taas man ang ilang kita di nga kay ti ko magtaas ang kita nila, may manog bakal mo, no? Kung may nagabaligya, may manog bakal, may income siya, no? Kung insakto may sulo sobra-sobra, makabakal pa to sa mga bayo-bayo ya, makabakal-bakal pa to sa mga pitse-pitse, makagrocery pa siya, di ba? Maka lagaw-lagaw pa siya, sino makabenepisyo? Ekonomiya sa pungsod i, ha? Ekonomiya natong dispungsod Pilipinas, mga katropa. But once nga ang utok gani sang pinakamarigusante ta, pumuruyo ta, mag-inot ta, amunan na sa sugod na, batsyag ta. Dari sa Negros Occidental, na batsyagan tali ang Tiempos Muertos. This is a different scenario nga ginatubang natong dispungsod Pilipinas, mga katropa. Dari sa Negros Occidental. Ang aton nga mga nguma, nag-aguntuman sa barato nga baklanay sang humay, ang aton nga mga planters, gabatsyag man, mga katorpa, kay ti Amil Gates subong, nagabarato man, no? Sa baklanay sa mga galingan, no? Ti ini ang ginatubang naton nga crisis, mga katorpa, hindi na basta-basta kung pabayan ng gid, no? Hindi man ay pwede, puro ayuda-ayuda lang, no? Hindi man ay pwede nga anan, pawalaan, ha? Kung ayuda, mga katropa, hindi na sustainable. Pero kung mga livelihood programs na mahatag natin sa mga kuturanta, opportunities, trabaho na mahatag sa mga kuturanta, mayambo ang aton nga ekonomiya mantani, no? Di paralel ni siya dapat eh. Mga negosyante ta, kag aton trabahante, ang value puno pareho, mga katropa. Kabaro kita sa mga negosyante ta, hindi man magsaksi ng ilang negosyo kung wala man isang insakto ng mga trabahante na magpayambo sa negosyo nila. No? It is proven, mga katropa, nga ang trabahante, mga workers naton, amo yang naghatag, mga katropa, sang income nga insakto para sa mga kumpanya naton sa bilog nga Pilipinas, no? Sa mga kumpanya nga nag-operate, mga katropa, nga ari ning ila mga trabahante man nga nag-obra sa ila, no? Kag dira sandig ang nga resulta sa negosyo, katropa. Nami pagid, mga katropa, kung okay man ang kita sa pinakamakuturan tayo, mabakal sila, makadro sila sa mall, no? Bagay, mall gani, paldo-paldo kami. Kay ti, pangitaon pa, subong mga katropa, ang magkatabo, blasbong, ang kalabanan, nagapaamulya sa mall. Why man sang baklon, pero pabugnaw lang, no? Kay tuman kainit. Pero hindi

0: Naman pwedeng pabugnaw ka lang to. Ah, may makita ka tong ice cream kagurano nga ka lang on to, mabakal ko dito man. News. No? So, amuri mga katropa, hindi ni madugay-dugay yan, may demanda naman sa soldo. May demanda naman sa income mga katropa mo, no? Ato medium scale enterprises, mga negosyo na ito mga katorop, mga negosyo na ito, gabat sagman, gambal man sila nga ti, kabay pa nga may ara sa mga ayuda, pero ti sa sistema, hindi pwede ayuda eh, no? Kinanglan mo panubuon ang presyo sa, ang culprit, gidman lang, is ang fuel nga nagataas, nga nagataas. We don't know. Wala pa sa mga forecasted increase mga katropa for Tuesday next week. Saka sang presyo sang petrolyo. Pero ang ginalantaw, di mapunggan ang pagsaka niya. Nagsadya na ta, kay naglaboto sang ligligad, 32, 33 ang diesel. Subong balik naman sa 77 ang presyo sang diesel katropa. Kaga, wait ako malo, basta magsaka naman to na son, ada si mana. Ti, balik man Japon, problema ta. Ang aton pila ka mga motorista, aton yung mga drivers, aton yung mga operators sa mga jeepneys, ma-demand naman eh, sang ilang support na sa aton gobyerno mga katropa. Pero ti, mo nabla pamangkot kung kisa, until when kita mag-amusin eh? Until when kita mag-endure no sang problema nga way man tayo labot-labot ti kita man klaro tadi nga way kontrol ng atong gobyerno dari mga katropa tungod sa mga pulisa ginapatuman ta wala sang konkreto nga mahimo ang atong nga gobyerno katropa sa hiling nagakalatabo hangla lang ta lantaw lang ta. No, ti sinupayhan nga mga presidente nga magpanikasog nga maghambal nga okay let's na balikan ta mga layita para makuha tang control sa atong nga balikan ay isang diesel kagasang gatong diri sponsored Pilipinas mga katropa. Ang taxes ginapropose ni siya nga dapat suspended anay no ang taxes nga nakapatong dira sa presyo sa petrolyo i-suspended anay kay para makaginhawa kita ginagmay para magnubo-nubo man eh. Ang projected tong presyo nga pwede ibuhin naglabot na sa mga katropa pulo ka piso iawat pa na. No? Ang problema naman, mga katropa, nakita mo niguro sa mga economist na sponsored natin, nga ang problema, hindi man siya i-take advantage pang Japan sa mga fuel companies niyo. No? Kay way mata-control no? Sa baligyaanay nila. Ha? Way mata-control sa presyo nga buyan nila nga ibaligya nila sa mga fuel stations nila. No? So kung magpanubo ka, panubo pataas man sa Japan, no? Di wala, bali wala mga katropa. That's why kinanglan ta balik ta control sa atong gobyerno ining sa ang gahom sa pag control sa presyo sang gatong sa pungsod Pilipinas, no? Kagara in the works naman na pila ka mga congressman. Siguro sa mga congressman ta, mas mayo amo ni trabahoon nyo, no? Amo ni obrahon nyo, amo ni tun-an nyo. Kung paano masolbar ang krisis na itong responsod. Hindi nga, basta politika, ay sus, active ka mo. Kung mga nagkakalatabo, ganit sa gobyerno, takapiktado ka mo, kari-act man. Aryo, prakahanay ng istorya mga katropa, sa impeachment di, damo mo na kami beneficios na di. Pero okay na lang, kahit accountability na tawag na rin mo. Ginapangayuan ito ni responsibilidad ng mga official natin mo. Paano nila yung gasto? Pero this will not exempt sa mga congressman natin, sa mga senador ta, katropa, of their involvement sa corruption sa gobyerno. Hindi ni magdula sa hindi ni maghimo sila exemption sa issues ng accountability. Because nga ti may mga flood control, may ara sa mga congressman. Subong mga katropa ang kongreso, tagsa-tagsa sila kapagwa sa ilang mga sentimiento. May mga congressman, balso niya, kinanglan ta ibalik ang integridad sa Kamara de Representantes. Dito sa Senado, gambal man sila, nga kinanglan na natin nga ibalik ang pagsalig sa pumuroy. Nadula, how? Kay kami, daw na wad-an na kami sa pagsalig. Both lower and our senate, mga katropa. Because, tanobla, instead ng trabaho sila para sa interes ng tao, active sila kung ma-depensahan interes nila. Ang away diri mga katropa, katunga sinay politika. And I hope, despite mga katropa, sang impeachment gini, may ara man magpatigayon sang pagduso sa nagakaigo nga investigasyon sa mga tao nga nakibolber dito sa mga flood control. Klaro-klaro, abi kayo. Nga hindi lang basta-basta ang aton nga mga katapos ang DPWH, ang ulamid sa nadekal mga kontraktor. Ang tagsa-tagsa ka mga kongresista, may aras sa mga kontraktor, may nila. No? Kahit ini mga kontraktor, mga kontrapa, kung babayaan mo lang ni, kung magsugid mo lang sila sa ilang base sa ilang konsensya, ipangpiyait ni nila mo ang tanan ng mga opisyal niyo nga imbolbado sa taraob la. Dason, maglain ang administrasyon, marain man itunong sa mga kontraktor, na? Marain man itunong nila, may ipangpagwa naman ng mga ngalan. Amo rin ka mga tunto sa ila? Ha? Gintaraman sa politika mo, gintaraman sa mga kinawatay mo, sa atong gobyerno mo. Ha? May mga gwa naman mga alan. Kita, dapat gatindog na dyan mga katropa sa pagdemanda sa mga accountability sa mga congressman ta. Nga subong, ginadali nila impeachment kay Tito. Apektado man sila mo. Hinali, bumag-ugan eh, ang administrasyon sa dason nga eleksyon tumbalay. Batsyag nisla? No? And again, before that happened, we demand for accountability. Sinuni nga mga congressman involbado sa corruption sa mga flood control. Recently, mga katropa, may ito naman ito nakita, oh, nga isyo sa farm to market road. Budgetan to daw 90 million. Pero wala nakita itong dalan. May isa sa dalan. Wala nakita. Feeling kasi, ang corruption nagpadayon sa Gihapon. No? In other version. No? May aras ang version sa corruption nga nagaluntad sa responsod Pilipinas, mga katropa. No? Nagaka-ano lang ta? Nagaka-lingaw lang ta? Sa impeachment, oo. Sa mga nagakalatabo, sa away sa mga politiko, sa ibihibi sa mga senador. Sa mga ligid-ligid sa kung sino itong mga senador itong daw artistahon man. Pero ang corruption sa atong gobyerno nagapadayon mga katropa. Why we demand for accountability? Because kita, amuni ang isa sang rason nga dagpa kita. Isa sa mga rason nga ipit kita. Isa sa mga rason nga pigado kita. Isa sa mga rason nga hindi maplastar ang eksakto nga programa sa gobyerno tungod sa corruption. Antes pa magkadto sa aton, paldo na sila. Oras mga katropa, it's 9 o'clock morning sa kay Ma'am Lentalde. Thank you so much. Salamat kit all members of class there sa Himamaylan. Thank you. Salamat sa pagtutok dali sa atong natutunan. Dali sa Bullseye. Na-commercial ako mga katropa. Balik kayo pagkatapos na standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Love you pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe again. Kamutol, testing mo la. Kampiyon ka dyan, Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain Lisa. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: X.
9: XFM.
7: FM.
10: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kunkulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balancing ang mga komentaryo.
13: Hindi
12: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
0: Oras ka to na paras na 9:05 na. Ang inigabahin kinadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Mga kapya, katropa, nagkakapi-kapi ka na. Nag-relax-relax ka na. Ang kaping ginapangapi mo dapat healthy na siya. No? Hindi siya naghahatag sa mga lain nga epekto sa lawas na. Ang Santon Gold Coffee Mix, katropa, no? May ara ni sang mangustin. Kung ano makita nyo to sa Santon Plus Gold, mga katropa, may ara mo na sa Santon, Coffee Mix, katropa. Ang kinalain lang, may ara lang kita ya sa glutathione ka collagen nga nagapaputi sa aton, nagapagwapa sa aton, no? Amunan na? Importante kung may benepisyo nga okay sa tsura mo. Para sa mga estudyante, tapos hindi nyo na ma-inom katropa, ga-exam ka mo, ga-tuntuon ka mo, tapos hindi nyo na ma-ano, pwede nyo na ma-kape. Decaffeinated, pero ang aroma sa kape, ara katropa. Alright? Para naman sa mga, may mga pre-existing conditions na, may mga batinabatsag na, immunocompromised katropa, pwede ka mo kainom sini, wala kontratiempo. Tungod, ini katropa, ang iya non-decaffeinated, decaffeinated coffee, tapos, ang gingamit nga sweetener, stevia, no? So, wala sa kontratiempo, no? Okay lang na magpangapita. Para sa mga naghambal na tubla, ginabalan to mga doktor, nga naghambal to doktor, hindi ka pangapi. Kay, yes, mga katropa, ang mga kape ginainom ta, nagadugang sa palpitation, gataas blood pressure ta. Kaga kung nagkakalamay ka naman, di may igo ka naman sa taas kalamay, di mapang diabetic ka. Done. Oh, so na. Ang katropa, pwede nyo nung bakal sa mga Mercury Drug Stores, South Star Drug, kag TGP, Generica Drug Stores nationwide. Okay? Kag dira man sa aton nga ano, Yes to Health Wellness Center, dira sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Check lang no ang ini mga produkto mga katropa. Katuan ta ang pila ka latest subong kapon nagkadto di ang CHR no to Grace support sang ordinansa nga gin author ni Councilor Wilson John Gamboa ang ining city ordinance mga katropa. City Ordinance 1140 no nga naga-establish sar sang barangay action barangay human right action center sa mga kabaranggayan. Wala pa kita kabado kon paano ni siya magtrabaho, paano ni siya ang epekto sa mga barangay katropa. Ano ang iya function no sa mga kabaranggayan ta. We have on the line katropa Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
9: Sir Rin, mayong aga. Huwag sa tanan-tanan na nagapamati, no? Mayong aga.
0: Aha. Sir, can you tell us about sang City Ordinance 1140, sir?
9: Okay, ang City Ordinance 1140, or otherwise known among Bacolod City Human Rights Action Center Ordinance.
0: Aha.
9: Now, ang tuyo gudyo, no, na si papanaugon naton ang assistance ang pag naton abis ang mga reklamo bahin sa issue ng human rights no pag maaksyonan kag marespindihan bila yon sa aton na lokal na gobyerno pamaagi abis sa pag dagdag man sa idalom sa aton ng mga barangay so in other words ginahimo na to ni na sundin din sibla sa mga pagdata mo.
0: Oo.
9: Ang mga barangay nga kung sa diin magbudlayan din sila magpapanaog pa reklamo sa NGC o kung sa opisina ng CFR.
0: Oo.
9: So nga dito mismo sa barangay yung pagbutangan nga natin pang lamita sabihin, butangan man din nila ang action officer
0: Dira
9: mismo sa ilang barangay.
0: So, this is a separate table, sir, sa mga barangay nga dapat may aragid sa sang Barangay Human Rights Action Center nga tanan nga mga violation of human rights dito na makadto, dito na mabalhag before pa ni makadto sa lupon taga Pamayapa.
9: Yes, ang okay, ang distinction banwa ay sir rin sa lupon taga Pamayapa. Iniyang mga crimes involving private individual. So ang ginatumod niya sa sining na ordinansya, ang mga crimes o kung ang reklamo, pwede niya relating sa mga barangay official sa ilang mismo mga barangay. Barangay official, kapulitanda, kanods. But any person in authority. So, dirain na nila dalon ang inang mga reklamo. Unlike yan sa lupon, kung may mga lamisa manabi ang bauti, lain man inayabanwang ang mga reklamo na pwede na nila idama.
0: Okay. So once, for example, ako, counselor, mayara sa mga violation, may report ko sa mga human rights violation, ihakad to ko to sa barangay, i-record sa mga barangay, isang barangay, ang ininga mga kaso, ano ang assistance sa Barangay Human Rights Action Center kung mag-file ng gitko kaso iya sa korte?
9: Okay. Ang rules ng barangay is to just simply document. Assist na nila.
0: Okay.
9: I-document na nila. Kaya ang syudad, ang LGU o kung ang CHR, ya, ang magadangat na nakakigo ng korte.
0: Ah.
9: Importante na kayo yung documentation mo.
0: Correcto, tama.
9: No, kaya importante man kasi po ang assistance na sigurado sila o kumpante sila nga ginaupdan man sila sa mga barangay. But manwa, I would like to po na make it clear na ang hindi reklamo is our complaints directed only against a person's authority dala sa ilang mga barangay. Yes. Although, hindi man na ibang na ito. May mga special cases na hindi mga domestic cases. Pero ang tuyo, bichin niya, ang human rights niya, para lang hindi kitani dahil dapat sa mga opisyales ng isang syudad, ng barangay, pultang purok.
0: Kay may mga sahi sa mga human rights violation, physical abuse is human rights violation. Bawsi cases is human rights violation. So ang iniya mga kaso may ara iya makadtog ini sa bawsi. Ang ibang to nga mga kaso nga daw feel nakita nga may mga violations ng human rights, gin-deny siya sang question of gender equality, pwede ni makadto sa Barangay Human Rights Action Center Counselor.
9: Yes, pwede man. Anything related to human rights mo. But although there's a specific agency kung opisina nga nagabaton sa kina nga tahi ng mga reklamo. Batunon man nila namon sa gihapon. But again, ang amon nga role basically those related particular, although we're not saying only particular sa mga reklamo against the their abusive hearing government official.
0: Okay. All right. Ang may budget nga aspeto si ni Councilor?
9: May ara because ang mandate ni Banwa nga ang barangay mismo ang maghatag dinada sa ilang na funding sa kina ng mga lamisa. Mandated nga by law, ha? So in other words, we have to set aside a portion of their budget for the operation o kung pag-establisal sa kina nga action desk or action center.
0: Kay document sa pag-document kinanglan sang budget for mga photocopying, may ara pa da akong kisa may ginapanotaryuhan, dala pa ni Councilor?
9: Yes sir, dala na da. Dala na da.
0: Like for example, may isa to ka babaeng ginsakit abi Councilor sang isa ka public officials reklamo to sa anong pwedeng protection mahatag? May mga abogado man eh.
9: Yes, ang aton KPR may mga abogado na ang aton nga ng Assistant Legal Officer. Office gali ara man may abogado man.
0: Pwede sila kabilig.
9: We have to understand nga hindi nga Apology Human Rights Action Center. Ordinance. Ang nagapungko na the chairman is no less the mayor of the city of Bacolod. Kag ang mga opisina under sa sina nga composition sa Action Center. Lakit na inada ang Bacolod City Police Office, BSSD, ang City Legal Office, So, hindi tanan-tanan, bulubigan niyo sa mga opisina para sa idalong ang siyudad ng Bacolod. Kaya ang CHR araman, sina nag-immediate to assist. No? Like for example, basta sabi ang ginareklamo public official kada po sa iyang influential dira ang mismo sa iyang barangay. We are not saying hindi na nila video dalong direkta sa sudan sa Bacolod o sa CHR. Yes, they can do that. O galing, ang amon lang yan ay maging kundinigiti sa iba ng mga sigurata mo. Bakit pa lang siling ko na ang barangay mismo makatangat kan makabitbit sa siling reklamo diri sa siyudad ng Bacolod at sa CSR. But there are instances na nandunod na kulbaan din sila kasi for all we know, ba si barangay kapitan ang ginareklamo ya, they can directly go directly to the offices of the city government o kung sa CSR.
0: There were types of violation, Councilor. Number one is the, like for example, may isa to ka nag-singgitan kontras politiko to, mareklamo sila, nag-rally to sila, tapos ginpadakop sa pulis, pwede man sila kakadto ni Councilor?
9: Oh yes. Anything related to human rights violation, the right to assembly, the right to association, the right to freedom of speech.
0: Oo.
9: Dalay na dang banwatan ng tanan ng human rights.
0: Oo.
9: Na diretso kang itid katabo.
0: Oo.
9: So pwede din na lang nila to gadangat man.
0: Oo. Kaso sa mga
9: barangay death center o sa barangay Bacolod City death center.
0: Kaso sa mga arbitrary detention, wala gin dakop lang, wala sang warrant of arrest, do amo na black counselor?
9: Yes, sir. Dalay na tatanan ng tanan.
0: At least
9: yes, human rights, human rights.
0: Oh.
9: Diretso kag kinamatarong sang sagtatagsa sa mga individual.
0: Oho.
9: In fact, definition of human rights is integral. Ara na naya sa aton niya nga pagbuntag ka, ara na naya nga daan. Diretso na naya naton. That it's a divine right given to us as an individual, as human beings.
0: Ano ang nagsugo si mo, Councilor? I mean, anong inspirasyon sa nga ano nga ordinansa nga na dumduman mo ni sa?
9: I really would want alin pa sang na bala Sir Win. Dumduman ko wala pa kuya sa politika.
0: Oo.
9: Aktibo ako sa Bacolod Philippine Junior Chamber of Chamber of JCI.
0: Oo.
9: No, big organization na. Dumduman mo to, Sir Win, na nagdeklara si Erap Estrada sa pull-out war against our Muslim brothers
0: dito
9: sa Mindanao.
0: Yes, sir.
9: Damo na ito nga na-deprecate ng mga Muslim brothers pang salalaylo, palalagyo sa sinang war zone.
0: Oo.
9: Would you believe nga ang we are the only city na dinideklarar yan natin, ang Bacolod City as an open city. Ang kutog-tugtog sa mga utog natin na ginakulbaan kag gusto magpalagyo sa sinakagira, ginabirtuhan kaya siling po ang perto. Tayo was the one who suggested that. Kaya gusto sa ibang nga siya, dyan sila dahil nilang perto nila mo.
0: Oo, kaya ginakulbaan man sila.
9: Ginakulbaan sila na tuglon sila abis ang mga Muslim aling sa Mindanao. May mga cities yan nga they declared their port as a close port para sa kaming mga refugees. But ang Bacolod City, isang nagtililipon na ito ang mga several civic organizations with the local government officials, ako yung banwa ang nagkapakibato. No.
0: We
9: could all the more open our ports, our sea ports, our airports sa kaming mga utod na ito. Hindi ka ni sila yung pagpunggan. Just because they are Muslims, siling ko, binastigmatize na nila itong silang they are nuisance to society, no? Ano itong banwang binagrihan niya na ito ng atong kerto, ng atong airport, ng atong airport para sa sinin natin ng mga utod. At the early onset, amo na naiabanwa ang atong na binapatigbatuhan, the human rights. Violations.
0: Oo. Especially subong social media counselor, grabe, kidya. You can easily be tagged. You can easily be labeled as the amuning nga mga grupo kag grabe nga ngala ano si mo yang malain dayon ba sa social media counselor?
9: Yes, mano ka ari ha. Nakibot ako nga kita lang ang syudad ng Bacolod. Ang syudad yon sa para sa concern ya sa bugos. Not even here at the Negros Island region na nagdeklara riya for an immediate independent investigation pagi sa pagbulig ng National Bureau of Investigation kag isang mga forensic scientist sa sining nakabo na 19 bala na nagkalalamatay dito sa Tubuto Negros Occidental. Kita lang banwa mga utod ko ang sudad yung nagpatawag yan sa isa ka independent immediate kaga not biased investigation. You see, okay, because unfortunately, isa kang utod na kunto, ang isa kang biktima, ato si RJ Ledesma.
0: Yeah.
9: Kilala ko to. So, Gabilia Monte ito. So, nasubuan ako. Ang ganyang issue sa mga red tagging, na kwanta na nilang daan, binabrandingan na nilang daan. No? Para sa akong dako niya nga human rights violation.
0: Oo. Even human rights activist ka bala, ano, counselor? Kailan bala ka nun, NPA ka, rebelde ka?
9: Yes. Dano ka bang wari, ha? Klaruhon ko niya. I'm not saying hindi ako kontra sa nag-utod na ito na nag-bitbit a bear malayda or AK-47, no? The fact na nag-bitbit na siya, they're already considered enemies of the state.
0: Oo.
9: Bigla? Ano na yung tindog ko? Okay, ang inibla yan ng mga tawag natin, aktivista, sympathizers, abutang ka, mga militante. They're not enemies of the state. You see? Ang ginapilian talaga, ang inyong mga armed groups na nagabit-bit niya, ang ilang mga armas.
0: Oo.
9: For those civilians so are putang kami, sympathizers sila, o pumunistama sila, they are not violating any law. So dapat all the more naputera na ito, nakita ito na sila, kagbal pamatian, isang ilang mga reklamo. That for all you know, kalabanan hindi na ito ng mga upod ng naging aktivista, are always social-related grievances. Kapigaduhon, wala duta, human rights violations, etc.
0: Counselor, let's go back sa enforcement sini sa mga barangay. Ang tagsa ka mga barangay is the, compelled to establish sang table intended gidya para sa Human Rights Action Center?
9: Yes, sir. Aside na mandate ni by national law, they din-localize ni natin na all barangays now should put up their own Human Rights Action Center. Rason ba nga na dinbulidang kita sa CHR, kapasalamat kita sa CHR, nga dinpunduhan min nila ang orientation, the first orientation and the first seminar. Pag ang gusto pagigalin nila, kag gusto ko man, na ipapanaugon manini sa tanan-tanan ng mga cost-oriented group, mga civic societies. Kaya tungkol nga, they have to be informed of the right, and yet they are also to be informed ng ilang man niya mga limitation, pinipag-dikbit sa armas, ang pag-instigate sa sedisyon o rebellion. Kaya ginadilian ko na yan, kaya ginapakibatuan ko ginaya. So, nang i-air mo ang mo grievances related a bit social concern. Isang ina lugar ay naya pag-aupdan dapat ang atong din pamatian.
0: Sa anong effectivities ni Counselor?
9: Pana, effective na siya. Kasi ipasal ni Nakon way back March 3 of 2026 na tumaan naman ang publication. So, in other words, effective na ni siya.
0: So we expect sa mga barangay may-ari na ni Counselor sining mga bulan.
9: Yes, sir. I am happy to note na of the 61 barangay, more than half nag-responder at nagpadala sa ilang mga human rights action officers. Most particularly, ng kagawad ba lang na nag-fungkuman as the chairman or kagawad sa Committee on Human Rights. So, nag-kalipay ko ng aton ng mga barangay, nagpadala sa ilang representante ang Social Action Center kagang pila na aton sa mga civic and cross-oriented ng mga grupo.
0: At least na-establish with the counselor, mensahe mo lang para sa mga barangay natin, sa mga punong barangay nga ari na ni ordinansa, ang enforcement implementation is effective na, and how they go through it, sir.
9: Well, anyway, ang aton nga kuyo, sinibiban mo ang mapanaog na ito ang ining mga reklamo down to the grassroots, mga marginalized, sa mga vulnerable labor sector, na may panapitan bala sila.
0: Mm-hmm.
9: Na nag-asalig sila ng hindi ng mga reklamo, ang igabit-bit-gig, batunon, abi, kag igabit-bit, kag narispondira na, aktong balaya, aktunan, pang isang hindi nga action center, hindi lang sa barangay nila, kundi mismo sa siyudad ng Bacolod, kag upod sa THR, upod sa Commission on Human Rights.
0: Mm-hmm. All right. Well, Councillor, thank you so much for the time. I hope na palabot na itong impormasyon para sa mga barangay natin. God bless, sir. Thank you.
9: God bless man, Sir Wing, kasi tanan-tanan yung nagapamati. Ha? Salamat, Gid. May duwa pa ko ka-pending ordinance for second reading.
0: Uh-huh.
9: But I hope na ma-updan man kita yung reading sa nga itong mga ka-updan na sa konseyo bahin sa issue man sa gihapon sa human rights. Madamo, Gid, na salamat. Kag may namaga.
13: Talakayan! One-on-one.
0: Inyo na ba tiyan mga katropa si Councilor Wilson John Gamboa Jr. ang ining Barangay Human Rights Action Center. No? Pwede ka na? Like for example, may ari proseso sang laying natun nga kalabanan ginadefy. No? May isa ka lalaki, no? Isa ka tao nga seem to be suspect sa isa ka kinagual to, no? Ang ginhimo to is gin custody sa dayon, no? Mga katropa, ini nga mga pamaagi, of course may aratas ang arrest nga po, civilian arrest nga pwede mahimo. Pero kita gid nga siyang suspect, mga katropa. Pero inab lang dito ka lang sa balay mo pagkatapos ginatudlo ka nga siya to. Why pa man sa mga rason tapos ang barangay nag-acto da yun, nag-himo sa iyo pamagi, daw gindakop ka, gindetain ka na yun. Mga katropa, illegal na siya. Dapat matutukan na siya. Ang ining mga, of course, may kaso sang cyber libel sa aton nga social media, pwede man na ma-file katropa. Pero ang pagmalign sa isa ka, o kung pag pakamalaot sa isa ka tao tungod sang iya ginapatihan, ginapanindugan nga prinsipyo, mga katropa, pakamalaot sa social media, ginbuyayaw, may ara sa mga violations na di. Pwede man na sa mga katropa. Those acts, mga katropa, nga you feel ang imo kinamatarong na lapas. Pwede ka kakatuto, mga abyan. No? So, amo na yan. Let's see how it works sa pila ka mga barangay sa Bacolod City. I think this is the first nga city ang nagpatuman sini diri sa siyudad sa Bacolod, katropa, no? Oh, well, siya, no? Kay Hambal to. Uy, may nag-message sa akong Diyos niya. Maunagin ko nung ang Granada, mareklamo kay Councilor to. Anong kaso? Oh, mga taga-sindla konseta ko, no? Sa ganting Granada. Ibalanta, mga katropa. Ang ining sa mga barangay, I hope makita ito ni Mabian. Kaimportante ang preservation sa kinamatarong natin sa diri, spungso sa aton nga lugar. Nga ang aton nga pila ka mga law enforcers would also respect, no? Ang ari isus duta, oh? May isus duta. May ara sa mga issues ang klowa, may klowa na kantuan sa mga beneficiaryo. Tapos ang naresulta pa to, may nagbakal sa property, no? Nagkuha sa blue guard, nagkuha sa mga security guard, no? Pinahog to mga tao. Ang issue lang is ang programa sa gobyerno, wala ma-enforce, no? Wala ma-patuman, no? So, amo na yung mga sahi, mga katropa, nga makita ta, gakatabo sa mga barangay, ang pag-label na sa tao, no? Kung, for example, kung itom ka lang, laba, buhok, pagkatapos, huwag ka sa kunto, bulubangkil ang kultura mo, hambulon ka doon aswang, no? Pwede niyo ba parabot yung mga human rights violation, mga katropa mo, no? Dito sa barangay ta, no? Eh, wait pa may nakita kami nakpan nga may aswang gakaon tao mo. Tawo nga gakaon tao tungod sang iyang kulto mayara. Pero sining may mga aswang-aswang sa palibot to waya. Why pa ni? Pero kalamo sa mga kulturan ta kita ito dahil ka kuob-kuob to sa ho gaduko-duko sa ay hala aswang nag anyway, oras na ton 9:33 na sa aton nga pagpangalagad mga katropa. Mention ko lang pila ka mga kulturan ta pasensya ha. Nagabalubis-ubisong internet na subong. Hindi siya makita. Ma'am Rihanna Destro, good morning. Ma'am Mary Jane Balio Alio, sa kay Jessica Gonzalez, salamat gid sa pagpamati. Ma'am Shirley Arevalo, naka pamati man, nakatutok man sa programa katropa. May nagapamangkot Dios nga san ukuno ang drobuas, abuas karon. Oo, ang drota sang XFM and Santo na XFM libo-libong pa premyo. Drop your entries mga katropa before afternoon para ma-receive pa na di kag may ara pa sa mga makabig naton chance nga makadaog ka sa mga papremyo sa aton nga papromo. But nevertheless, mga commercial tanay, katuan ta naman isyo sang national law, no? Ang abi mo kung kis mga katropa sa Kongreso kag Senado, kanya-kanyang estilo, kanya-kanyang pamaagi para mapansin ang tao nagpaminsar man ano nisla man mga lawmakers nisla o mga artista nisla ha nga nagpungko to mga katropa nagpakita sa ilang kinaiya kag kinaadman ano ni man ang Senado mga katropa pakita na lang ni nga may ara sang drama nga nagasulod nga ara sa sulod no. Kay pinsar ko gihimo sa supplyin mo. Subong do ka ano do ka ironic sa sitwasyon. 9:35 mga katropa, let's pause for a break, balikan ta mga balita ta pagkatapos sa mga panumdam. Sana.
15: Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-system pain. Tangkarang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
7: System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Balancing ang mga komentaryo. Pwede, nag-atras ang public opinion. Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
12: Nga medyo isog pa sila yan.
11: Ini ang bullseye.

Balik na rin mga katropa sa pamaragad na ito, 9:38 na. Sa atong paratuntunan sa Senado, mga katropa, ginabanday-bandayan sa gihapon ang impeachment. Pero nagligat ko, daw naglain na ang pila ka mga ihip ng hangin, no? Ginaya-expecto na pag laong kita mga katropa, nga ang dynamics bala sa mga senador, no? Ma-utilize na ito mga katropa based on experiences, no? Panpilulakson, no? Police ni siya sa una, PNP chief ng general, ha? Pagkatapos katropa, mayari din sa mga abogado, no? Mayari din sa mga abogado nga kaya mag-handle sa mga komitiba, uyat sa mga komitiba sa ano sa Senado, but naglain na subong, no, ang mga committee chairmanship matapos nga nagpungko ang bag-o nga Senate President, mga katropa. Sometimes kapamin sir kita nga okay, this is just part of the process sa Senado, kahit amunis lang mo, no, we thought nga ti normal na ni nga nagaluntad because nga ti nakita ang kapasidad sang tag sa kasenador mga katropa. Dito nakita ang pila ka mga bagay nga daw ka ano daw ka lain, no, nga natabo, and bisan ginahambal ta pa sa kogringon ta nga wala lamod politika dumayara gi Japan. Pinaka-recent mga katropa, may mga committee chairmanship nga na butang na plastar, no, sa panibagong leadership sa Senado mga katropa, no. Ti mga outgoing nga mga chairmanship mga katropa prior to the change of leadership sa Senado. Sa una, Loren Legarda, mga katropa, na-retain siya as Culture and Arts, no? Ways and Means. Sa una, si Senator Paik Pia Cayetano, no? Bongo, kag Senator Risa Ontiveros sa Health and Demography. And sa Technical Higher Education and Vocational Education, mga katropa, is Loren Legarda and Jenko Estrada. Sa una niya, ng mga chairmanship, ha. Sa sports naman, si Bongo, mga biyan, no? Sa Sustainable Development Goals and Innovation, isa man ika committee dito sa Senado, is Senator Pia Cayetano chairman, no? So, pero initanan, ariyo siya Public Information and Mass Media, Senator Robin Hood Padilla, katropa ang isa sang ginakapig na ito na chairman sa NAD. Ang Game and Amusement, si Senator Erwin Tolfo kag si Senator Jingo Estrada. Amo na yung mga ang masulod naman, no, sa Committee on Ethics, mga katropa, mapungko na si Senator Pia Cayetano. Isa ni sa mga baskog mo nga mga chairmanship sa Senado, katropa, sa nga ginauyatan sa mga tag-as ng mga opisyal. All right? Ari na ang pinaka ulihi nga mga chairmanship, mga katropa, Senator Pia Cayetano, ari na ni sa Energy, Sustain as Ways and Means, no, Sustainable Development Goals sa Japan, no. Pagkatapos Senator Jingo Estrada, well, which mapungko sa Games and Amusement, kag National Defense, Senator Bongo, katropa, Sports and Health, Loren Legarda, Basic Education, sa iyan ni makadto. Pagkatapos ang Culture and Arts, Senator Rodante Marcoleta, ang Public Services, ang medyo damo committee ba mga katropa, Senator Robin Padilla, Culture, Cultural Communications and Media Affairs, Muslim Affairs, I'm sorry,
kag public information and mass media. Ang Joel Villanueva, ang chairmanship mo, karon nagkadto na siya balik ang higher and technical vocational education. No, so nagbag-o tanan ang ini nga mga chairmanship mga katropa sa pagpungko ni Senator Cayetano. Kag ginalantaw ang ibande hindi na makauyat eh, no, ang minority mga katropa. We thought a while nga okay lang ni. Pero ti gakatabo mga katropa na politiking gijapon nga nagakatabo no dira sa Senado. Well, hindi ba nato ma-discount na ang mga politiko nila, may ara sila ginapaboran na para sa mga committee chairmanship, those minorities nga wala less ang vote nila, boto nila. Gakadulaan sa isang bakod ng mga chairmanship ra. Ti gakatabo gid man sa mga konsehal, sa mga sanggunian panunsod, sa Senado, sa Kongreso, kundi kalapit-lapit to sa House Speaker, ti wala kasama yung nga chairmanship abi, no? So pero ano ining epekto sa impeachment katropa if ang isa ang leadership nagpakita sang iya pagpanig, no, iyang pagpabor sa kaalay, kaupod tuman ng senadores mga katropa, ano ang indikasyon sa nadin? Because ang impeachment mga katropa, bilang impeachment court, dapat ang mga senador naton, ang judgment nila hindi na based sa ilang political party mo, no? I think ang mga abogado, ang mga senador kabalos na da, no? Sa ilang nga mga makabig ta role, no, sa Senado. But eventually ang pinaka worst mga katropa is mabaliwala ang merito sang impeachment case nga naplastar sa article of impeachment kag makadto lang ni sa padamo-damo buto, no, sa Senado. Kag ang talakayan ang pagtandog sa mga ebidensya nga nagpakita sang gravity in line sa ginaakusar sa isa ka impeachable officials, mabali wala naman sa diri medyo gabantay ang pumuloyos na di, no, diri pa kadto base ma-house show naman lang ang impeachment diri. At the end of the day mga katropa, nakita nato ng pinakaran mga timeline sa event, the change of leadership katropa sa sa Senado, ang isyu nga ginakaimbolbaran sa mga politiko sa isyu sang flood control, no, isyu sang politika, no, well, Senator Loren Legarda sang una ari ni sa naging minorities la together with Senator Vicente Soto the third mga katropa nga nagupod niya, but because of involvement sang iya bata ba sa pagkontra sa pagpagwa sa mga detalye sa iskandalo nga nagluntad sa flood control yung ginatudlo ang pinaka mga kongresista, and gin-specific dito ang House Speaker kag mismo ang presidente mga katropa, nagsaka sa Senado, naglain ang todo, no, ni Senator Loren Legarda karon katropa. Now that comprises sang 13 kaboto, no, sa pagbag-o sang liderato mga katropa. Now sa isa ka statement ginpahayag man to ni Senator Robin Padilla, no, nga ma-decision siya, matuon siya, no, para sa impeachment.

12 sila, 11 kami. And that's only a single vote, mga katropa, that will change the whole scenario when we talk about impeachment, mga byan. No? It seems, mga byan, ang sitwasyon is always a number. No? And ang aton prayer lang gid, mga katropa, na despite of your numbers, nga ara sa Senado, makita diri mga katropa, ang gravity sang ebidensya. Whether nagapakita sang guilt bala sa Vice President sa gin-committer niya mga kaso, mga katropa. Ang pinakabugat lang di, ang kwarta, no? Ang issue sa corruption. Ang ining threat, abi mga katropa, paglantaw natin, ini may damot naman na yung politika mo. No, na-bloat, absolutely. Pero ang spending sa kwarta sa tao, amo rin medyo dapat diskusyonan sa pila ka mga kuturan ta. Ang mga bank accounts nga ginlantaw to, because may mga presidents kita mga katropa. One of the reason nga na-impeach dito, ang former justice, the chief justice natin, Renato Corona. Just because non-disclosure of Sal-In, no? Ang properties niya mga katropa, kag ang income niya, wala niya ma-disclose dito, wala mapamano, no, sa ining ginakabig naton impeachment. So, isa na sa mga rason. So, that applies to all. That applies sa mga public officials naton nga wala nag-declare sa ilang statement of asset and liabilities mga katropa, Sal-In, because nga kinahanglan nga i-declare mo na siya para mabalanta. And every declaration sa mga politiko ta mga katropa, from the start sa ilang career bilang politiko, nagasaka na siya. No? From millions to billions. No? From millions to billions and billions of pesos nga kita nila. Ang ilang network nagataas man. No? Ang ilang kita nagataas man. No? So, inang tingalahan ta, ano ang gakatabo man, ano ni ang posisyon sa gobyerno o gatasan gid man para magbanggaranon ka, amo na, ay, do mo na bala mga katropa. So, do ka ironic ang pila ka mga kaso, nga gina, pila ka mga sitwasyon, nga, ginaananta, ginatubang subong. And tananta mga katropa, mag-witness naman sa panibagong istorya sang aton pungsod mga katropa, where ang ma-plastar kag ma-maniobra sa ni mga katropa ang mga lideres naton sa pungsod, no? Ang mga senador nga ginlok-lok naton sa pwesto nga ga-expectar kita nga magatrabaho sa insakto mga katropa. Well, let's talk about sang pila ka mga posibilidad if ever kid man. Ang during sang time to ni Senator o ni Presidente Era Estrada, ato lang envelope mo, no? Nga wala ma-abrihan, no? Amo to ang nag-trigger git, no? Nagsaka ang tao mga katropa, nagtipon sa EDSA. Dito na tabo naman ang ikaduha nga people power. Katropa, alam naman natin na bumaliktad si Mark Villar at Camille Villar. May SEC cases sila filed against their family manipulated business. Also, Lauren Ligarda because of DOE filed cases against her son, Representative Leandro Ligarda Leveste, regarding unfulfilled commitment to deliver the solar power renewable energy for para sa Pilipinas. Oh. Sir Arnold Lee, thank you so much. Salamat, kid sir. Thank you sa ano. Dapat sa mga senators ay statesman of the Philippines. Dapat tindog para sa aton konstitusyon. Dapat to prioritize to serve our country and mga kababayan. Dapat fair. Dapat based on strong, solid evidences. Based on the airtight cases. Not based on political parties. Not based on political alliances. No. Yes, sir. Thank you. Salamat, gid. It should nakaangkla sa interes ng tao. Eh, no? Amuning dapat kung tani sa mga congressman, tagalinti. Na ironically gakatabo ang politika sa Senado because nga titag sa tagsa may mga interes,
Ah.

0: Tagsa-tagsa may ara sa ginatago nga baho bla mga katropa. Now, ti let's wait and see kung anong pwede mahimo diri mga katropa. Sang pumuluyo in case kidman kung anong magkalatabo diri sa impeachment gani. They gotta be careful because nga ti ang tao naglantaw, this could lead into something worse, no? If this si Senator Loren Legarda, kita ni, nabatsagan niya ni, no? Once he voted to open the box, open the envelope, katropa, and that leads to people power. Ang tao nag-ipos lang ni mga katropa, but you know, bisan ano, pwede matabo, no? After sa impeachment, mga katropa. So, amo na. Oras na ito, 9:54 na. Wait a oras pagpangaragad na buwas naman. Talakaya naman natin. Talakayo natin. Ini pinakama. Oh, sa Domingo naman. Domingo naman, Gli. Wow. Pizza 22, no? Lapit na pizza 30. Kamang-kamang na, anay. Katin-katin na, anay, mga katropa. Oras na ito, 9:54 na. Sa ngalan sa atong technical partner, mga katropa. Katropa ang General Upsai. Sa atong station manager, Mr. Rich Lipa. Sa atong CEO, President, Dr. Revenue Tuoy. Ako naman sa katropa ang Winsley. Nasa kapaanam. Boss, mabuhay, mga katropa. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santong Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: The secret of health.
4: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
5: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira no para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa calcium dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kuaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag berde nga utanon. So kung na-notice naton Sir Josel sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag berde nga mga utanon.
4: Could you imagine that nga ang karne kon aton nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw sinya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The secret of health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida to sininga digestive system halakapang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambalari ako kinanglan nun duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood Doc Leo.
5: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule timera sa sambalunggay tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkor niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod naman sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagyan ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
7: Yeah!
4: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ginom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapira sa Sir Josil eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secret of Health.
9: Nga, XFM, kid how?
10: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
10: Inanyang music ah.
9: Nga, XFM, kid.
10: Ay,
11: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Wala, may ara ko yung mga balita. Wala, so, amin, kaya mga DJs nila kanya.
12: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
9: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, gid how.
13: Timo!
12: XFM 103.9.
14: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: akong kasubong kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM!
3: Exciting!

0: kasong nasangbugas ang dinbakal ko para nga ipanagtag sa ila. Man, wala na sa sakalanon mo!
1: Wala pa to nila na bawing kwarta nila sa pastor kapaw?
0: Wala nang pastor! Ang ila alalay nga si Gunyong nadula man sa hinali.
1: Ay, alo!
0: Kagsubong, ginapangita na sila sa mga pulis. Tagang malain pa, kami nakita ang mga pulis sang gendrain ang balay nila. May nakita dito nga mga syabo. Kag iban pa nga para pernalyas.
1: Amo galikam?
0: Oo! Oh, mga animal, manog tonto, mga scammer!

0: Mano na lang kita, Siniman. Mano na lang kita. Ari lang kita gihapon nag-star sa aton jutay nga tulda.
1: Ibos risa! Kinuga talaga karon. Kasi nuli salahaw! Nangalo ako pa yung karon ang basulon mo? Doon sa gaga ka bala mo? Ginbaligya mo nga aton balay, 4,000 lang. Gani karon nagwanta kita diya? Sa tulda kita may star tumtum san o. Mayo na! Kino mga Indian kita.
0: Kag paano, B? Kung naginaway maturon China kag Amerika? Paano na lang kita? Malain bala? Kung manda kita kadaan sa malain ni matabo? Sa din kita manago kung magula na isang bumba?
1: Ginasilingan ka na, Gid, nga wala sa inaway nga matabo. Kadlok na nila sila. Kaya nakahibalo sila nga maubos sila kalamatay. Pabain na sila kung mag-inanaway na sila.
0: Kung mag-intra pag ginayang Korea, sa aton ginayang matupa ang ila bumbaya.
1: Isa pa na. Halosun gani sila makakaon. Magita pa sila away. Hasta mo na sila sa pagpalupas ang missiles.
0: Papang, sa diyan kita yung may Star Waldo.
1: Ahamot sa imo. Ikaw itong pagkita sa nga itong listaran niya balay. Kay imo ni gusto.

0: ara man katsuri. Tapang kalayan sa pamatyag ko. Kabugat sa lawas ko.
1: Uy! Amo gali!
0: Doot ang kasuhon ako eh.
1: Kon amo! Paano ini karong Jesus?
0: Ang ano katsuri?
1: Kaginta ba nung ilang mga kwarta, Jisun?
0: Ha? Nga, pa-ba-ba!

0: Ano? Amugali?
1: Kag-amoy na! Ginpalinton sa ngakon katropa sa amon tanan! Sa tanan nga hilid sang probinsya nga ini! Nangin alerto kami! Kag dito sa sur! Dito nagpadulong ang among lalaki! Nagpakilala sa ngalan nga si Pastor Ido! Apang sa ila nga ginsiluhan nga lugar! Lain naman ang ginggamit niya nga ngalan!
0: Amo gali? Sugiri ako sa husto nga direksyon sang ilan hamtangan. Eh, manawag ako sa kapulisan. Itugyan ko anay sa ilang pagdakop sang among tinuga. Hindi ko binmadalang lawas ko eh. Kagpagkatapos, manawag ako kay boss ko na maabsenta na ako kay ginahilanat ako.

0: Nay?
1: Oo, anak. Naluoy ako magtulog sa inyo garaga istalang kabo sa tulda. Gani samtang wala pa kabo siyang balay ngan masailuhan. Sa balay na lang kabo anay mag-istar ah.
0: Salamat, Gidnay. Kikaluoy na sa mga bata. Kung ako lang, wala sa problema sa akon. Man kikabuang gid sang asawa ko nga to. Buang gid.
1: Hindi na napagsulit-sulita pa. Magsugod na lang ka mo siyang bag-o ninyo kakabuhi.
2: Palto, Meg! Palto, Meg!
0: Bah! Oh, Tinok! Ari ka man?
2: Oh, Meg! Gusto ko lang nga ipapalo sinyo. Ngang piki nga pastor nga nag-scam sinyo. Ari na disipresinto. Kagin priso. Amo man niya nga ulo asawa. Kagang alalay niya nga si Gunyong.
0: Oh. Ha? Paano siya nadakpan?
2: May misteryoso kuno nga lalaki nga nagtip sa kapulisan kag nagtudlo sa lugar nga ginpanaguan nila. Ya mo to eh. Ah, wala na sila kaluwas. Prisuhan gito pa nila.
3: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa atong sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Cease the pain, tanggalang pain. Fast and safe, cease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Ayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
9: Edukasyon.
8: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal herbal coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sinigamang mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa kusto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri

0: sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric na may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Mabayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Color sa XFM.
3: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Man, berisi. Pastor-pastor, ha? Pastor ngerti ulul gele.
1: Hai.
0: Si Consuelo.
1: Tay, ari ng kape mo, oh. Mag-inom ka na isang kape. Para nga mainitan mo ng sulok-sulok mo.
0: Salamat, Consuelo.
1: Mau, do ka malipayon si mo aga patay, ha?
0: Nalingaw ako sa pagpamati sa balita sa radyo, ah.
1: Amo gali?
0: Ay, full chance ang imo nga silpon. Malamang ko anay, kaya may tawagan ko.
1: Hindi ka pa pwede katawag, tay, ah.
0: Kagana, hindi.
1: Wala kulod. Naumusan sang lod si Miga, Paseng. Malakat man ko sa banwa, ah. Dito na lang kumapalod. Sino yung tawagan mo, tay, how?
0: Secret.

0: Okay na, Katsuri.
1: Oo, Giyun. Nabatihan ko sa silpon ng tag-iyas ang kalay na ginatayunan mo. Nagapamati siya sa balita. Pagi sa iyang silpon. Kagsunong sa balita, Jisun. Ginsulong ko no sa mga tao ang among lalaki sa presinto. Kagkun wala lang ginsaway sa mga pulis ang mga pumuloyo.
0: Kagsagyapon, Katsuri. Nakabuli kita. Agod mapabayad ang among lalaki sa iyasala. Kagparehos ang kinandan. Ang imo mga abyan ang nakabulig siyang dako sa aton.

0: Ote, ano ko no?
1: Sa nasa katropa ko, Jisun? Nagpaabot ko no sa impormasyon na nga mong katropa sa Mindanao. Matukod man sila sa nila grupo dito. Para maging handa man sila sa pag-abot ko no sa eleksyon.

0: Mira, maayo kay ari ka na.
1: Oh, nga anay?
0: Ari diri kay ina si Luseng. Kagi na pangita kaniya.
1: Ay, nga manay?
0: Nagapangita siya sang kabulig ah.
1: Kabulig?
0: Mm-mm. Kay baloka, naglakat gani sa ibang nga pungsod si Olivia. Amo na nga nagapangita sa sang kabulig na makabulig siya sa sunod sang balay. Ti, ikaw ang gusto ni Luseng akuhaon. Kay ti, hindi man kita maglayo sa ila mo. Ina akong gusto mo ko, no?
1: Aba, huunay. Gusto ko, Ged. Tayo matuod gani. Nagaplano gin man ako nga mangita sang obra sa syudad. Wala man ko sang obra, dire mo. Ahaw na galibang man lang ko sang akon mga hinablos.
0: Ati, kun amo, sugot ka nga mag-upod sa iya sa syudad?
1: Aba, huunay. Sugot, Ged ko.
0: Ako na mo, ihandang imo mga bayo. Kay mapauli siya kuno dayon sa hapon.
1: Ah, oo na ya. Ara, may obra na ko.

0: Amo edi gabod balay bera.
1: Uy! Kanami ginisang inyo balay chay no? Bisan hindi gimanda ko, apang katahong tulukon.
0: Tungod bag-o lang inapinta. Aghiugali. Nakahibalo na si Olivia na ikaw ang akod kaupo diri sa balay.
1: Ay, amo gali. Ay, sa DS Chuy Manuel chay?
0: Ato pa sa opisina diya.
1: Ay, kaubra pag gali siya gihapon?
0: Aba, oo. Pero dali na lang man siya ma-retire. Ay, dali lang gali ha. Kitawgon kong akon apo. Ang anak bala ni Olivia. Ipakilala ko ikaw sa iya.

0: Mera, amoy nag-akon apo si Justin. Grade 6 na ina siya. Kag 13 anyos na.
1: Ay, amo galit, Chay? Kalabwak siyang lawas niya ba? Daw sulturito na siya? Kagagwapo pa?
0: Mangani. Oh, Justin. Siya si tita mo, Mera.
2: Mayong adlaw, tita.
0: Dire na siya maistar sa aton sukod subong.
2: Kamusta ka, tita?
1: Mayo man ah.
2: Sige, tita ha. Matuo na ako. Sangakon mga leksyon. Mabilhin ko na kamo.
1: Ah, sige, Justin.
2: Bye.
1: Kabuot nga bata ba?
0: Husto ka, Mera. Aga pa ina siya nagalakad sa eskwelahan. Kagusto ko, nga ante siya maglakad, makakao na siya. Makapamahaw siya.
1: Hindi ka makabalaka, Chay, ah. Akong bahala. Mabugto ako temprano para nga malutuan ko sang pamahaw si Justin.
0: Oy, madabo gid ka, salamat, Mera. Nagkahibalo ka naman na nagaedad na ako. Kag nagapala na kita ang akon kalawasan. Kag hindi na maayo ang tulong ko. Kadi, nagdesisyon si Olivia nga makuha na lang sa kabuling diri sa akon balay.
1: Mag-relax ka na lang, Chay, ah. Ako nang mahibalo.

0: katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Drugs. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
1: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rudy Lintacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: pag-supplement from
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
8: XFM 103.9.
9: Mga katropa,

interview sa mga personalidad ng nangin sentro sa balita kag kontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari

0: FM News Central. XFM Time alas 10:41 na mga katropa, may nga kasyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsere ka man sa mga bahing sang kalibutan, welcome na dali sa pagpalayag sa ato'y nga palatuntunan, ang Sentro. XFM News Ba mga katropa, Biyernes naman kita. Ginaabang-abangan sang tanan, kahit weekend naman. Pero sa mga katropa nato, tira nga nagatutok na. Kita naman din mga katropa, mag-inop na na. Humali na last 10:30, tapos ba last 12 isang unto. Kagsubo nga, ganyan nyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. XFM News Central. Talaka, yun tama katropa, mga dalagkuhan ng mga issues din sa local, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa nato, tira nga nagatutok na. Humali kay ina, panangin masako na timprano pa mga katropa. Tamiawon, tas lablana, isang good morning draw.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Sa mga katropa na tundra, batian nyo kami ang XFM Bacolod. Dara sa inyong mga radyo. Mga katropa, yara kita sa FM band. Kag sa radio frequencies, nga 103.9 kag 96.7. Kag sa Northern Negros, mga katropa, sa XFM Sagay City naman. Babatian nyo kami dira sa radio frequency nga 87.5. Kag mga katropa sa Southern Negros, XFM Kabankalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 98.5. And don't forget mga katropa sa social media, sa Facebook at sa YouTube. Ang XFM Bacolod News and Public Service Authority, ma-search ninyo dira mga katropa sa aton nga YouTube, akong sa aton nga Facebook page, no? Ma-search ninyo dira mga katropa, click like and follow na lang, ah, no? Para kamong updated sa mga postings, kagulsot, e syempre updated makamong sa mga paborito ninyo ang mga programa. Kag mga katropa, sa YouTube, ang muna XFM 90.3 Bacolod. Ako na nga, tundra ang YouTube channel, mga katropa. Sentro. Kag, di ka mo magkalipat, bangod mga katropa, mas gipahapos pagid sa inyong pag-access ang tanang istasyon sa XFM Philippines. Bangod mga katropa, ma-download na ninyo nga libre sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Libre yung ma-download mga katropa, no? Kag mabatian dira ninyo ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao mga katropa. Kag mayara kita sa ginatawag man nga text line, no? Text line na ton mga katropa. Amo ni ang hotline, no, contact line sa XFM Bacolod ng 0915-628-7926. Amo na nga ton nga hotline number sa XFM Bacolod, mga katropa. Subong nga, gano'n bilang mga kaundahan sa aton nga talakayan, aton nga dapat tutukan kag-diskusyonan na siningadlaw sa nga Biyernes, na rilang sa ato palatuntunan, ang Sentro. XFM News Sentro. Mga katropa, tinguanta ka rin makapakigangot kay Mr. Winnie Sancho. Amo ni subong ang ginahulat-hulat sa iban sa aton mga katropa. Ilabinigid sa mga pribado nga mga empleyado o sa pribado nga sektor nga nagaulubra. Nga ti nagliigad to daan, nagambal yan nga wala kami sang ayuda nga nabaton during the crisis or crisis mga katropa. Oh. Natagaan niya kuno pabor ang mga dipasayro nga slakyan, mga drivers and operators, kag kung sino padera mga katropa. Ang sa sektor sa pagpangabudlay, labi na gini sa labor sector, wala kuno natagaan sang ayuda after sa crisis nga naatubang nila mga katropa. Ari pag itsubo ang problema, saka pliti sa jeep. Oh, saka pliti sa jeep, pero saka sweldo kuno wala. So ti ang pila ka mga grupo sang labor sector, labor group mga katropa, dismayado nga wala ginaprobahan o kung gin-dismiss ang ilan nga ginahangyo, mga katropa, nga 250 pesos saka sa sweldo. So tingnan mo mga katropa, no, amuning 250 pesos para sa mga minimum wage earners dari sa Western Visayas. Pero galing ting RTWPB, way makita dari sa Negros Island Region, no? Do Region 6 pamalaning RTWPB mga katropa. Tisubong, kuwaan tani reaction si Mr. Winnie Sancho, ano ni panindogan sa labor group dari sa Aton, sa siyudad sa Bacolod, and also sa Negros Occidental. Ang otso sining ang ginapangabay nila mga katropa. O, nga 250 pesos nga saka kung tani, nga sweldo para sa mga minimum wage earners. Centro. No? Te, ano na ayan mga katropa? Mangin bulig ini ayan sa mga empleyado sa pribado nga sektor. O konti siyempre, sino man ibig karong magkagat sa 250 pesos nga saka sa sweldo kada adlaw man. Para sila yung mga katropa, bugat ni. Bugat ni katama, no? So, well, kuwanta ni karon komento si Mr. Winnie Sancho, Secretary General sa Gawa, mga katropa. And later on, may komento pag ito may ipahayag kahapon si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ako din mga katropa sa supplies ng tubig sa Bacolod. Kahit ito, tungagi ko na sa siyudad sa Bacolod, wala sang tubig, suno man sa iya. Centro. Ops, Prime Water, basiwa, Prime Water, ano ne? Oh, dugay na kamuda ginakuhit da. Dugi-dugay, pakdolo na kamuda. Pero do, bisan ano gida nga ano sa inyo da, duway gi kamu labot, no? Nagliga da, do namersa na to ang mga former employees, mga anay empleyado, drasang union, mga katropa sa Basiwa, nga gipakwaan yung palangabuyan, no? Ngayon pakaksan nyo sang, ano, trabaho. Centro. Inbalabagan nyo manda ka magsulod. Kaya may kulwaon to sila mga katropa nga kapin pila to 120 million pesos na nga back pay nila. Pero galing titub-tub sa karundo, wala gyapo, no? Centro. Nan. Tiyari naman subong mga katropa. Tapos do may mga nagatuluhaw pag itong mga concessionaires to kung ano pag itong mga supplies ng tubig mga katropa para sa pagpasanyog sang serbisyo nyo dari sa ano? Dari sa syudad sang Bacolod. Pero do puro na lang to sugit. Ano itong mga dugang sang MLD to nga inyo nga gipromisa sa Bacolod noon nga tubtob sa karon no kaging ang syudad sa Bacolod tunga sa syudad kuno sa Bacolod mga katropa wala supplies ng tubig. Te, ano niyo nakaroon ng tawo karon no kainit pa sa panahon tapos ang supplies ng tubig why nyo gidyagin secure mga katropa ta? No sa mga katropa nato nga nagakinanglan sang tubig. Ti nagapangitan na lang sila sa pamaagi, inisyatibo na lang nila mga katropa nga mag-store sa tubig. Pula one, oras ang kagahon, alauna ang kagahon, arayati, bulubas ko gang tubod kay wala mayo, may nagagamit. Temo lang man ang kay gayunan, dara sila mismo makasalod sa maayok at makasupot sa tubig para gamiton sa rason nga adlaw. Tigaling karon, anon mo na? Oh, pula one mo gate.

ang uyang sang tubig sa pila ka mga dalan diri sa Bacolod. Grabe ang leak, mga katropa. Gakalumutan ang dalan mo. May mga motor nga naglalabay, nagabaw, Diyos ko, nagagadahog ang motor. No, gabi na lintong, gabi na liskad mga motor nga makalabay kay nga danlog kay ginalumutan ang dalan bangod sa leakage ng tubig dira sa dalan. Oh. Why Manila ginasapak pro ang uyang sang tubig? Kadamu-damo mga katropa kung sumahon mo. No? Mas dako pa ang amount or volume sa tubig na nagkakauyang kaysa sa gina-provide nila sa pumuluyo diri sa Bacolod. Sentro. Ay, lantawa bala kung libuton mong syudad, pilaguro ka mga dalan diri sa Bacolod nga may mga leakage mo. Na, diri sa may dalan sa Nuwan, ang buot kong ginasikaso da nila da. Kaysang nagligad da, nakapundo kami sa may plaza, sa may tubang, gina bala sa may Negros Press Club da bala. Ulunhan sang Negros Press Club. Oh. Antes da blasang ano na nga hotel da ganiman, Sea Breeze Hotel dra. No, sa tunga-tunga da nga dalan sa mga parts ng San Juan bala. No? May motor nga naka-scooter da, naga-scooter. Tay naka-standby kami sa patrol. Sa nakibot kami to. Kay nga ang ga-scooter nagdahog nga nagtabog yung driver. Oh, tumabog oh. Siling sa driver danlog sir kay yung tubig ko, gabaha mo. Gabaha ang tubig dira sa may San Juan. Dambot, subong ko ginasikaso na dira sa primoter da. Subong ko doon may pagigapo ng iban ng mga dalan. Di yung nga ginalumutan ha. Oh. Doon aquarium ng tawon mo. Kay bangon sang lumot, blag, ga-green mo. Pero ti dapat ni mga katropa taga na nisang atensyon. Kay ga, dasda kanugon sa tubig yung nagkakauyang. Pila pa naguro kagalon. Nga masalod sang nagakinanglan nga way tubig sa tion nga gamiton nilang tubig way sila kwaon. Oh, pero ganing tikis aning primoter ni subong kagang basiwa ni ang buta. Ano na lang na sila subong man. No? Kuanta na karon reaction si Sir Christian Weber. Oh. Kag mga katropa may talakayon man kita Black Ron. Oh, literal gining nga nagalupok ang bilya. Ginkwaan ko ni siya, pagkigangutan ko ni ang nag-post nga netizen sa social media. Tagahin ni Garan ini, no? Ang ini nga bill mga katropa from Negros Occidental Negros Occidental Electric Cooperative, no? Nuseco ni. Sa Nuseco ni siya. Kaya ang Nuneco, yung Negros Occidental Northern Negros Occidental siya mo, no? Electric Cooperative ng Nuneco. Ano yung mga katropa Nuseco sa sur niya, no? Hinigaran. Ahay si ma'am, nakibot, gid bala. Oh, ginaginlisin siya, tamaning laragway ng hulamunta. Kay posta sa social media for the awareness ng tawan. Oh, ti ang Nuseco, mga katropa, nagatag sang bill kay ma'am. Bao, Diyos ko, mga katropa, hindi sa siling 50 mil ng bill. Hindi 100 mil, hindi 300 mil, kundi kapin isa ka milyon ng valor sa iyang bills kurente. Ari, oh, ang due date mga katropa, ari kakalad lokal. Mga katropa, hindi ka mong pangalan sa mga bata niyo, Judith, ha? Sentro! Kaya pagtawag, Judith! Judith! Ang ibang dahil ang mga kilala, tapos na Judith, doon ginakibang na, no? Pero mga katropa, pinakalad lokal, Judith, ya, is May 29, 2026, oh? Na, May 29, 2026, imaginable, na, ang balor sang bill, galupok laman, ah, no? After due date, ha? After due date, no? After due date, mga katropa, ang balor is 968,334 pesos. Mano ka naman? No? 968,334 pesos ang balor sa balayran niya sa kuryente after due date sa Nuseco. Ah, sa Nuseco? Sentro! Diyos ko! Kung kamubi, mga katropa, pamangkoto, ano niya yan? Mambal niyo sin, eh? Mano taniman? Ahay, no? So, I feel bad man, mga katropa. Siyempre, sa nag-post niya sa social media. But, pasalamat kita kay ma'am. Naging panugutan niya kita nga ma-share tani, no? Magamit nato ng iyang alaragway naging post. Pero, ginpamangkot ko di siya, mga katropa. Kung may negosyo siya, balya, oo. Water station lang man. Water station lang man ang iyang negosyo. Kag, mga katropa, ang usual nga bill kuno nila, galabot lang man 20 to 22,000 pesos a month. Eh, grabing saka, oh. Dako-dako, ba? Gabi, pagsaka, no? Dako-dako.

0: ko, mga tropa, oh. Pila ka percent, pila ka 100%, nagsakal. Diyos ko. Te, dapat talupang doon, manisang nuseko na daang ining, ano, bill ni nila. Oh. Basi kon, may mga nag-comment, di ganyan mga tropa sa post, oh. Basi ko nung gariding, gapi yung... Basi giniram hiram, yan lang ni Blang, ano, ang kuntadora. Ay, Diyos ko, grabe, ari, oh. May mga surcharge ni sa katropang Diyot ang tawag, no? Mga surcharge na, no? Grabing surcharge, oh. Galupo ka. Damo-damo, oh. Ba, Diyos ko. Per kilowatt hour, oh, gabi, galabot, tag 22,000, 34,000, 48,000, ang ano naman, supply systems charge 48,000. Diyos ko, bill mo ganing galabot, 2,500, ga, kurisong ka na, oh. Pagkita, mga katropa nga muna ning bill mo, lapit sa kamilyon ng bill mo. Eh? Sentro. Kakurisong na ganing iban sa aton nga 2,500 lang bill, kakurisong na. Sentro. 1,700 sa 1,000 bill, masiling ka, okay lang ni pasalaba ta kay 1,000 lang bill naton. Oh? Ay, makaginhawa ta. Pero galigo mo raw na rin makatropa, oh. Ano na lang na yung nanabatsyaga ni ma'am sa amuning bill nga na-receive ya from Luseco, mga katropa. Sentro. Oh. Tek. Imaginable mga katropa. Oh, pero sa mga ibandera, kay na-remember nyo sa pandemic, no? Sa jatos ang pandemic mo, especially sa may ano bla, sa may Luzon area. Ginaano to mo, nag-trending to sa social media mga katropa. Ang pagbaton mo sang bill, ginamat-amat bala li blao, no? Ginamat-amat, ginamat-amat una pagwa ang number, pila kabilog, o pagwa op. Nan, isa, duwa. Tatlo, apat, lima ba? Diyos ko, 5 digits ang bill. 5 digits ang bill sa kurente. Ano man naman? Pero kay mami ba? Diyos ko, makaluluoy maning netizen nga ni. Oh, makatili nga lang mga katropa. Na. Latest na siya, ha? Kaya ang iya nga due date, oh. May 29, oh, 2026, oh. After due date, ha? Kung mabayaran yung mga katropa ang kabugusan, yung kabalairan, before due date, mga katropa, 922,000 pesos. 922,223 pesos and 75 centavos. After due date, mga katropa, kung bayaran niya after due date, malabot sa 968,334 pesos and 94 centavos. Sentro! Hindi, mga katropa, ano na lang nasa karon nga muna kada ko umbilt eh. Siyempre, no? Ga, ano man kita? Ga, sul, ga, ginaano man naton ang balatsago naton sa siningin na kabaton sa bill. So, maybe siguro, toot, no? Basi may mga sala lang. O kung may, basibli nga may human error lang. Which is na kinanglalang ipalapit, ipadangop dito mga katropa sa bahin sang, ano no? Sang, natundan. Or sang, nuseko, mga katropa. Na, that. Imagine up lang mga katropa, you know? Kag, na ano sila? Nakibot gid si ma'am, no? Pero, ti, wala to, tanay ko, na, syempre, you know, kinanglan mo gina to, ma'am, pala, ipalapit sa Nuseco para maano man eh, para ma, lantaw mo nito, no? Na, ginapanawagan niya tong Negros Occidental Electric Cooperative, Nuseco, ho? Ay, sige lang. Oo, na si link to sa iba no. Oh, puro man galing ko no brown out to. Ano si ko to? Di check to na, no. I double check, mas mayo. Para masigurado gate kay basikon ang bill mo lang da ma'am, ti basikon naglubo kay basi instead of 20,000, nag 19,000 na lang na balayran mo. Okay? Siling sang netizen sa aton, every month makabaton sila sa bill nga nagabalor 20 to 22,000 pesos. Maximum 22,000. Oh, ay, Nuseco. Oh, building nga ginatag nyo sa isa. Di ka pubuluyo. Daras ba naman sa inigara, no? Lapit sa kamilyo ng bill ako, no? Nabi, siguraduhan nyo muna. Ay, kaya basibla kung gina-ano-ano nyo lang na daa. Oh, kahit ting tao, do ma heart attack maning tao sa ubra nyo ni mo. Oh, alas 11 punto na mga katropa. At least kita plan magpadulong sa aton una nga bisita kag update sa lakas ng panahon. Ipakilala ko plan sa inyo mga katropa mga produkto sang Yes to Health, ang Ultimate Trio. Mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health kinalakipan ini sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. Ang Santon Gold Herbal Capsule himo ini mga katropa sa mangustin. Amarguso, malunggay, aos kag spirulina. Gintingobin ni mga katropa sa isa kakapsulagon nga makabulig ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binahin man na o kon malignant. Mataas ang imong sugar level kag ang imong blood pressure mga katropa. And also, kung ano pagidabi ng mga balatian nga naghatag sa inyo sang kabudlayan sa tagsa kaadlaw. Adlaw-adlaw mga katropa, ang pagtubar sang Santon Plus Gold, safe and effective. Bango di mo initanan sa organic ingredients mga katropa. And also, may aramang kita sang alkaline base ng vitamin C naman, ang Santon Vitamin C. Made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas kag magranong gid sa vitamin C. Makapaboost sa aton nga immune system, especially sa kapanahon subong. Grabing init mga katropa. Oh, ang epekto sa aton ti hindi gid maayo. So magtumar kita everyday mga katropa sa Santon Vitamin C para bisan papaano bala no, protektado kita sa kun ano man nga mga balatian nga naga ano subong, ginadala bangod sang kambyo klima mga katropa. And also, meron kita sa ikatatlo nga members sa Ultimate Trio, ang Premium D3 naman. Ang Premium D3, made of soft gel capsule ini. Lakip din rin mga katropa, mga ingredients, kangay sang virgin coconut oil, VCO, balonggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, ang Premium D3, makapahealthy sa aton nga cells, makapabakod sa aton nga makatulanan, kag makapalikaw pa sa aton sa mga infections nga kosang bacteria, kag viruses. Mga katropa, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center nga naamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kagulso mga katropa sa mga leading drugstores nationwide. No, and don't forget ha, sa online, sa Shopee, mabakal man ninyo ina mga katropa. Hindi ka mo magkalipat sining adlaw, no? Ika-unse ta nga draw, weekly draw para sa aton nga Santo na XFM libo-libong pa-premyo mga katropa. Sinong excited?
1: Ari na sila! Larga na!
2: Wow, ka-perfect!
0: Oh, sinong excited da, mga katropa? Nga makabato naman sang 3,000 pesos cash sa sining weekly draw!
1: Eh, di na ka mo?
3: What?
0: Hulog na sang inyong mga entries. Kay... may tagdaog naman eh. Karun, no? 3,000 pesos cash. Kay mga katropa, siya mismo naghulog sang isa ka blister sang Santon Gold Herbal Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod lang na mga katropa sa tagsa kaisa, ang sobre. Isulod nyo dira. White envelope, sulatan sa pangalan, address, contact number, kag pagkapirmahan. Ihulog sa pinakamalapit ng mga XFM station sa inyong mga lugar, mga katropa. And also, pwede ka mo na kaulog sa clinic na to dira sa may Dalan Lizares sa Tubang sa Marayo Bank. Dira sa Barangay 39, nabalan nyo lang da si Miss Angeli. Miss Angeli, mahulog ko di sa ngakon. Sa ngakon nga entry. Kaya gusto ko man mag-intra sa Santo na XFM libu-libong pa-premyo. Para kadaog man ko sang cash.
3: Centro.
0: Mga katropa, ang aton nga third prize sa Grand Draw, surprise ang date sa Grand Draw. Mga katropa, third prize, makadaog sang 20,000 pesos cash. Second prize, makadaog sang 30,000 pesos cash. First prize, makadaog sang 50,000 pesos cash. Ang consolation prizes, may pulo nga makadaog sang 5,000 pesos cash each.
3: Centro.
0: Sana all. Yung mga katropa, ano pa ginulat nyo drama, mag-participar na sa aton nga pa-promo muning Santo na Next FM. Libo-libong pa-premyo.
3: Centro.
0: Alas 11:04 na mga katropa, kwalta ni mga balita, update sa lakatsang panahon. From PDMPD. Kasi kung available man sila today para makatag sa aton sang dugang ng mga updates mga katropa. Detalye.

0: Tag na nato mga katropa from PDMPD for the update sa lakas ng panahon with Sir Melvin Fiero.
1: Express Balita Weather Update.
0: Sir Melvin, good morning. Kaupod mo subong sir si katropang Andrew.
2: Good morning, Katropang Andrew. Kung sa trang pagpulmati at ito sa pinakalang lakas sa panahon na mayroon ang pagpulmati at buying price. Sa mula stress kinaya sing kagahon ng low pressure area o kung LP nga ginabanabana base sa available data araw sa kalayon ng mga 940 km na silangan niya bahay niya sa Southern Mindanao. Ining low pressure area base sa satellite o kung sa models nga ito ginasunod na may ang chance na makadevelop ngayon sa tropical depression o kung bagyo. Easterless ang padaan niya nag-apekto man sa Luzon kag Visayas. Ang traps ang low pressure area magadala ini sa magalumon niya kalangitan kag lapta-lapta sa ngapong mapaulan kag pagpilat kag pagpanagugaga apekto man niya sa Caraga, Subo, Mandabao region samtang Metro Manila kay ibang bahin niya sa Visayas mangin kasarangan ang panahon magluwas lamang sa mga isolated yung mapaulan na dulot man sa easterlies. Ang Negros Island region, lakip naman ang Bacolod City, maka-experience sa Kitagyapon sa mapaangkag mainit sa Gyapon ang panahon, sabay matsansa sa Gyapon sa malakta-lakta ang mapungulan kapag pangilat yung papanagoog, labi na sa kapunanon ako kagabihon, nga dulot man sa localized thunderstorms kag easterlies. Mahina itutup sa kasarangan ng uyop sang hangin, gikan sa nasidlangan kag namina nasidlangan, ang naga-impluensya sa kampusan niya bahay sa atong nga probinsya. Ang karagatan sa atong nga probinsya, may kasarangan, tumtob mabulubalod. Ang adlaw na butla kala 5.25, kag magatunod alas 6 sa 4 karunya sa hapon. Ang atong nga temperatura, nagsuloy kita 26, magalabot kita 36 degrees Celsius. Ang atong naman heat index, magalabot kita 42 degrees Celsius. Ina si Melvin Fiero sa Provincial Sister Press Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Madamo salamat kag mayong udto sa duwat.
0: Sir Melvin, so sini nga mga sinima na or sini nga weekend sir, dumaka experience kita sir sang ana sir sang pag ulan-ulan. Sir Melvin?
2: Yes, sa Provang Andrew. Okay. Expected naton ini nga semana. Ang mga pag-ulan na kita nila sa nataon na ako ng mga pressure area ng develop natin ng pinapunan ng activity. At the same time, nag-transition na kita sa klima man sa intertropical convergence na katapos.
0: Oh, I see. Okay. Sige. Sir Melvin, with this, sir, thank you very much for this update. Good morning.
2: Salamat po nga.
0: Yes, sir. Centro. Mga katropata na batin, Sir Melvin Fiero sa PDMPD oh, sa pinakauling observation kag salakat sa panahon. Siningan daw mga katropa sa Biyernes. Oh, puratig, may payong kita, may nagtakurong lang kita. No? Alas 11:08 na mga katropa, diri kita sa ato ng unang talakayan. Siningan tayo, no? Tinguan natin si Mr. Winnie Sancho para makatalakay kita sa husto mga katropa. Angot sa sinibla. Nga ti pila ka mga labor group o kon ng labor group sa syudad sa Bacolod do dismayado gid after nga wala gin paburan o kon gin dismiss mga katropa ang ilang nga ginahangyo nga increase oh, sa daily wage mga katropa para sa empleyado pribado nga sektor no so ti mga katropa ang para diri sa ila is dismayado gid sila kon nga wala o oh, nga madasig ang pagdismiss ang RTWPB sa petisyon sa rason nga hindi ini sufficiente. Oh, sufficient in form kag substance. Ambo silingon din nila mga tropang loyal din nila ipabutyag is luyag nila gamadugangan sa 250 pesos ang daily wage sang mga minimum earners. No. Pero ganito tumtob sa karo mga tropa do wala pa gid sa Gyapo, no? No? Pero pila na ka mga individual nga panawagan, pila na ka mga porsyon sa Pilipinas nagadepende ini sa kada rehiyon mga katropa kung sila mismo magsugot o kung magugyon nga magpasaka sang or magdugang sweldo para sa mga empleyado sa pribado nga sektor. Tere galing mga katropa no. KT subong halos tanan apektado, wala gitanan nakalikaw no. Halos tanan nagbatsyag kit. Isa pang kalabanan sa aton mga katropa naga problema kung paano kita mapano ta naman ni mapaigo-igo ang atong nga budget sa sulod sang isa ka adlaw. No? Ti kung 500 pesos na nakaroon ng imong adlaw, tipletihan mo pa, kung layo, may karoon ng imong ginumbrahan, mga katropa, ti tapos may pamilya ka, wala ka mo kabilog sulod balay, bakal mo pasudaan, pamahaw, panyaga, panyapon pa. Ti ano na lang nasa karoon? No? Ti ang problema, ganis mo, ginapaigo-igo kung paano ni malampuwasan mo, no? Ang 500 pesos, nga kita sa isa ka individual sa sulod sa isang kadlaw. Sentro. Te. Galing anong tanak karo mga tropa kay do nangin mabugat gid nangin mabudlay gid kung paano paiguon makatropa ang 500 pesos kada adlaw. Tisubong ang minimum daan sa ato niya, pila na? 5, ano na? Oo. Sige lang. Oo. Oo, try ko di siya, try ko lang di siya. So, ito yung mga katropa, nagatingwa na daan ng iban sa atong paano mapaigo na mo.

0: So mga katropa, ginating walang na ito nga makapakigangot kita ka Mr. Winnie Sancho, no, para makuha ang taning side ya para sa sektor sa mga privado, bla mga katropa, sa sektor sa pagpangabudlay para mabalaan tagid ni. No? Kito damo gid mga katropa nagaingos daan nga ho, duway pagitagyapon ano? Ang ibang risamon duway pagidapasakan sweldo, ba? Nag-agi ng krisis pro duway gid gyapon mga katropa na talupangdan. Ang ibang mga katropa kay bungod nga ti syempre may mga ginatagan sang prioridad ang gobyerno ta. Di may mga nagagwa to nga istorya gani mga katropa nga si Ginbulgar to ni Libiste to. Mga katropa nga si Secretary Ralph Toto nagpamalabag ng mga katropa nga pasakaan sang sweldo ang mga ano mga empleyado sa sektor nga kon sa pribado nga lubraan. O, mga private employees mga katropa. Tingin ba walan to? Tiyan mo niyang nagagawa ang istorya dito nga which is tingin pahayag man ni Libeste o nga kung tani, no? Napaburan, napangitan sa paagi ang mga Pilipino subong ting bisan pa paano doon nag ulo adjustment mga katropa. O, nakaulo adjustment bangon sa galastuhon yung ginapangatubang sa karo. Sige, doon hindi kayo siya makontak. Try ko lang da si ano be, si Sir Noli Rosales. Noli Rosales, try ta siya bisis Sir Noli kung may kontakta na sa iya. Kuwanta siya sang reaksyon na, no? Mga katropa, ang sa sining atigin, ano, gin-dismiss ang RTWPB ang 200 pesos ni nga daily wage increase. Subong dahil mga katropa ang problema sa Pilipinas. Ba, o Diyos kong kinawatay, di magwanta. Sentro! Check na ni Sir Noli Rosales, oh. Kilosang Mayo 1, mga katropa. Ari, makopo natin sa piyakling niya si Sir Noli Rosales. Sentro. Sir Noli, may ngod to. Welcome to 3 XFM. Sir, kaupo at masubog si Katropang Andrew. Sir Noli.
1: Yes, may ngod to, Katropang Andrew. Kami ngod to, same listeners, call up yours.
0: Sir Noli, may information ko nga na-receive ang ginhangyo sa ibang mga labor group pa. Sa RTWPB Region 6, bala Sir Noli. Do ang 250 pesos to nga daily wage tani nga increase do gin basura or gin dismiss ang RTWPB. So sabay ninyo Sir Noli ano ni ang mambal ta sini Sir Kitty. Halos na napiktado in also ang private sector do ay ganin natagan attention or any ayuda after the crisis. Sir.
1: Yes, una una dismayado kita katropang Andro no
0: yes,
1: sa gini mo no sang RTWPB pertaining sa pagdismiss no kay upod man kita sina sa United Labor nga pagpetition sining 250 pesos nga salary increase no ang ila reason tungod ko no ang United Labor nga organization is not legitimate no kay wala siya maristro. Pero ang the petitioner is individual petitioner is from coming to the other federation,
0: okay.
1: Another union. So kagka tatlo na kami nagpetition, niya gin-honor man ina, susubo ikapat na mo niya petition, wala na siya gin-honor. So do amo malang ng ilang rason para i-dismiss no ang petition na mo niya 250 pesos. Pero ma-refile kami balik no kag italo okay. Namon ang local nga mga union na hindi na magdala sang United Labor kundi dalo na lang namon ang mga federation o either ang amon niya local nga amo ang magapetition sining 250 pesos tungod makaluluoy ang ato niya mga momogol especially diri sa Western Visayas
0: kaniman
1: nga naga gato bang subong sang grabe kataason sang ato niya balakul although ang aton inflation subong ara sa Western Visayas ara sa 7.4% but silingon naglubo-lubo na no kag wala na kapasidad ang aton momogon nga magbakal sang mga mahal nga mga produkto labi na gid no sa pagkaon kag pitihan kag bayad kurente kag sa tubig.
0: Okay. Oh, pero subong Sir Noli ang diri is kay do aton dring minimum wage is ano gani pila do
1: 550.
0: So galing Sir Noli ang payag naman sang iban ng mga negosyante is 550 do nga sang 250 posibleng maglagan siya 800 ng daily
1: yes.
0: Magamuna. Pero do you think Sir Noli apisar nga nag magarefile kita pero ang ibaan nga mga negosyante is magapamalabagid sa muna gapon nga amount daily. Sir Nuli? Sir?
1: Yes, ang una-una, no, malawig na nga panahon kita nag-petition sa sweldo, pero ang mga negosyante, wala ganin na sila may nag-offer. Ang ilatanan sila sa BAT, zero increase, no, sa mga public hearing nato niya gina-gaupod kita sa management yung ang labor. Amo nang permi ginaya sa BAT sa aton sa management, wala ginaya sa BAT, no, bisan atong liga dyan, 150 pesos. Pero ila sa BAT, is 0% ang ilang increase. Pero sa tanaw nato niya ni Katropang Andro, ining 250 pesos is hindi pa ni salary increase kundi ano lang ni wage recovery bangod sa nadula ng balor, no, sang aton niya sweldo tungod sa mataas nga inflation. Kaya subong ang balor subong sang aton niya piso, kung may piso kada subong sa imong bulsa ara na lang na sa 0.73 cents bon silingon. Ang balor sang 100 pesos ara na lang sa 73 pesos. So ako limo lang siya sumahon, almost 100, grabe, no? Sa 550, almost 149 pesos ang nadula sang balor sang minimum wage subong tungod sining mataas ng inflation. Amo na gani nga ang hambal sang Ibon Foundation para matawag nga disinti ang aton mamumugon tag makabuhi siya pamilya. So dapat 1,200 a day ang dawaton niya sweldo sa aton mamugon kag hambal sa aton konstitusyon. Dapat living wage, hindi living wage. So sa dira pa lang aton niya balanon, wala sang ano, wala kita sang nakita da nga hindi kaya sang management kundi dapat hindi atag naton ang burden nga daw ang mamumugo naton subong nagapakilimos, nagipakiluoy para buion nila ila pamilya sa bumuhog limos nga sweldo labi na subong pagkadto naman kita sa upcoming season, pagkadto ang enrollment subong sang aton yung mga kabataan. So kung di mag-increase ang sweldo sang mamumugon, so paano kita makapa-eskwela sang aton yung kabataan, kag paano naton matawag nga disinti ang pala nga buyan sang isa ka mamumugon? So nga mo niya gani Katropang Andro, dapat may matawag man nga may dignidad ang aton mamumugon sa balanon lang nga makabuhi nga sweldo, maamoy na which is 250 pesos para ma uli bantar man ang palangabuyan sa aton nga mga mamumugon diri sa Western Visayas.
0: Okay. Sige. Pero punto diri bala Sir Nuli, why is it, no? Why gid do na talakay, why gid na padalman? Gina-question ganis ang iban nga why is it nga do kadasi gid ano ayan ang mga ang kulang sa ginadusod nga petition for this wage increase sa daily wage increase, Sir Nuli.
1: Actually kanya ito very technical ang reason sang RTWPB para gin-dismiss nila. So pagtanaw nila sa petition tungod ay United Labor ang nag-petition. So ang gusto nila is legitimate local unions, legitimate federation. Tungod ang United Labor is not registered, no, from Department of Labor and Employment. So amo ina ang pinaka reason nila pero galing daw ka technically kay ti hambal namon tatlo lang kami nag petition na amo man ang amon gin bitbit United Labor pero nag-approve man ining from 55 pesos at 33 pesos tag ining 30 another 33 pesos so but sulingon may tatlo na siyang inconsistent na petition nagigrant man ina sang RTWPB galing kay ti magagmay lang gid ang increasing naton sa aton nga mga salary increase nga ginaduso.
0: Oo. Mag-refile ka mo ni Sir Nuli, ano ni siya sir? Ano ang inyong gapati ka mo ang previous again file nga petition for this daily wage increase dumay kulang gid man?
1: This is dako ang kulang kalang taw nga naton.
2: Oo. Kulang ang NIDA para mabuhay ang sa kamumugon niya kamembro sang lima,
0: sir.
2: Sang 1,400 a day. So ang aton dyan eh, 250 pesos lang ni, para nga makarecover lang ang aton mamumugon sa sining crisis na aton din ako bang, no, crisis ang oil crisis, nga sa ito wala pa ganit kadawas ang aton mamumugon, no, sang mga ayuda halin sa gobyerno o halin din sa Department of Labor. So isit sa mo lang kinanglan naton, ay pasahin sa
1: 150 pesos para makarecover ang aton mamumugon
2: sa ka-crisis yung ginatubang naton sa niligad ng mga bulan asa sa Subong.
0: Okay. Sige. Pero Sir Nolite, ano ni Subong ang inyong ano no ginalantaw dire? Do you think mangin ma dinalago ni kay correct me if I'm wrong, Sir Nolite, once a year kuno amo lang ginang pagpasaka sang sweldo or I don't know kung ang ibang gani. Do why man nagpasaka kada tuig, sir?
2: Precise lang ang balabi sang kuna imo sundon ang lagi. Dapat maka 1 year anay no ang salary increase.
0: Mm.
2: Halimbawa, by November ang aton last salary increase no November 15.
0: Uh-huh.
2: So dapat may ang petition dapat ara na siya sa mga September para by November na implement naman ang. So pero galing di habang nato is hindi ito mong premature. Tungod sa nag may crisis kita nga ginaatubang kag apektado diri ang aton mamugon na siya manghani wala man siya gani katinaw sa mga ayuda from any agency sa aton nga gobyerno. So dapat amo nang amon panawagan ya dapat may may emergency relief na ining 250 pesos para makarecover ang aton nga mamugon. Kung galing kita siyempre nakibot kita no sang RTW in-state-tunan ang petition kung ano ang mabulig nila para makarecover aton mamugon. So ang technical ang nakita no ang technical tungkol lang sa petitioner kay hindi siya registrado, hindi siya registered to the Department of Labor, hindi dismiss siya lang no. So doon mo lang siya kasayon niya dapat correct ko Sir Andrew na dapat ipadaloman, itunan why ano ang reason niya kinanglan magsaka sang sweldo, balaan necessary na siya magsaka sweldo or either hulaton anay ang 1 year. So doon mo lang aton niya bakwa ang eksplikasyon sa Department of Labor especially sa RTWPB kay hindi lang pwede nga iguon to sa technical tungod ang aton mumugon nagabakho sa sining ginatubang nga crisis subong pag sa ulto na ganung buo na ang fuel pero it's not enough no kay ti hasta ara-ara pa subong sa 70 flat 70 to 80 per liter so dako gyapo ng epekto sa aton nga mga ordinaryo nga mga mamumugon.
0: Okay, sige. Sir Nolly, basi may gusto ka na lang, Sir, nga dugang ay palabot, Sir, nga mga mensahe, bala? Sir Nolly, before kita mag-tapos.
2: Yes, una-una no, sa aton yung mga kauturan yung mga employer, sa aton kauturan yung mga magun, so dapat no, maging balance, kita no, kahit isiling naton, capital plus labor equals profit. So ang problema lang, ang aton capital nagtaas na, pero ang aton labor force halos hindi magkakaon sa inyawan. So dapat maintindihan sa aton niya labor, sa aton niya mga management ng mga kautoran, ma dapat lang taon man ang kahimtangan sa aton. Mamugunti para sa amon, ang employer, hindi lang siya basta employer, kundi amon sa ginalantaw ng partners namon. No, kahit kung wala workers, hindi man magtinad no kag hindi man sila maka super profit kun wala ang aton yung mga kautoran yung mga mamugon. So panawagan man aton sa aton mamugon aton iduso ang makabuhi nga sweldo 1200 a day kag dapat regularization no sa aton nga trabaho kag security of tenure kag maayo nga trabaho sa sulod sang lubrahan kag dapat ibasura na ang contractualization.
0: Sige Sir Nolly, with this, thank you very much, sir. Good morning.
2: Yes, wala mga salamat sa tropang Andrew kag mabuhay kami.
0: Yes, sir.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na ba ten, Sir Nolly Rosales ang Kilusang Mayo 1? Okay, MU mga katropa, ang ilan niyang pagkadismaya sa sinino na pagdismiss sa RTWPB sa 250 pesos nga daily wage mga katropa. Dari sa Western Visayas, klaroon ko, sulitod ko, duway pakita diri regional office sa RTWPB diri sa Negros Island Region. So, we are still, ano, gyapon mga tropa under sa RTWPB Region 6 sa Western Visayas, gyapon. So, tiyan mo ni Subong mga katropa, tiyan iban ng mga grupo sa, or labor sector, dito gyapon nagapasa sa petisyon sa RTWPB. Pero galing tiyan mga katropa, amo lang maniting hambal sa iban, no? Antes, sini kung tani, gin-dismiss, gin, kung saan pa blan, mga katropa, gin-himay-himay, blan tani, ah? Gito na ang tanihan sa Mayo para at least na mabalaan lang ay uugali, no? Diri na ito makita mga katropa nga sa observation sang iban. Oh? Pero sa tion sang eleksyon, gani mga katropa, grabe sila magano sa aton, no? Grabe sila magpanginto sa aton. Grabing sugid nila mga katropa kung ano kung nga matuod. Pero sa abot, mag-abot ang tion nga sa mismong ara na dira sa pwesto. Puro na lang natanang galing manggin pasalig to nila nga bimututuod. Puro na lang to tanang kabutigan. Puro to tanang lapaw. Teri subong mga katropa mo na yung punto ta dire. ang mga nagapungko subong sa Kongreso, sila ning may poder nga makapabor mga tropa. Duso to nila nga dapat may wage increase. But mga katropa, ang mga gipangboto ta during election, sila ang nagpamalabag nga mag-increase ang sweldo sang pigado ng mga Pilipino. Why naman nasang ibandera mo? No? Politiko, congressmen, mga mamalida man nag-iapaw mga katropang sa likod sini para mapaburan nga magsakaton sweldo mga katropa.
3: Sentro! No?
0: Kita na nagbutang ra sa ila mo. Kita na nagbutang sa ila para bisan sa pagpasaka na lang sa sweldo, amo na lang ng balik nila sa aton. Bilang mga butante, nagsalig sa ila, kay bangod nga kita mismong naintuan Manila, saan sila mismo nang ampanya nga kung nabido si Sin Osla? Kulang na lang nga mag-to-watch sa tubangan sa publiko para, saligan.
4: Wow, ka-perfect!
0: Para saligan sa tao, kulang na lang sila mag-tumbling, dira, mag-backdive da, magbika da, kung ano na lang dumakahatag sa kalingawan, tanan na lang, himuon para bisan by low dignidad, kahuluyan ang sanginihimo nila magsinaot-saot na hindi manangayan. Pero sige lang yapon kita pati sa ilang mga sinang mga ginahimo nila sa aton. Sa bugos nga kalibutan, pinakamakaladlawan ng mga politiko. Are these Pilipinas?
5: Sir, yes sir.
0: Ba? Are these aton? Sa Senado to, man sa gini-BI to, ay wala lang kung naging kamusta, humibi ng isa. Nagilibi on siya talang ison sa kawis ako naging kamusta. Chay, huwag mo naging kamusta ang mga pigado ng mga trabante nga huwag naging paboran ng saka sa swildo. Nga piktado sa krisis, huwag mo naging kamusta. Kung kamusta ako ka man binamo, karoon kong pila ka milyon ka pesos nang nabaton mo. Para ikaw mismo magamun eh. Brown mo to. Na, ba? Ang katunto sa mga politiko sa Pilipinas, do hindi naging mapagar ng ila katunto, no? Gasangan nga nagasangan na lang gining sungay nila sa sining mga panulay. Na, di ba? Tod na gining mga katropaya, amun ang pinaka the best or pinakalapit nga description sa ila. Oo. Panulay itong isa, mas panulay pag ito galing isa eh. Puro tanang panulay, sinungayay sila. No, mansig sungayay na lang yung mga panulay, kaya grabe na mga sungay nila, ka salanga na. Tito, mga katropa, amo nang kamaturan sa buong Pilipinas? Why na sang iban pa? Dapat suportahan man sa mga politiko nga ginapatihan naton during election, nga amo na lang taning balik nila sa aton. Nga mga pigado, mga Pilipino nga nagpaningwa para sa pamilya ta. Para ma-enjoy taman bilang mga katropa ang aton bilang sweldo. Makakaong kita sa gusto nga, hindi ka bilang mamroblimba sa galastuhon mo, daso naman bilang, ayaw, galing may, mo naman ta na yung utang naman ta, mangita naman ta sa dugang para sa siningis man ang galastuhon ta. Muna bilang mga katropa, no? Tiyan mo na subong sitwasyon naton. Ang iban gasala, pangita sa inugbayad sa ospital, galastuhon sa mga inugbakal bulong. Kaya bangod mga tropa, ginapasulabi ito sa mga panulay itong bulsa nila para mabuta ito yung mga politiko. Nga na. No? Amun ang pinakalapit mo, ting English yun, evil. Evil, mga evil yung mga politiko. Pero ito siyempre sa itong tinaga mga panulay eh.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:29 na mga katropa. So po nang tanikaroon na ito, mga balita, diskusyon kagtalakayan pagbalik sa sentro.
3: Andrew Bugos.
6: Sa Centro. Supple Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
8: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
7: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Be
4: Mission Next. Marami na ang natulungan.
5: Maghisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo.

0: Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
1: X. XFM.
2: FM.
3: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May 7 kasangkap. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian. Kag nagabalansi sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric. Malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, ang timpla, saboroso, kag wala dupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: XFM 103.9.
8: Sentro sa mga balita.
9: Sentro sa mga balita.
10: Evidence-based.
8: No? Sentro sa mga impormasyon.
11: Sentro sa mga impormasyon.
8: Sentro sa servisyo publiko.
12: Wala man siya nag-engage siya sa kapaligyas.
8: Feds, Andrew Bugos sa Sentro. Sentro.
13: XFM News.
8: Sentro.
14: XFM Time, alas sa 11:35 na mga katropa, nagabalik na ito pala tuntunan ng Sentro.
8: Sentro sa mga balita.
15: Sentro sa mga impormasyon.
8: Sentro.
14: Parahin niyo rin nga kaupod mga katropa, si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningit yung mga katropa, check tani kung ano mahambal sang convener sang amlig tubig. Kay which is mga katropa, ito may statement to si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot mga katropa, sa supply sang tubig diri sa syudad sa Bacolod.
8: Sentro.
14: Kamusta ka mo dabi? Ang iba ni subok sa aton ga panghugas ni kukon mahugas para i ilang kanaan siningitik pala niya ga, no? Ari ni bagro subok sa banyo. Abi, kung may gripo, tapos tubang nyo, patubod na, kamusta nyo kung may man ng tubod, dira?
8: Sentro!
14: Sa mga nasa kupaling sa Bacolod, ha? Kamusta nyo yung da, inyong tubod na, ba? Te, okay man ang tubod yun, dira? Pero kung sungaw, okay, dati balik na sa Basiwa Primoter, eh. Te, mo ng problema, sumungi na pang tubang dari sa atol sa Bacolod. Supplies ng tubig, ginapamangkot. Ano bala ka, bastante ang supply. Kag ano bala ka reliable subong ano ka reliable mga katropa dili subong humaling pa rin sa unas ang sila mismo nagsalaw dress basiwada naging reliable gid man sa labla oh tari subong mga katropa antos ang pumuluyok mo dress Bacolod do mga Bacolod nun ga antos gago niya sang kainiton subong tapos ting tubig gamo pa na oh alang-alang pang supply sang tubig Dari subong makaupo na ton from convener sa Amlik Tubig, Sir Christian Weber, mga katropa.
1: Centro.
14: Sir Christian, may udto. Welcome to sa XFM, Sir. Kaupod mo subong si katropang Andrew.
2: Yes, katropang Andrew. Mayang adlaw.
14: Yes, sir.
2: Pagkatanan nito pamati sa inyong programa.
14: Sir Christian, salamat gid sa imong tiyempo, mga makaupod ka namon dari, and for the people sa Bacolod dari, Sir Angot, sa apektado sa supplies ng tubig sa karon, Sir Christian, kay dumay information to si Councilor Gamboa kahapon nga ginpayag nga daw tunga sa Bacolod wagi kuno tubig. Ano na ka matuod, sir?
2: Actually, yes, matuod din ano nga sa tubong at tiyempo.
14: Yes, sir.
2: Binagay din nga taman kay init brata at matubad kay pilayin sa ibang nga pungsod nga daw ulan-ulan, diriya sa ato niya, kaya daw halusun daw, ano lang, no, kahinay. So, accurate na ang ginapali, Councilor Gamboa, na may problema, kikita sa buong sa supply ng tubig.
14: Oo. Okay, pero, Sir Christian, may mga barangays kita, sa 61 barangays of Bacolod, magsiling kita 51%, or I mean 50%, half of Bacolod City yung wala sa tubig, 30 barangays, or more than 30 barangays, good, no? Sir Christian, ang posibleng nga apektado sa sining serbisyo sa Basiwa Prime Water?
2: Oo, sa subong, actually, sa propangahanin na Sir Andrew, no?
14: Yes, sir.
2: Hindi naman na natin lipod sa atin yung kada tuwig na katabuhin eh. So, amoy na ang nakoblang problema kahit wala kang contingency plan bala.
14: Correct.
2: So, maamba lang sila yan. Our customer lines are open for any complaints. Mamba lang sila nga we are doing maintenance for further notice.
14: Yeah.
2: Pero Sir Andrew, kapilanan ni, kapilanan
14: yes,
2: ini na tabu, no? Kada tuwig ang muning natubang natong na problema. So, isa ini sa mga bagay, bilang nga dapat kalabtong isang prime water sa ibalong sa joint venture agreement.
14: Okay. Pero, may mga ginaduso, pato sila ganin, sir, nga another maging part sa sining negosyo. Another ano to do nabatihan ko do mag-supply naman sa tubig para sa teno ning bulk water tapos may ara paging mag-sulod pagin ko na Sir Christian for nga maging supplier sa tubig but in the end galing te amo ni ang sitwasyon subo tapos ano to ayhan ano na lang to ayhan ang gipromisa nila nga may mga additional nga MLD sa day o kada adlaw Sir Christian.
2: Yes, sa subong no may ara naman sila nga pasundo na site sa bulk water ang ako niya mga dati kag tunod man sa interview ni Councilor Wilson Jun Gamboa, iya inaping na pinag-iya ni former Councilor Vladimir Gonzalez.
14: Mm-hmm.
2: So, ang isang issue na ito, or sa duwa ka issue ng pinapanindugan sa Amlig Tubig, is, ang legalidad no, sa franchise ni, because we can supply water to the city, pero dapat nagkakaigugid ang imong mga dokumento kag ang legalidad. No? Ikaduwa, ang isyong ginapatpat ni Councilor Gamboa is that backloan na ito, backloan sina ang kumpanya ang supply sa tubig sa balor nga 5 pesos pero ibaligyan nila sa Basiwa sa 14 pesos.
14: Oh.
2: So, ang gawa, instead of servisyo, naging negosyo na naman.
14: Okay. So, sa karon mag-amo ni Sir Christian, no? Kahit may natabo na ito nga do, which is do nag- gamo na to dito sa kwasang Basiwa nga office para sa issue to nga involve ang aton nga mga former employees dira. Ti subong do ay ginigyapon ni nila na talupangdan na Sir Christian nga sa subong no? Do nagapadayon na gidya ang ining nga mga issue diri sa aton sa syudad sa Bacolod which is ni I don't know kay do may nakita do ay gi nakita nga do nagapangita sila sa solusyon o kung pamaagi para maipsan ang ining nga issue subong or halimpas ang tinalikdan nga
2: tuwing problema naton. Ang problema natin subong Sir Andrew, no? Kahit mismo ang aton na lokal ng gobyerno hugas kamot kagapaningwala na sila sa issue subong magkakatabo sa Basiwa Prime Water. Pero ka, kapila naka-interview nga ako niya nga gin sabat, ang aton na lokal ng gobyerno may ara agad politing power, no? May ara sila authority to help ang issue sinisang aton nga Basiwa Prime Water. Because parehas na sa 59 pika mga empleyado, klaro ka tama nga may ara na nasang order sa Civil Service Commission. Actually, okay. Amo na itong ginambal sila nga dapat bayaran na gid nila ang 59 ka mga empleyado. Amoy na nagatugas ang problema. Kumbaga, ga-rebuild man yung 59 ka mga empleyado because ilan na diretso, ilan na right para makuha ang ilang mga back wages. Because, first of all, illegal ganyan pag-terminate sa ila.
14: Mm-hmm.
2: So, kita man natin, instead nga, tayo sa aton na lokal na gobyerno, maybe let's say sa atom na congressman o kay Mayor Greg, wala rin sila may ginahimo. Instead, okay, ang ginahimo nila, ya, patala lang nila ya sang, ano, sang kapulitan,
14: mm-hmm,
2: ang mga empleyado kay Gapangamo or let's say ginabawalan sila magsulod.
14: Okay.
2: Diretso man na nila eh, Sir Andrew. So,
14: yes, sir.
2: You know, maintindihan mo man siguro kung desperado naman yan
14: na,
2: sa katawo
14: na,
2: kung anong ilang ang mahimo.
14: Gani man.
2: So,
14: correct na.
2: Isa pa na, ang issue natin sa mga sa kontrata, pang joint venture agreement, kadaan mo naging sang lapses ang prime water. So, kung sa ibang nga pungsod like Pampanga, sa Bulacan, nga nakakas na gid ang prime water, no? Na ang patako nga pamangkot na hindi nila mahimo. Because ang masakit sinadira, Sir Andrew, parasibo nga sitwasyon, El Nino, kada tuwig ka muna yung katabo, kada tuwig kabalo ka mo sa problema, pero ano ang inyong plano para ma-improve ini? Ano ang inyong plano para preparado kita kada tag-ilimit?
14: Oh.
2: Ang sakit siniya, Sir Andrew, kay si, nabayad kita ng mahal nga servisyo na may 12% VAT, pero ang servisyo among panigyapon. Kundi kung mag-amo man lang, i-terminate ang joint venture agreement, ibalik na lang sa Basiwa ang operation. Kaya kung nara man lang sa Basiwa ang operation, kag-amo man lang nigyapon ang problema natin, at least wala 12% nga VAT.
14: Mm-hmm. Sige, no? Pero Sir Christian Tibuelte, ano ni sumong ang tikang sang Amlig, especially for this issue, and also makita taman nga kamong nag-support, especially sa mga former employees, Sir, ginawa din sa Plangabuyan. Sir Christian.
2: So, kung sa subong, no, ang tikang sa mga sang BEU, sang Batiwa Employees Union, kaupod ng Amlig Tubig, may ara naman to silang ginapangayong resolution sa civil service, and I hope that will be the final resolution and order coming from CFC nga dapat tumano naging kang aton nga Basiwa, no, and prime water. Because actually, mo nang masubo, because ang Basiwa supposed to be sa contract monitoring unit, sila nang dapat ang magabantay sa prime water, pero instead na bantayan nilang prime water, ginapinan pa nila. So, ang muntikang, one step at a time, padayon lang tugyapon niya ang amon niyang away sa Supreme Court regarding the termination of the JVA. Hanggang sa mga empleyado, padayon man ang ilang padayon man gyapon ang ilang kausa, no, kagang ilang akusada nga makuha ang justisya, pagi man sa ilang abogado. Pagang masulod man sini nga, kung bati-bati, masulod man si Lucio ko, kung bati-bati, may bago nga supplier.
14: Okay.
2: At kung niya nga ginatanaw, basta ipaagi lang tanang sa legal. One step at a time. Pero kung let's say may makita kami gara na hindi amo, happy action lang ginanamon.
14: Okay. Sige. With this, Sir Christian, thank you again for your time. God bless you, sir. Good morning.
2: Madamang salamat, Sir Andrew, kang sa inyo mga tagapamati. Mayang aga.
14: Yes, sir. Thank you again.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
14: Mga katropa, tayo na batayan, Sir Christian Weber, isa sa mga conveners ng Amlig Tubig, mga katropa. Tiyan mo na ng siling takati. Damo na gambal lang sa tiyon, sa kinanglano namon. Why good? Why good sila? Kada bukas ang gripo ay sungaw, hangin, gagwa. Okay lang natani kong tubig bla ang gagwa, da bala nga hangin da sa, ano, sa inyo da ng mga gripo. Da, ano bla, mapuslan bla. Okay, aniti, why good, ano? Ano mo na karo kay hangin? Ay nako. Eh, why gid gapon tutob sa sining mga tinand, why gid gapon ano no, why gid la do why gid la development, no? Do amo lang gid sa gapon. Te ba si Sauli na mga katropa. Ulat na lang nagoro si Prime Hotel da Island man eh. No? Alas 11:46 na mga katropa. Kag sini ni mga tiyong kwanto ni mga balita ni Katropang Wendel Balinario.
1: Sentro.
14: Okay, may ano ni kuno, may plaza kagang Park Management Board magapatigayan sang meeting may angot sa strict regulation tra sa Bacolod Public Plaza kuno. Ano ning update sini? Mga katropa, kay tay nagliga da do nagtrending naman dang plaza. Kag isa pa kapon nabtantaman to nga may ginapabukaw na dang puso nga dira nagatululog da. Oh, napang pukaw sa kunaga. Ti mention din, ti kaluoy man ni sa ilan, no? Kay ti siyempre, dira alam man na sila to makapamulya, dira. Dira alam man sila maka ang ilabing nga Plangabuyan, do dira na malang. Dira sila makapangita, mga tropa, sang, maka, do, I mean, blan, dumadasig-dasig blang ilang, ano, ang ilang Plangabuyan. Ti siyempre, barker-barker, dira ang ibang, dira na lang ginag-star, dira na lang ginag-tululog man. Pero galing ti mga tropa nagligad to, nagtrending ang isa to ka insidente nga which is ti ginabakol sa kamay isa ka bata nga babae, no, nga do nagtrending ito sa social media kag ti no nag-agaw gito sa atensyon sang syudad, no? Na ano gito mga katropa? Na imbestigahan to, tenga maito na priso. Tay subong ari update sa syudad do may mga pasanyugon dragon sekuridad dra sa plaza dra makaupo na tuspiak lang iskar pang Wendel. XFM Live Rainbow Central. Katropang Wendel, please come in.
9: Katropang Brand, sa interview na ito sa magulang ito kay provincial, ako, I mean, sa fiscal officer, ako na city administrator, kay Attorney Mark Mayo, ang city administrator sa Bacolod City. Katropang Brand, sa mag-convene ka alauna sa hapon ang plaza part sa management sa city. Para Katropang Brand, nga pagpatigay sa city sa mga araw, dinabalan sa mga Bacolod City Plaza. Kasi mga istoryahan, ang strictong pagpatigayon sa kargil sa Tondra at Tondra. Kaya tinagpatuan na ano sa mga padayon, kasi ang matapos na improve ang pagkakulubig sa mga kaga si Marong Tapos sa mga dati na at inaibaluan na itong supposed ni ang timeline siya na ako ng expected matapos na bati sa project mismo na kabutang dito kay Laki Gepertan no, sa 80 million na rehabilitation and renovation na program sa Sakyeta. Kato pang plan sa pag-iistoryahan sa ron, ining may angot ka sa mga i-prove dira, no? Kag-sikto ngay batuman sa plaza. Kato mayo, isa na dira. Ang pag-isa-isa sa mga nagtatinira dira kato pang plan, no? Sa Bacolod sa plaza, ang mga partner dira, dira no? Nga naibaluan na to, nayara, tinagli sa mga isa kato dira kato pang no? Ang Barak-barak-barak na tika-identify naman mo sa ang Bacolod City Police Station 1. Pag na-propose ka trapang France na pagkatakaan ay sila sa livelihood funds o kung may livelihood partners, malano nga i-propose sa ila kaya nga sila ang magpagan sa dugang livelihood. Kasi nag-inuto kung sila ka trapang France so maraming shifting-shifting na sila galing noong nakatapos. At the same time, nga kung matapos sa trapang France sangat sa duga. So, ang muna ulit, sa kanya naging pahayag, ni Mayor Tete sa taya, na kahit ay hindi pa nakadenay ka sa pangkans sa tanan-tanan ng mga LGU ang prakta kabakulod at kung doon hindi pala ka sa pangkans sa friendly, no? Sa mga turista, sa mga tumalakbong, sa mga manuglagaw, kahit at iba niya plaza kasi pang plaza kasi malagin na itong pindo abe makapungko ka dyan wala may gapang uwi

0: natin eh. Pero sa karon katapang trans, amo na tong ang mga tablet star, mga kada ano din sa tinir, naulubra dira. Kasi muna hindi man madin natin tamo, hindi man dira sa pangkakanya, dira sa public plaza, dira mo na pag butter biker, mga katang sa baka sa pang France, sa pang manicure, no? Si, pero sa France, istorya ko na siya, ha? Agod yung ating mga ospiran siya sa labitiyod program o ko na siya sa pagkaya sa sila sa kasi sa France. Kasi patakatong gila doon sila. Buwas ka to pang kabarker niya na mention ni Atty. Marta sa Subra, isa ka na to sa ating punod na rin sila mismo sa Subra, isang Bacolod City Police Station 1 sa Tikod na Sikira. Para yung ma-istorya sa katapang France, no? So, na-propose sa ila ng mga assistants in case katapang France na tipa-tulate sa katira. Para sa mga tipa-tipa na, ato na pamatong katapang France, kira ang sinog ni Attorney Mark Mayo, ang city administrator sa Bacolod City.
1: At 1 p.m., we will convene the Plaza and Parks Management Board. Ang part sang topiko dira, of course, ang pag-stricto naton nga regulasyon sa plaza, kag syempre part man dira ang pag-check naton sang timeline sang Kiesa, no, sa ginapatigayon da subong renovation kag rehabilitation. No, so we will check on their timeline and then we will probably if there's a need to send the communication to emphasize that we need it as soon as possible nga matapos na nila. And talking about sa plaza, na-mention nato ng vendors, na-organize na nato ng vendors, kina-finalize na lang ang mga carts na i-turn over sa ila, no, as part of the livelihood program ni Mayor Greg. But this Saturday, in coordination with the Police Station 1 and the Bacolod City Police Office, tipunon man naton ang mga barkers. No, at 3 p.m. sa sining Sabado, may orientation man kita nga abos na patigayon nun sa ila. Topics would be our strict regulation but emphasis on the alternative livelihood program nga pwede mahatag sa ila. But as mentioned already, depende ina sa mangin reception Manila. Kung mangin cooperative sila, then probably we can pursue the livelihood partnership or the livelihood assistance. But kung hindi, eh, ang balon, ginamon sila nga stricto kami nga ma-implement, nga mag-prohibit na dira sa ila. Kay iban actually na pang damat-amat naman dakop, ina pang bawal, pero tayo may ara, gijapon damo.
2: Hmm, Garapang Mendel.
0: Yes, Garapang Mendel, mga payag ni Don Mark Mayo, kasi ito na, at samit yung tingin, sa alala una, karoon ako, ang tipo naman sa mga pagkakulong sa Big Plaza at kaya nung naman ang buwas ng dapat.
2: Okay, sige. Thank you, Ged, sa sining update.
0: At rapang plan sa mananambalita, reagitan sa Bacolod City Government Center. Ang mga katropa, sa pangyosyan, pagkakaroon, magtumarkid ang sasya sa Biden. Sabi mo, protect ka na kasi. Bato. Para sa mga dunyong ng Pilipinas, ni si katropa Gondel Balinario.
2: Sentro. Nadamo nga salamat sa kay Katropang Mendel Balinario update sa atong gikan sa syudad sa nga Bacolod. Sentro. Alas sa 11:54 na mga katropa, ang oras na doon ginakulabos na kay magabulos ng XFM Network News. No? Sentro. Pero tis ko blanay mag-takop, ipakilala ko na isin yung mga nabiling mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Muni ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Mayara magkita sa Turbo, Vision X Plus, kag Cess the Pain, mga katropa. And don't forget, mayara magkita sa Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin. May Santon Plus Herbal Oil man kita. Mga katropa, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Nginamtang dira sa Dalan Lizares. Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa mga drugstores. Kangaisang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. And don't forget ta, sa online, sa Shopee, inyo inang mabakal. Sentro. Kag sa mga katropa naton dira nga naga-monitor, naga-upod subong sa aton, Tamyawon Tanis Lablanay ha. Sentro. Antes ko blanay mag-takop mga katropa patam Tamyawon Tanis Lablanay sa isawa, no? Good morning sa mga katropa naton dira, no? Kay Jessica Gonzalez, kay Len Antonio Talde, kay Elvis Guanzon. Good morning. Kay Bonbon Acosta, kay Rihanna Destro, Lem and Sing, kay

0: Larry Balog, kay Efren Franco. Good morning, no? Siling ni Len Antonio Talde, nagamonitor. Lista ko na sa may Mambato chapter tuoy sa siyudad sang Himamaylan.
1: Wow, ka-perfect!
0: Eh? Oh, may nga agad sa mga katropa natin sa Himamaylan City. Centro. Okay, sir, ipihiliin ko no, agamonitor ko no, ah. Centro. Salamat, guys, sa mga katropa natin nga nagatutok. Kagtutubos sa malabutan sang Siningawaragwagan, ang XFM 103.9 Bacolod. Mga katropa, standby kay magabulos ng XFM Network News para sa regional and national news, mga katropa. Sa liwat, iningin nyo ang kormahan si katropang Franz Andrew Burgos. Nagapaslamat gin may ngunto and God bless us all mga katropa. Happy Friday sa inyo tanan.
2: Andrew Burgos. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta

0: Coffee Mix lang. Git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone ka, vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: System pain.
4: Yes, Gary. Sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
2: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Dipay-dipay

0: FM 103.9.
1: Headlines. Abogado ni Atong Ang inamin na ang pamilya na nawawalang sabongero ang nakiusap na makipagkita sa kanya.
2: Headlines. Isabela Vice Mayor Harold Respicio na harap sa reklamo ng NBI.
1: Headlines. Halos 5,000 bagong kaso ng HIV na itala sa unang quarter ng taon ayon po sa DOH.
2: Headlines. Sa balitang regional, broadcast journalist patay sa pamamaril sa bayan ng Malidegao Special Geographic Area ng BARM.
1: Headlines. Balitang international, outbreak ng Ebola sa Congo mahigit 2 buwan ang kumakalat bago pa man matuklasan ayon po sa World Health Organization.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, South Korean police pinawalang visa ang alegasyon na nakipagrelasyon ang aktor na si Kim Soo Hyun sa minor de edad pa na si Kim Se-Ron.
1: At sa sports, NBA tayo, New York Knicks, wagi mula kontra Cleveland Cavaliers sa Game 2 sa pagpapatuloy pa rin po ng Conference Finals.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, Biyernes sa 22 po ng Mayo 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM stations nationwide, particular dyan sa Palawan sa 104.7. Sa Cebu, XFM Cebu 88.3 at sa Davao sa 97.9.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin ang report mga katropa. Yung nangyaring putukan sa Senado, inaasang bubulat-latin na sa Lunes. Si Senator Ping Lacson nanawagan pong wag nang pakialaman ang imbestigasyon ng NBI at PNP-CIDG. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Muling magiging mainit ang sesyon sa Senado sa darating na Lunes kaugnay ng nagrap na putukan noong May 13 sa pagitan ng OSAA at NBI. Ayon kay Senador Ping Lacson, may pending motion umano si dating Senate President Tito Soto na i-refer sa Committee of the Whole ang privilege speech kaugnay ng insidente. Gayunman, sinabi ni Lacson na dapat limitahan lamang ang pagtalakay sa remedial legislation at administrative remedies upang hindi na maulit ang tensyon sa Senado. Ngayon pa niya, hindi na dapat makialam ang Senado sa isinasagawang imbestigasyon ng NBI at PNP-CIDG kaugnay ng posibleng criminal liability ng mga sangkot. Naniniwala rin si Lacson na kung may naging pagkukulang man sa loob ng Senado ay dapat itong tugunan sa pamamagitan ng kaukulang remedyo ng institusyon. Ayaw na rin umano niyang mauwi ang usapin sa sisihan dahil lalo lamang gugulo ang sitwasyon sa Senado. Ayon pa kay Lacson, 8 senador mula sa majority block ang nakatakdang mag-interpolate sa privilege speeches ni na Senador Risa Ontiveros at Senador Erwin Tulfo. Kaugnay sa tensyon sa Senado, kaya inaasahang muli ang matinding balitaktakan sa sesyon. Para kay Lacson, magiging awkward kung mismong Senado ang magsasagawa ng investigasyon laban sa sarili nitong institusyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, maring itinanggi ni Senator Robin Padilla ang mga akusasyong itinakas nito si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate building noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ayon sa Senador, maayos silang lumabas ng Senado sa gitna ng presensya ng kapulisan at security personnel dahil hindi nila tangkang umiwas sa kahit sinong otoridad. Wala rin umanong humarang sa kanila sa paglabas ng Senate building. Kwento ni Padilla, Huwebes ng madaling araw nang sabihin ni De La Rosa na sasabay na ito sa kanyang sasakyan pa uwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Hindi niya rin ito natanggihan dahil wala namang sasakyan ng kapwa senador nang pumunta ito sa Senado. Buwaba naman anya si Bato sa Makati at di na tinanong ni Padilla kung saan ito pupunta. samantala hindi naman matatanggap ni Senador Padilla na tawaging fugitive si De La Rosa dahil kailangan munang igalang ang otoridad ang proseso ng batas sa Pilipinas kasabay ng panawagan sa publiko na huwag hayaang manaig ang matinding politika sa gitna ng mas mahalagang problema sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, nagpangalat na ang Philippine National Police na mga tracker team katropa. Ito po isa pa ipagtulungan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation para hanapin at ihain ang arrest warrant nga laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay na investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr. ang lahat po ng unit ng pulisya na ipatupad ang pag-aresto ng profesional. Walang kinikilingang politika, may transparency at may buong pagrespeto sa katapatao karapatan na pantao. Gayun din daw sa operational protocols. Samantala, hiningi na rin ng PNP ang tulong ng NBI para bantayan ang mga exit point sa bansa. Bagamat kinumpirma ng BI na wala silang record na lumabas na ng Pilipinas ang senador.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinuwestiyon ng mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang direktiba ng Department of Justice na arestuhin ang mambabatas at itinuring itong fugitive from justice. Git ni Attorney Israelito Torion, isa sa legal counsel ng senador, na dapat munang dumaan sa proseso ng lokal na korte ang arrest warrant na ipinapalabas ng International Criminal Court. Tinawag naman ni Attorney Jimmy Bondoc na isang political move at tila Duterte 2.0 move ang ginagawa ng administrasyon na anya'y gustong makuha ang senador by hook or by crook. Binigyan din ng abogado o ng mga abogado na hindi tumatakas sa pananagutan si De La Rosa at gagamitin nila ang lahat ng legal na paraan upang ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
0: XFM News Nationwide.
1: Biro na inihayag po ni MMDA GM Nicolas Torre III na handa ang kanyang tanggapan na tumulong sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na itinuturing na ngang pugante ng DOJ kung sakaling iutos daw ito ng Pangulo sa kapihan sa Manila Hotel ngayong Biyernes. Sinabi po ni Torre na bilang bahagi pa rin ng pamahalaan ay maaari silang sumali sa manhunt operation lalo na kung sa mga kalsada, landfill o estero magtatago ang senador. Si Torre ay kilala sa kanyang naging malaking papel sa mga nakarang operasyon na humantong din sa pagkakaresto ni na dating Paulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy.
2: Inamin ni Attorney Caroline Cruz, abogado ng negosyante si Charlie Atong Ang na nakipagkita siya sa ilang kamag-anakan ng mga nawawalang sabongero noong April 20, ngunit nilinaw na ang mga pamilya ang mismong nag-initiate ng nasabing meeting. Ayon kay Cruz, nagbigay siya ng 20,000 pesos bilang financial assistance sa mga pamilya ng walang anumang kapalit o pinapipirmahang dokumento na may kinalaman sa kaso at iginit na malinis ang kanyang konsensya kaya handa niyang harapin ang mga formal na akusasyon. Samantala, sinibak naman sa pwesto sina Highway Patrol Group Spokesperson Police Colonel Nadam Malang at PNP Custodial Center Chief Police Major Reynaldo Panyeben Jr. habang iniimbestigahan ng umano'y pakikialam at

0: sakit gaya ng alta presyon at diabetes na madalas na pababayaan habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Personal na kilala ni Dr. Maha Barakat, Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science ng UAE, ang mga hakbang ni UAE Secretary Ted Herbosa. Ayon kay Dr. Barakat, world-class ang galing ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa healthcare sector sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't marapat lamang sila ay managahan ng parehong bansa bilang mahalagang bahagi ng global health workforce. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, tutok lang po kayo sa iba't ibang XFM stations nationwide para sa XFM News Nationwide. Live din tayo sa XFM 96.7 Bacolod, XFM 104.9 dyan sa Santiago, at sa XFM 101.7 Bukidnon.
1: Balitang, balitang regional, regional.
2: Meron pong malungkot na balita sa Cotabato. Isang broadcast journalist ang patay sa pamamaril sa bayan ng Maldigao, Special Geographic Area sa Barm. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
3: The spot ang isang radio reporter o broadcast journalist matapos mabiktima ng pamamaril sa barangay Fort Pikit, Maldigao Special Geographic Area, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinilalang biktima sa pangalang Nestor Micator, kilala din sa alias na Titinga, DJ reporter ng The Empire Radio sa bayan ng Pikit, Cotabato. Si Titing ay nagsisilbi din bilang lupon sa barangay. Kasama ng kanyang misis ang biktima, sakay ng motorsiklo at pauwi matapos bumili ng pagkain sa bayan ng Pikit, North Cotabato, nang harangin ng dalawang armadong suspek na sakay ng Honda CRF motorcycle at pinagbabaril. Tinamaan sa ulo si Micator, dahilan ng daglian itong kamatayan na na-recover sa crime scene ng isang empty shell mula sa caliber 45 pistol. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente upang malaman kung job-related o personal ang motibo sa krimen. Mula sa XFM 102.1 sa Cotabato City, at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
4: Nasa 28.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa lungsod ng Bacolod, itinuturing na pinakamalaki na nakumpiska na sa nasabing syudad sa loob ng dalawang taon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Itinuturing ng Bacolod City Police Office o BCPO na pinakamalaki ang nakumpiskang halaga ng shabu sa Barangay 31 mula sa isang babae na umabot sa 28.5 million pesos noong Mayo 19. Kinilala ang suspect na si alias Riza, isang high-value individual o HVI at residente ng Purok Fatima, Barangay 31, lungsod ng Bacolod. Ayon sa kay Police Colonel Regenery Badumia, City Director ng BCPO, itong pinakamalaking halaga ng shabu na nagkumpiska mula taong 2024 hanggang 2026 sa panahon ng kanyang panunungkulan sa BCPO. Dagdag pa ni Badumia, kasalukuyan nila ang iniimbestigahan ang umano'y protektor ng sospek dahil si Liza ay isa lamang courier at pinaniniwala ang malawak ang operasyon nito sa bentahan ng ilegal na droga. Matatandaan nga nagsagawa ng drug buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit kung saan na-recover mula sa suspect ang tinatayang 28,500,000 pesos na halaga ng shabu. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Senior citizen na kakukuha lamang po ng social pension patay matapos namang pinagbabaril. Sa tropa natin sa Balita RS Pinosa ng XFM Iloilo.
6: Live report. Dead on arrival. arrival sa ospital ang senior citizen na kinilala kay alias Ver ng Barangay del Castillo, Sara, Iloilo. Ito'y matapos na siya'y pagbabarilin ng riding in tandem habang naglalakad pa uwi mula sa distribution ng pension sa Department of Social Welfare and Development. Habang siya'y naglalakad, may dumaan sa gilid niyang motorsiklo sa

0: Sakay, ang dalawang kalalakihan at agad siyang pinaputukan ng baril. Nakatamo ng multiple gunshot wounds ang senior citizen rason ng kanyang pagkamatay. Paghihiganti ang tiniting ng rason ng mga kapulisan sa nangyari dahil may anak ang biktima na nakapatay rin noon sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-alam ng Sara Municipal Police Station sa identity ng mga sospetsado. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Well, there na sinuntok ng kainuman sa panga, natagpo ang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Natagpo ang patay ang 49 anyos na wielder na si Johnny Cobero sa Binata bandang alas 9 ng umaga kahapon sa loob ng kanyang tahanan sa Proctever, Barangay Poblacion Ward 3, Lungsod ng Mindanao, Cebu. Ang suspeka ay nakilala lamang sa alias na Archival, 39 anyos, kapitbahay ng biktima at kapwa residente ng nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon at sa laysay ng mga kaibigan, na nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 19 nang si Johnny at suspek ay nag-inuman habang masaya nagkwikwintuhan sa isang kainan. Gayunman, di umano uminit ang sitwasyon matapos umanong magalit ang suspek sa kanilang pag-uusap at bigla nitong sinuntok ang biktima sa panga. Tinangka pa umano ng biktima na gumanting ngunit pinigilan ito ng kanilang mga kasama. Matapos ang insidente, nakaranas na matinding pananakit ng ulo si Johnny at noong Miyerkules ay nagpunta pa sa barangay upang magpablatter. Nakatagdas sana sila magharap kahapon ngunit hindi na sumipot ang biktima. Dahil dito, pinuntahan sa kanyang bahay si Johnny ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa natuklasang wala na itong buhay at tumigas na ang katawan. Isinailalim na sa otopsiya ang labi upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Mindanao Police. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa pananakit, posibleng maharap sa kasong homicide ang suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng sulfona vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Panghuli nating balita sa probinsya, nakapastol na baka, kinatay naman ng mga kawatan. Ulo at mga buto, inabandona. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
3: At mga buto na lamang ng alagang baka ang nadatna ng isang magsasaka sa barangay Apiat, Aurora, Isabela matapos umanong katayin ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Sa eksklusibong pagtungo ng news team sa lugar, tumambad ang ilang naiwang bahagi ng kinatay na baka, kabilang ang ulo, mga buto at tali na pinaniniwala ang ginamit sa pagkatay ng hayop. Ayon sa salaysay ni Ginoong Ryan Jacinto, ipinastol lamang na may-ari ang alagang baka noong araw ng Martes. Ngunit nang balikan nito ng Miyerkules ay wala na ang buong katawan ng hayop at tanging mga tira-tirang buto na lamang ang naiwan sa lugar. Nanlulumo naman ang may-ari ng baka na si Gaynang Jacqueline Pagador dahil malaking kabuhayan at ipon ito na matagal niyang pinagtrabahuhan. Pinaniniwala ang mga kawatan ang nasa likod ng insidente at hinihinalang planado ang ginawang pagkatay sa hayop. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal ng barangay maging mga residente sa mga otoridad na mas paigtingin ang pagbabantay laban sa mga insidente ng cattle rustling o pagnanakaw ng mga alagang hayop na ilang beses nang naiuulat sa iba't ibang bahagi ng Isabela. Nauna nang naglabas ng pahayag ang Isabela Police Provincial Office kaugnay ng mga naitatalang kaso ng cattle rustling sa lalawigan. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Visionex Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jairo Cruz, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong

0: binabantayang low pressure area sa silangan ng Southern Mindanao. At kung saan yung trap naman ng LPA o buntot po nito ay nasa Caraga, mga katropa. Ngayon din dyan sa Davao Region na magdadala ng makulimlim na panahon, kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag-iingat po yung mga katropa natin dyan sa banta ng baha din ha. At pag-uho ng lupa kung kayo po ay nakatira malapit sa ilog o kaya sa gilid ng bundok.
1: Katropa Buddy, makakaranas naman ang iba pang bahagi ng Mindanao ng malinsangang panahon bago abutan ang biglaang thunderstorm o buhos ng ulan sa hapon yan na pwedeng magdulot ng traffic, habang asahan naman ang nakatutunaw na init sa tanghali dahil sa easterlies para naman sa ating mga katropa sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Mga katropa, iba po yung tindi ng init talaga today dahil lang sa danger level sa Dagupan, lalo tigit sa Pangasinan po, may 47 degrees Celsius. Nasa 42 naman tayo to 44 dito sa Metro Manila. Kaya't pinapayuhan pa rin ang publiko, iwas na lang po sa init ng araw ha. Magdala ng pananggalang, uminom ng tubig, at stay hydrated, sabi nga, para makaiwas sa heat stroke.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.19 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Nasa 139 na mga pinaghinalaan ang namatay na sa Democratic Republic of Congo dahil sa outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola virus. Mayigit 2 buwan na pong kumakalat bago pa man opisyal na natuklasan. Sabi ng WHO, World Health Organization, ang strain ay may fatality rate na 40%. Ikinabahala din ng mga health expert ang mataas na bilang ng namatay dahil sa halos 4 na linggo na pagkantala bago ang confirmation. Pinaniniwalaan po nagsimula ang unang kaso noong April 20, sinundan agad ng isang super spreader event sa 1,000 o kaya sa ospital. Dahil sa kawalan ng bakuna o kaya po ay aprobadong gamot para sa strain na ito at sa kakulangan ng mga pangunahing medikal na gamit para sa mga responders, nagbabala ang WHO na inaasang tataas pa ang bilang ng mga mamamatay at mahahawahan sa nasabing bansa.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa 1 kapsula. Pinatunayan ng pulisya sa South Korea na walang katotohanan ang mga paratang na nakipagrelasyon ang Korean star na si Kim Soyun sa yumaong aktres na si Kim Serona noong menor de edad pa ito. Matapos lumabas sa investigasyon na gawa-gawa lamang at ginamitan pa ng AI-generated voice at screenshot ang mga kumakalat na ebidensya. Natuklasan ang Seoul Gang ng pulis na sinadya ng YouTube channel na Garo Zero Institute na ikalat ang mga pekeng Kakao Talk chats at audios upang sirain ang imahe ng aktor at kumita. Kaya naman naghain na ang Seoul Central District Prosecutor's Office ng arrest warrant laban sa pinuno nitong si Kim Se-wee para sa kasong paglabaga sa batas kaugnay ng illegal materials distribution. Matatandaan na una ng pinabulaanan ng aktora at ng kanyang ahensyang gold medalist ang issue at iginiit na naging magkasintahan lamang sila noong nasa legal na edad na ang aktres. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3 nakasa bawat kapsula. Nakuha ng New York Knicks ang 2-0 standing matapos siyang talunin sa Game 2 ang Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy pong NBA Eastern Conference Finals. Ang score 109-93. Pinunahan ni Josh Hart ang ratsada ng Knicks sa kanyang nagawang 26 points, 4 rebounds at 7 assists, habang nasayang muli yung 26 points sana ni Donovan Mitchell para sa Cubs. Asahan naman sa Sabado ang Game 3. Ang 2 koponan, mga katropa, kung saan malalaman kung makababawi pa ba ang Cavaliers sa 2 beses na pagkatalo so far sa series. Alas 12.31 na ang tamang oras, katropa. At ngayon pong araw ito ng Friday, May 22, sumayon na po ang XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Happy weekend. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: XFM. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para makaintra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambo na lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Mabili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty.

0: ang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
2: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turo mo. Dietary Food Supplement for Men.

0: puti nga banit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Good. Mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa tanan nga suki nga mga tagpanamati sang para programa The Secrets of Earth. Alin naman isa ka edisyon sa ato sering pagparaga, dagot to nga mag istorya kita ka magdiscovery sa mga sekreto sa mga pwede ta sini makaon. Ang iban sini way kita kahibalo nga pwede gali makaon kag damo gali sa sustansya kitang makuha, damo kita sa nutrients nga makuha. So subong sa ato sering programa at kita magdiscovery sa ila sini mga sekreto. Importante ini nga mahibaluanta, number one, kung ano ang maginatago nga mga nutrients kag para sa ano nga ginabatsyag ta sa lawas ta ini nga mga nutrients. Kagano nga mga pamalatian ang posible ta malikawan kung aton nga makaon ang mga abinaton way ginakaon, gali imo kay very very rich sa mga nutrients. Sunod siniti makakinot man kita eh, kay abinaton gali iban yung mga gatulubo sa ato siringog sara na bitay hindi pwede gali makaon, gali mo pwede makaon, pwede makapian-pian, hindi lang sa vitamins kag minerals para sa ato siring alawas, pati man sa kagutumon tay ha. Sa ato siring pagparagad live kita nga mabatian sa tanan siring mga XFM stations sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Kung may ara kamo sa mga palamakotanon concern, may kang tanan sa ato siring na discuss ng mga tupiko, kalakip man ang inyo siring concern sa ikayong lawas, feel free sa pagpadala sa ato sa mensahe. Pinagi sa ato siring na text hotline 0950975-6970 or hindi gani i-comment sa live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iriido Facebook page. And ang ato siring na pagparagad hindi kompleto without ang ato siring na certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring na programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton siring pagpangalagad. Sa kinandan, kaupod sa aton siring mga suki ng mga tagpalamati. Kag-isa na naman, katupikong amon siniga-share sa inyo ni Sir Josil na hanungod din ibala sa mga bagay o kung mga parte, Sir Josil, no, sang tanong, sang prutas especially, nga abita bala nakabintahan na ta. Nakakaon ako sining prutas do ang benepisyo sining gina-expect mo amoy nakadako pero likom gali sa aton ihibalo may mga parte gali sina nga hindi lang gali amo sinang aton mabaton kun natunaan naton kun ano pagin ang makuha naton sa mga parte sang prutas ang tanong maginahaboy naton
0: kay kun kaysang iban yung mga parte sang tanong ginapilak talang hambal nila eh kun sa terminolohiya sa umab ginapilak ginahaboy ta lang gali kay dira sa ginahaboy ta mas damo gali dira kita sa makuha nga sustansya Doc Leo.
1: Correct Sir Josil.
0: So aton nga pagadiskusyonan dari man sa ato sining pagparagad. Ang mga pagkaon bala katulad sa mga prutas, kararuto no kon mga vegetables man nga ang ila sini nga mga nutrients nga mga content kon aton sining kaunon halos nagabinuligay sila sa sulod sa ato sining lawas. In short, nang pwede naton matingob bala sila in just one eating session or kon ara man ina sa ato sining suplemento, pwede naton madungan ang mga suplemento nga inisang inom bangod man kay ang iya sining mga ingredients, ang mga nutrients nga ara dira, may ara sang synergistic effect o kon pagbinuligay, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josil, no? Kulang lang ina sa kalabanan kag sama-sami kulang lang na Sir Josil sa maid-id na ton nga pagtuon sa pagtukib sa mga sekreto sa likod nila.
0: So amo ni nga kinanglan to kibuntang ila sa mga sekreto. Hindi lang sekreto sa tupad balay ta, sekreto sa mga prutas, vegetables kag mga kararuton ha nga pwede nato sini makaon. And today yung ato sini paghambanan actually isa ini sa mga ingredients or prutas. And kung may mga titulo kag ginakoronahan amon isang isa sa mga queen nga aton sining ginahinambit permi sa programa ta Doc Leo.
1: Tama Sir Josil, kami ginasiling gani nga matiga ang iya alukaba pero mahumok ang iya tagipusoon.
0: muna nga kung magbakali ka kung kaysa doon nanugon ikaw sa kwarta mo, kung mahambal ikaw nga, oops, dadamo pang ginapilak ko sang sa ginatulon ko, Dukleo.
1: Tama, Sir Josiel, kaya may time nga medyo badamo lang yan sa nga alukaba.
0: Oo.
1: Kung yan sa nga panit. Pero para mabalaan mo kuno Sir Josiel nga bisan paano bawi-bawi ka sa sining prutas, tanawon mo ko ng buli niya sini.
0: Oo.
1: Na kuno ano kuno kadamo ang da bulak-bulak kinabla sa buli ya.
0: Oo.
1: Amo man kuno kadamo sang liso niya.
0: Oo.
1: Kun isipon mo.
0: So may baluan mo na kun damo sa unod nga liso kay ang bulak-bulak ya sa kun pila ang daw petals niya.
1: Mm. Kun may anom o kun may lima. Like that.
0: Kaya ti kung duha lang karon but tambalon siya ni dagko matod pero duha lang kabilog iya siya ng aliso no?
1: Basi damol man kurap ya.
0: Amo ni nga budlay kon sa amo ni nga mga lugar kay nali ka gani pungkuyon siya ni mamungaan ka laban na ban gwa man stars matamo siya ni kag
1: kag ang kolor sa panit na siya ni do amo man may, ang mangin kolor sa panit mo man.
0: Magranatig panit mo tawag ni na kag ang ini nga sangkap actually isa or ini nga prutas isa ini sa mga ara makitaan sa ato sa ning Sunthorn Plus Gold Capsule, ari man ini sa makitaan sa Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, ara na Doc Leo. Yes. Present ini siya.
1: Correct, Sir Josiel.
0: And ini siya ang iyang unod sini. Inang tawag na ito, subok ya bala. Ang unod ya, kulamog ya, is colored, actually white. Pero ang iya sining panit sa sagwa, is colored purple. Kung kaysa nag-darken line is because of, kung kaysa dugay na ma-harvest bala, Dukleo, ga-darken ng pagka-purple niya.
1: Mm-hmm.
0: So we are referring sa isa sa pinaka dako nga sources sa ato sining ginapangita sini nga vitamina kag minerals and actually may anti-cancer properties. We are referring sa ginatawag nato sining nga mangosteen, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel, aton to kibon kun ano bala mga sikreto sa likod sining mangosteen kag diin aton makuha ang mga benepisyo nga nagadulot sa aton sinisang pagpakamayo.
0: Ang mangosteen actually hindi patama diri ka damo sa aton sa Panay Island and the Negros Island region. Damo ang mangosteen nga nagatubo dito pa iya sa Mindanao.
1: Yes.
0: Sa mga mabugnaw sining mga lugar, madamo pa sa nagatubo sining mangosteen. Pero actually, pwede mabuhi ang mangosteen diri sa aton sa isla sang Panay. Only that, mabudlay ini sa patubo on from the start, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel, no? Pero kabalo kita ang nagatubo dito sa Mindanao nga mga prutas like mangosteen tagiban pagid sarang man mapatubo diri sa aton balandog ni bisan gani durian. Pwede man diri gyapon sa aton.
0: May ari na diri. Daway isang prutas nga ato sa Mindanao nga why diri sa ato na sa isla sang Panay or hindi gani that includes sa Negros Island region. So ginaamat-amat man aton dito dalawat ang mga prutas kay damo prutas dito yas Mindanao compared mo diri sa aton. Muni nga nagamat-amat na lapta, hindi ka na kinanglan pa maghulat niya deliveran kita sang for example Chimpo iya sang mag-abot Bermans damo de lansunis, damo de durian, kaigiban pa isin ang mga prutas from Mindanao, hindi ka na maghulat dito, mambasan upa magdungka ang kumpit diri sa Negros Island region kaya diri sa Panay, kaya may tanom na kita, particularly, damo sinin sa mga tanom pa, sa mga prutas yan pang mentionar ta, dito halin sa may Aklan area, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel, no? Kailan mo, depende man sa klima, sa duta nga kung sa diin na manaming ilas sining pagtubo. Pero sumatotal, Sir Josiel, pwede gyapon maidiyahan.
0: Oo. Oh. So, diri kita sa mga benepisyo nga makuha naton sa pagkaon sa mangosteen. Ano nga parte sa mangosteen ang may pinakadamo gid nga nutrients nga dapat inita pag-ipilak, inita pag-ihaboy. Pero ang pagproseso aton pagid nakaroon nga istoryahan man, that's another thing. Now, speaking about ang yasini pinaka-powerful sininga effect sa ato sininga lawas once we eat sa mangosteen, Doc Leo. Natumod na to ng yasininga bunga, ha? Ano ang may ara, Doc Leo, sa mangosteen that could help? sa ato sininga heart health, for example, Dok Leo?
1: Sa pangkabilugan si ni Sir Josil, ang magustin ko naton siyang padalman gid no, i-detalye naton. Kung kauno naton ang iya sininga liso nga may kulamog o kung may kurap, that is for nutrition. Kung kabalo kita magamit, siya sininga lukaba, siya sininga panit, that is for protection.
0: Okay. So, ari, for nutrition, buta mo lang may nutrients na.
1: Yes. Ay,
0: makuha kita. Pero if you want more, mas more than that sa kulamog, ang ara sa iya sininga panit.
1: Correct, Sir Josil. Kaya dira sina makita ang most powerful sini. O kung dira sina makita ang pinakadakong puwersa na maghatag sa binipiso sa aton siya sa nga panit.
0: May rason gali nga mas bugat ang panit sang sa uno, Dok Leo.
1: tungod sa binipiso, no?
0: Hindi lang takay ba lumag-proseso sa aton siya nga kapasidad. Abi bakalbik kita karon dito sa Mangustin pagkatapos testingan takag urabon bi ang panit. Ya kun makaya na ton, Dok Leo.
1: Na kun makaya.
0: Oo. Oh. Kaya tiyang hambal nila ko, no? Bisan kanding ko, no? Hindi ko, no? Kasapar ko. Amo na sa kadalok sang kanding, pati hinalay mo, why pili mo? Short, brief, pagkanto sa gamit sa babae, usap sang kanding, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang panit ko, no, sang Mangustin, gadi, wal man ang kanding nalikausap. So, maluwas nga matigana, ma-upload pa.
1: Tama.
0: Oo. Oh. So, ti, dari kita sa panit, tani, no? Kagpanit ki dapat. Now, kung paano nakaroon i-process, sari kita dari sa pag-istorya sina. Kung makakaon ikaw, hindi lang ang unod, pero dapat pati ang panit sa Mangustin. Kung pwede pa lang, kag pwede gid, pero pwede, dapat niya kahibalo kita magproseso. Anong madulot niya sini, Doc? Sa pagbulig sa atun, sa nga hindi kita magka-heart disease, for example, or maglala, ato sila yung mga heart disease conditions, Dok Leo.
1: Ako, so nagpamangkot, Sir Josil, kung ano ko nung ara, dira sa panit. Sige lang, karon lang. Yambal na ton, karon na. Pero tungod sininga ginatawag key compound, nga ara dari sa Mangustin, nga most powerful, makabulig si Sir Josil, ano, para sa aton sininga kurason, makalikaw kita sini sa inflammation, nga nag-damage sa aton sininga blood vessels. Maprotehiran kita sini ang aton sininga specifically kaugatan na batok sini sa oxidative damage, mabuligan nga makontrol ang aton sini nga blood pressure nga nagresulta, Sir Josil, sa pagpanubo sini sa risgo nga mabarahan ang aton sini kaugatan, malikaw kita sini sa heart attack, malikaw kita sini sa stroke.
0: So amo na ka powerful ah. In short, sini bisan sa mga pagtuon, bisan i-research ninyo, for example, mahapos mag-research subang just like sa Google or using the power of the internet, isa dra kadako yagid man mabuligan na muning party sa ato sila nga heart or heart health. So makabulig ini, mag-reduce inflammation, at the same time ay nag-protect sa mga arteries from oxidative damage and so on and so forth. Now, dere kita, rundown sa mga benepisyo, sa mga kondisyon nga most likely nag-suffer ang kalabanan sa aton or if not, madamo sa aton. Sa diabetes, Dok Leo, ano ang mabulig sang pagkaon sa Mangustin sa may mga diabetes?
1: Makabulig sa Sir Josil, no? Especially sa may mga insulin resistance, ang nagresulta siya sa type 2 diabetes. Ang fiber nga ridery, nagapanubo siya ako nagapahinay sa sugar absorption sa aton siya nga dugo. Ang ining powerful compound, kagining ginatawag most powerful siya nga key compound nga ridery, makabulig para ng aton siya nga lawas, magamit na to ng aton siya nga insulin sang mas maayo kag mas sensitibo. Nag-reduce man siya sang inflammation nga naangot sini sa insulin resistance. E nag-resulta, Sir Josil, sa aton mga tagpalamati, sang better blood sugar control and lower diabetes complications risk.
0: Oh. So kita niyo lang kung ano ka-powerful ang inatawag nga queen of all fruits. Amon isang reyna sang tanan niya prutas. Kung sa madalayawan pa kung fiesta bala, ikaw ang reyna sang tanan nga mga ano tawagan isang mga ano, you're the queen among the ladies.
1: Ano yung gadayaw-dayaw ka Sahara?
0: Oo, gadayaw ka Sahara. So amon isang koloronahan kag nakoronahan na as the queen of fruits. Makabulig sa to sininga heart problem, pagpaayo sa ato sining heart condition, kag kun may type 2 diabetes ka. Anang isa dari Doc Leo is parte ini sa Alzheimer's and memory loss. Ang Alzheimer's actually is ang resulta is sinya mo ginman na memory loss. Kapamangkot ka bala sa tubang mo kabalo, ikaw nga bata mo na siya pero kapamangkot sino ka gani? So ina basi ko nagasiti na sa imo na tawag nga Alzheimer's if you have Alzheimer's disease. So anong mabulig yas ni Doc Leo if you eat plenty of mangosteen?
1: Makabulig Sir Josiel sa Alzheimer's and memory loss. By the way, ang Alzheimer's galing na Sir Josiel, ginatawag man isang iban nga researcher nga type 3 diabetes.
0: Okay.
1: Sa aton lang galing sini nga utok ang yan sini nga kag memory nga affectado sini.
0: So concentrated sa utok.
1: Yes, Sir Josiel. That's why gadula ang imo sini nga memorya paminsaron mo hindi na sa ginatawag normal. Pero tungod sini nga key compound nga ridere sa mangosteen, maprotect gani Sir Josiel ngadto sini nga brain cells from damage, ma-reduce sini ang brain inflammation kag mas slows ang build up of harmful or proteins nga nagaresulta nga ma-preserve ang memory kag ang aton sining brain function as we age.
0: So buta malo sini naga-protection sa aton sining memory no nga magkami memory loss kita. So mo na gani ang mga nagpa 5-6 inyo dablay niyo pagbaligyaan kag inyo pagtagaan sang mangustin Dok Leo. E basi ni malipat niya may nabilin ka pa to sa akon mo.
1: Sa mga fruit vendor dira ah. Nga nagapahulugan ko.
0: Pagambal ya gani nga niya do nami mo ni baligya. Ambalon mo lang ho, ari lang imo lang sunis lang hindi ka lang imo ya sa mangustin. So ina ya sa ano ha, mabuligan ya kita para maano bala ma makalikaw kita sa inatawag nato sining Alzheimer's disease that causes memory loss. Sa arthritis naman kay mga joint pains nato, anong mahimo sang pagkaon nato sa mangustin sini Dok Leo?
1: Makabulig si Sir Josiel pakalma sang chronic inflammation sa aton sining joints o kun lutalutahan ning pabalik-balik bala nga paghubag ug pagsakit sa mga joints naton. And the reduces swelling and stiffness, especially Sir Josiel pagkaaga bala manotis mo nga kabudlay ihulag sang imo sining butkon siko imutuhod tungod nagapalanig ah
0: kapin pa kon hambal nila bala ara ka mo balag higda sa hotel pagkatapos may karatula sa gwa nga just married kung kay sama unay bala nga ma unlan bala sang partner mo Dok Leo.
1: Yes, so
0: gapala maol
1: pero ari Sir Josiel katigay hulag sa imo sining joints. Hambal galis ang gilala kung sa nabagbugtaw sa agas niya Dok gapala niga kung sa nga tuhod mayo tani kung sa babaw sang tuhod.
0: Gapala niga kung luha tuhod pero gapalang luya kung
1: babaw sa tuhod. Tungol ni Sir Josiel na no sa ginatawag inflammation, swelling and stiffness man ang isa sa isang mabatyagan ma-experiensyahan sang mga tao nga apektado. So kung may ara kita Sir Josiel sa ginatawag nagapakalma. So chronic inflammation especially sa atong sa joints resulta less joint pain and slower joint damage over time.
0: Sa ano naman Dok Leo? Bacterial kag fungal infections. Amo niyang klasika medical conditions Dok Leo nga makati na masarap. Kay samtang nagakatol sa kaginakalot mo yakon may fungal infection ka Dok Leo kanamit sa pamatsagan mo.
1: Tama gyud Sir Josiel no. Pero kumbaga nanamian ka lang samtang ginakalot mo pero ang after effect na sa hindi gyud maging maayo Sir Josiel.
0: Kay base kon may infection pagid dako pagid niya problema.
1: Correct Sir Josiel, mabulong ang kakatol nga nabatyag pero ang kahapdo sa kahapdi bala Sir Josiel. Magabulos pagkatapos sina. Pero may mukilin na itong malikawan. Infections, tungod sini sa bacteria, tungod sini sa fungi o kung fungal infection. Makabulig si Sir Josiel papas kagtap na siniyo kung napahinay ang growth sang harmful microbes. Makasupport si Sir Josiel para sa itong sining immune response mangin maabtik siya, no? Resulta, fewer infections and faster recovery, especially kung nagasugod kag mild ones palang bala Sir Josiel. Pero kuan ko lang Sir Josel, masalot ko lang ha. Kung gusto kita sining hindi maglala bala ang aton sining mga infection. Mm. Kag malikawan aton ang ginatawag microbial resistance.
0: Oh.
1: Particularmente ang ginatawag bacteria bala Sir Josel. Kung mimo pa lang likaw-likawan naton ang masaming pagkaon sinisang mga karne nga treated o kon samtang buhi pa ginatagaan sang madamo ng antibiotics.
0: Okay, amo nang delikado kay kun kaysa mga sapat nga ginaihaw. Dinhi nga gawlan na ihaw bangod kay nagamasakit kag ini na makaya sa antibiotics.
1: Mm.
0: So ang possibility sina nga way mahugasan mayo ang lawas ya, way pa matagas ang epekto sa antibiotics sa sining lawas. Isa na sa rason ko nga, masaming sining nabatsyag ko sa tao, Dok Leo, una dira kung may hapo, kahapuon kay Gid.
1: Mm-hmm.
0: Si Pukarday ng hapo ni mo. Pagkatapos sa mga treated, if you speak about treated and at the same time, mga frozen, preserved nga mga produkto sang karne, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? That's why yung iban sini, kung magbatsyag sila Sir Josel bala sang pila ka mga infection bala, may ginatawag kitang antibiotic resistance tungod ni Sir Josel sa masaming pagkaon. Mga pagkaon bala kapin pa kung kaisa muning hambalaw bala Sir nga especially sa aton mismo panimalay kung may mga manok kita like that magluwas pa abiya sa dlagko sini nga mga farm nga normal nga ginatawag tagaan sila sina. Tigapin pa ko na liwa, mahiligyan kita sa magkaon sang kasudlan, sang atay, nga dira mo na ginasala. So pagkanto dari sa ito nung kaisa, may mga instances, Sir Josel, nga ang infection ta, hindi basta-basta matablan sang bulong, like antibiotic. Tigiban sa na, culture, para mabalaan ko na nung klase ito.
0: So amo na nga, ang mga responsible owners sini, amo na nga sa good Dok Leo. Pareho sabi manok or baboy, kanding, karabaw, basta ginakawon ang iyan sining karne. Tingwaan gid nila ina nga malampas sa isa ka semana o isa sa amon ng retention period before mawas out sa lawas ang sapat ang mga antibiotics.
1: Mm-hmm.
0: After nimo sang last dose of treatment.
1: Mm-hmm.
0: So paligadan mo gid at the very least 7 days. Mm-hmm. Isa ka semana or para nga may clearance, tawag nila bala, may ara pagit siyang washing period, dapat 10 days after the last dose sang treatment sa antibiotics, nimo i-dispose or iihawon.
1: May tayo ni Sir Josel, yung ginasunod yun na sang kalabanan na, no? Kamsan pa, no? Masuro safety mo na nagkakaon sina.
0: Oh, galing kayo tayo, mahambal nga, oh. Nimti mo pagbaligyan niya, pwede tatakran, durong danto, gurriyang.
1: Nga gawon ta para makurtahan pa.
0: Oo, bisan patas, hindi lang tayo mayerdihan. Now, dari kita sa amuning masami na ito sinimabatian. The risk of having cancer is so stressful. Bangod man kiti, risgo pa lang na istoryahan na ito na, pero makabulig gali to reduce the risk of having cancer ang pagkaon na ito sa mangustin, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel. Kaya nga man, nagabulig sa protect sa ito sa nga DNA from damage. Nagabulig sa slow sa abnormal cell growth. Kag nagabulig mo sa Sir Josel sa ito sa nga lawas para ma-remove na ito ng damage nga cells. Kaya ang problem sa ni Sir Josel na no, sa ginatawag cancer cells, instead nga mapatay sila sunod sa cycle bala. Nagapadayon nga nagapadayon sila sa nisang pagdamo iya. Kag amo gani na nga matingala ka nga ang imo sini nga bukol nagamata-mata damol. Ang isa mo ka bukol karon is nadugangan sang isa. Amo ning balsa kilala ko bala nga imo sini nga tumor nadugangan sang tumor.
0: Nahimo na tatlo eh.
1: Tatlo na.
0: Two more. Last yung ang imong tumor.
1: Two more. Amo ni Sir Josel, ano, kung hindi ni matapna ning abnormal bala nga mga cellula. Tiginabuligan na ni sa aton sa ning lawas para ma-remove ining damage cells sa bulig man Sir Josel, ano, kung may ara kita ginapasulod nga nagabulig pabakod sa manugbulig man aton susulod sa lawas. Isang makuhaan na aton sini amo ang mangustin.
0: Kay dapat na aton sining usisaon gig kay do karon ang kogalingon naton sa mga ginakaon ta kun anong epekto yes ni sa aton sining lawas. na ibaluan ta na nga may ara kita sang bukol-bukol sa lawas yung nagatulubo, Dok Leo. Na pag-examin mo, binain matuod, pero ang possibility sina of development or ang inatawag natin nga complications, kung padayunon ni mo nga i-feed ang nagakos ang bukol-bukol, basi balakon mag-cancero sa ulihi.
1: Kag, butang na Sir Josil nga, hindi naman na yabi mangin cancerous ang bukol nga nag-exist.
0: No.
1: Ano ka kasiguradong hindi na magtubo ang iban pagid?
0: Oo. Oh. Amo nang problema, Dok Leo. Kaya bisan hindi tuod cancerous, kung damo ka bukol sa lawas, mahambal na nga gwapo, tanin niya galing kay damo bukol.
1: Kontin eh. Dito ka na sa grupo ni Tagoy eh.
0: So, kinanglan naton niya mahibaluan ang mga tawag nato sa ni the ill effects kung kauna nato ng mga bagay na ginahambal sa ato sa mga eksperto. Hindi anay pagkauna ina kaya may ginabatsyag ikaw. So, ang pamangkot nato sinisunod is anong may ara dira nga ang ginalimit kita sa pagkaon o ay nga mahambal nga hindi gid ha kung makaon kay mo ya bisan makahambal kay nga why kuya nagkaon kung nagkaon kag hindi ti mo manugit ituod ti after all ang imo man ko galingon gapon ang imo sinaya ginabutigan kay napaantos eh
1: tama sa Josil
0: so ina parte sa cancer risk ha ma-reduce niyang risk of having cancer kung pala kaon ka mo sang mangustin labi na gid ang panit pero na ibaluan ta sa subong pa lang daw ano na mo dosilot sa inyo na kung panit ang ipakaon mo pero kung paano niya nakaroon ni proseso hambalanta diri sa ato sa nga pagpanagad. Now sa digestive problems na ton Dok Leo, ano ang mabulig sinisang pagkaon na ton sang prutas just like mangustin?
1: Yes Sir Josil, no, ang tanin sa balangari diri sa mangustin makabulig sa Sir Josil ano fight sang bacteria makabulig man ipahugot sa aton sa nga gut lining ang fiber nga diri nag-support man siya sa good gut bacteria naton para makalikaw kita Sir Josil sa pirasan ng mga infection sa aton sa nga tinai and even gani Sir Josil no sa diarrhea nga nagresulta sa mas manami sa nga digestion and fewer gut infections.
0: Oh. Ang isa pagidari Dok Leo is our tawag nato sa ni immunity. Our immune system. Masami sini kon magbalatian kitang hambal sa doktor ay nag-weaken ang imo immune system sa linya base may infection ikaw ipa laboratory test ka. So kon ang imo sini nga immunity na mag-weaken, why naton kamo ginapahog but we are just trying to educate you. Nga kon weak ang imo sini nga immunity, ang imo sini nga lawas is free for all sa tanan sini nga managadala sang infection. Kon anong pinakamabaskog dira nga nagakos ang infection most likely siya na mag-thrive kag siya na to sagi kapanghalit sa sulod sa aton lawas kahit sa CF balay ta na sulod sang kawatan nga wala naton matalupang dan pagusto sa pangukay kag pagusto sa kapangkuha damo man ang kalimbawa sulod sa aton sining lawas kung weekend naton immunity is just like balay nga wala siya may nagabantay nga nasudlan sang kawatan
1: butante Sir Josel may nagabantay man pero gabok man imo sini pertahan.
0: Ah.
1: Imo lock sini medyo palyado man. Bisan sa mga windows sa nimo. Damo pwede sudlan nga avenue Sir Josil pwede magagi sa kisame. Bintana pertahan na mismo. Kasubong naman ni Sir Josil sa atong sining immune system wala kun sa nag-function sang maayo. Ara siya pero mahina siya mag-defense o kun mag what you call this mag-protector. Sa aton kun maluya. Samantala ang mangustin gali makabulig para pabakod sa aton sining immunity tungod sa antioxidants ni tungod sa vitamin C nagapabakod sa aton sining immune cell activity protect sa aton sa immune cells from damage. Nga nagresulta Sir Josil nga kun tiyempo sa tag-trangkaso. Butang ta. Tapikan ka man o kun malatunan ka man pero hindi siya mag-dugay.
0: Isa pagidari, Dok Leo, ang muning masaming ginamuno na ito nining chronic inflammation. Kaya ang chronic inflammation, amuni sa ang silensyo kung ka isang nagkatabo sa ato sining ilawas. Kini na ito ni makitan kay ara susunod sa ato sining ilawas. Nga amu ina kung ka isang ginahalinan sang malala na ito sining kondisyon sa lawas or masakit, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil, kay ang chronic inflammation, low-grade inflammation, why kita sing may mabatyagan sa primero?
0: Oh.
1: Pero amat-amat sa Sir Josiel, kumbaga, halimbawa, bala, sa anay, bala Sir Josiel, kung agay-ay. Once dito, sa susulod sang kahoy, tanaw mo bilog pa.
0: Oh.
1: Pero panit na lang galina ang purma bilog. Why nasa sang unod, Sir Josiel? Tungod niya nag-amat-amat ang chronic inflammation niya ni isang guba damage sa sulod sa aton sa nga lawas. Kag kung magsigisigi, Sir Josiel, ginaangot niya sa nagkalain-lain niya mga problema kung balatian sa lawas.
0: Oh.
1: Lakip na dirang insulin resistance, lakip na dirang diabetes, lakip ng fatty liver disease, iban pa ganyan mga metabolic conditions nga naangot dira. Ang ginatawag isa ka key compound nga ridere sa sining mangustin makabulig sa Sir Josiel para makaligaw kita sa fatty liver, cardiovascular disease. Kaya nga man, gina-turns down niya ang inflammation signals sa aton sining lawas nga nagaresulta sa lower risk of many long-term diseases.
0: Okay, now, speaking all of these things nga mahimo sa mangustin kung magkaon kita or generously mag intake kita sa mangustin, and that includes ang sining panit kay Lord dira ang madamo sining mga makuha nato sining mga nutrients o kon mapuslanon sa ato sining lawas. Ano ang may ara sa panit, Doc Leo, nga as much as possible, ha, we should prioritize dapat sang panit kaysa sa iya sining kulamog o kun uno, Doc Leo.
1: Ngaridiri, Sir Josiel, no, most powerful ginatawag naton puwersado sining antioxidant nga ri sa alukaba o kun panit sini sang mangustin amo ang xanthones.
0: Okay. Ining xanthones speaks everything, no? Sa sulod sa ato sinayaw. As if we speak about protection, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josiel.
0: So, initanan nga mga mabulig niya is through the xanthones nga ara da sa panit. Ang problema lo galing kiti hindi naton may baluan kundi dampi ini sa panit ya, Doc Leo. Ara lang nagkabit-kabit da sa sulod o kung ari ni sa sagwa sa panit. Because if we speak about panit, amo nang mas damo siguro mambal ka 60% sang imo sininga mangustin fruit ara panit na, Doc Leo. Alukaba mga 40% landa ang unod o kon ang kulamog ang ginatawag ta, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josiel, no, pero man ang silib lang sa Josiel nga kon sa taxi pa bungkit urot pala. May pamagi kita para nga din man sa nag-uyong makuha gin sa naton.
0: Pero waay ti may makauyon sang panit, Doc Leo. Hindi gani kauyon ang kanding amo na ginag sa kadalok na pati gani ang imo linatag to nga brief mo ginakusap pa gani sang kanding kung waay natalarbon. Hindi gani kagwanta amo nang question kung paano naton ini siya makuha sa panit sang mangustin kag mapasulod ta sa ato sining lawas. Paano naton ini ipreparar? So ang pamangkot, paano naton ini it, it, it,

0: ano na to? Nangyayas sa niya kulamog. For nutrition. Best and easiest ni siya, no? Alang-alang matudlo pa man ito, Sir Josel, kung paano nila i-book-on ni kon o kung buksa naman gusto. Yung kabalo naman kita.
1: Mm-hmm.
0: Kasubong mula kung nag-buka ka sa santol mula o kung nag-kuhan ka. Pugaon mo lang na siya, kung pisliton mo lang na siya, mabuka mo lang ng magustin, ano? Inaya, kung prutas nga ton kaunon, Sir Jose, alo kung niya siya nga liso, kagang niya siya nga kulamog.
1: Mm.
0: Pero pag-abot siya sa ginatawag for protection, added protection pagyadaan na ton, pwede na ton gamiton, Sir Jose, lang niya siya nga peel o kung niya siya nga panit o kung niya siya nga alukaba. Magluwas sa niya siya nga white flesh. Dira ang niya sininga pwersa kung dira Sir Jose lang niya sininga power best for maximum benefit Sir Jose himuon na ton siya nga tea.
1: Okay, maghamag kita nga tea ato ni nga gaundok layor buuan naman sa ininit.
0: Yes Sir Jose, pero ang himuon na na ton paugahon na na ton ang iya sininga alukaba.
1: Hindi galing nga direkta nga hilaw pa. Ila gaon mo lang Dok Leo ha. Mambal nga idol na gani do parehas lang mula sang ginger.
0: Mm-hmm.
1: Kun luya nga ginalaga mo lang.
0: Mm-hmm.
1: Dok Leo, so ughon mo gid anay.
0: Yes Sir Josel, no, ugasin ni nga panit ta sang mangustin.
1: Okay. So after that sa pag-uga Dok Leo, anong himuon ta kay dire kita nagakatalo actually sa preparation. Kaya dapat very very careful man kita. Samtang ginahimo tininga prosesong pag-uga, pamangkot sini air dry, pwede ta mabulad sa adlaw or ano ang plastada sini para masigurado na tondok layo. Nga waay sang higko ini makamangan sang ipis. Hindi may itianda karon sang sapat-sapat. So dapat masigurado ginato nina. So, di inaton ini, Dok Leo, pwede ini ibulad na to sa silak sa adlaw?
0: Yes, Sir Josel, pwede na to nabulad. Kag actually, subang may mga dryer na Sir Josel nga may mga screen bala. Kag layer by layer siya.
1: Mm.
0: Pwede mo siya actually mabulad sa silak sa adlaw sa lugar man nga manami man ang airflow, Sir Josel.
1: Mm.
0: Kung nalusot-lusot sinisang hangin. Kag once gani karon ang maugana siya. By the way, kung gali, ang aton sining proportion na muna eh. Isa ka litro nga tubig, duha sini ka bilog nga mangustin o kon panit sang mangustin nga dried na.
1: Okay. Maghamal ka nga duha bali apat ka bilog kon mapihak nimo by twos.
0: Yes Sir Josel.
1: So bali apat ka pihak-pihak.
0: Oh, apat ka pihak-pihak
1: sa kalitro.
0: Yes Sir Josel, sa kalitro nga tubig kag aton siya nga lagaon. Pabukalon anay ang tubig and then pagbukal ilunod naton isip kita 10 tub-tub 15 minutos. Pero namin to nga paglaga ning pabukal nga hinay Sir Josel
1: o
0: kun arangay sini nga pagpabukal.
1: Kag as much as possible ikaw kita sa paggamit sa mga aluminum made sang palabukalan.
0: Mas manami kay Sir Josel no. Kun di ba may stainless ka mo dira nga palabukalan or pinaka common Sir Josel I don't know no kun may ara pa damo gagamit sini. Pero namin kung common kati inaton gid. Ini blang kulon. Pwede na ton gamiton.
1: Ang inapamarhan sa una blaka no, magbakal ka salmonite ka galoy. Mambal sa kuron lang to. Made of clay.
0: Yes.
1: Pero daw ay not minagagamit sini kay very very delicate ni Dok Leo kay ti gamay mo lang apos ang mawasak ining clay.
0: Kundi ka mahinalungon sini Sir Josel no. Pero actually ko normal man lang nimo nga paggawi sa imo sa niya kusina tin sa tamon man gani so pila-pila naman ka tuig ara magyapon namon kulon na.
1: Amo man akon kaysa kati mahambal nga hindi lang kita magamit sini kay dasig na sila niya maguba dasig sila niya mawasak bala. Labi na gid siya kun hugasan niya. Kigan ka pa nanay mahambal nga nalo kag panghugas sa sobra ng bighalimon na sila nga magbuka paton kulon. Kapahugas ka lang gid mabuka pa
0: sobra naman ang lagi mo karon.
1: Sa ti amo na ha pabukalon mga 10 to 15 minutes apat ha na botamalon duha ka bilog ang mangustin tunga nyo bla nang magkaon mo duha man na mo tungon nyo tunga so bali apat sina duha ka mangustin isa ka litro pabukalon 10 to 15 minutes and then anong himuon dayon Dok Leo kiti may tubig

0: kuwab lang mata mo, nagahalob na ang dalom sa imo sining mata, ang imo sining eye bag. Pagkatapos, wala man gapon, sige man gapon, sang tamo sa cellphone, anay kay nagunta sa cellphone, saya nga daw hindi na ko kakita, how? Ina, sa sobra kakapoy sang ato sining mata, so pahuwayin nyo sa pagatubang sa mga gadgets, and dapat may suplemento kita nga mainom, nga rich in lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, which is present ina sa Visionix Plus, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, upod ina dapat no sa aton sining healthy lifestyle. Pero, mas labi kaglabaw sa tanan na kinanglan nun, Sir Josil, supplementation, kung pida sila, o kung pida ka mo magkaon sa mga utanon kag prutas nga maging source ninyo sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene nga nagapabakod sa mata.
0: Oo, inang mga tao balang naligan ni magsudan sang kalabasa, ang kalabasa nila daw ginahimo nila daw kahon palibot sang pinggan bla. Pamatsyagan mo kung kaysa ginamunuhan no. Oops, may baha nga manugabot nga man tida puno sang kahon ng pinggan mo haw. Kaya radang binilog kag pinihak sang kalabasa sa palibot sang pinggan kini kauyon
1: nakahilira.
0: Oo, nakahilira. Pagkatapos bangilan niya sang ano Dok Leo, sang kapsina, ukra. Ara man da latoy, ara man da. Oo. Sabaw lang ang hinahigop mo.
1: Kag na kag maisip ya pa Sir Josil ha. Ang sinipad sang dahon sang balungay.
0: So kinanglantagid ang Visionix Plus para sa protection sa ato sining mata. At the same time, ang para naman sa pananakit sa ato sining lawas, kun hindi gid kita kagwanta na kag kun may importante kita ma transactions nga gusto naton makapakondisyon para nga mas makapaminsar kita it mayad. Para sabi, maten ka mo meeting, maten ka mo sa mga gatherings, for example, din kay mo kagwanta, doon niya makyaw ang baga ko ni Hao, daw sakit niya tutunlan ko, inom ka mo sang pain reliever. Amo ini ang sis the pain, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kay ang pain actually is a warning signal. Dapat mangin maalamon man kita no sa mga ginatawag signal na ginahatag sa lawas sa aton kapin pa o kung pag-abot sa nis pain, may acute pain, may chronic pain, may nerve pain, may referred pain kita nga mabatyagan sa aton sa lawas. Pero Sir Josil, may mga time nga kung ano man na nga pain ang kinanglanon mo gid balay Sir Josil nga maghulag. Nagarecommend kita no, pero hindi kita magsalig ha. Pwede kita mabuligan sa pag-inom sa nikog tumar sang cess the pain.
0: Amo niya basta gani magpala nakit ang lawas mo doy kanagana maghulag Dok Leo. Lawas lang kon kuhiton ka. Sinadali nam tulog na ta. Oh, sino bi manghindi Dok Leo, mambal karon lang ko ha. Laban-laban gid pagkatapos sa habuyan niya kasang Santon Plus Herbal Oil, mambal ba niyo siya na ilikod ko.
1: Bala mo na na.
0: Pero ti, kumo can I excuse myself for a while? Wa English na? Kumo dali lang, itaong ko na yun, din tago, turbo ko man.
1: Para may kwan ka, may bala ka?
0: May bala. 30 minutes na yan before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Kag ang pag-inom sa turbo, hindi lang nga makaparaw sa inyong kana, sa inyo sining sexual activity, kundi makatakos man ina kun bala maayo ang blood circulation sa imong lawas.
1: Correct Sir Josil. Kag sa problema specifically Sir Josil sa mga kalalakihan bala pag-abot sa sa paghina sa nga sexual performance, ang maka kag labo was ka Sir Josil, may specific yung efekto para dira. Kag kun ang mga factors Sir Josil like stress, pagmabo sang libido, imbalance sa hormone, mabuligan niya makorekt ina sang turbo dietary supplement.
0: Kay kun kaysa si Mr. Gahuy huya pa magbakalabi kamo nga mga misis na lang abi mag-order to sa clinic abi hindi gani sa mga ano bala drug stores bala kamo na lang to bakal sa turbo pagkatapos medyo putson nyo lang sa ano bala ampaw ampaw para pagbukad ya that is more than a bundle of money Dok Leo.
1: Yes Sir Josil,
0: kay nga upodira hindi lang Dok Leo ang simpleng santon or ang turbo dietary supplement for men mo kundi ang pagulikid kag pagpalangga.
1: Tama gid Sir Josil, kumbaga buligay kag obligation sa isa kag isa. Pero may isa Sir Josil ka pamaagi nga nato ipan sa makilala ko eh. Gordon na lang sila online.
0: Tuod no, why pa no eh. Door to door delivery. Kag why man na ginabukad actually isang rider.
1: Yes.
0: Kamahambal ay kay sinuhuning turbo, wala kay naputos eh. So you can do that online through TikTok shop or hindi gani sa Shopee.
1: Yes.
0: Okay? So

0: Ambal ni Ma'am Ilma Sobrevega, sila niya, Doc Leo Catrapanyo, sila nakikinig po ako sa inyo. Bumibili ako ng Santon Plus Gold. Pag nakainom ako at bumaba ang iyang cold o kung hilanat, palang lamig. Ang sugar namin ng asawa ko at Vision X Plus, maganda rin kasi hindi na lumuluha ang mata. At ang kafe ko premium D3, hindi ako inatake ng acid. Bumibili ako boxes o box by box. Kaya yan ang ginagamit naming mag-asawa. So very good. Healthy living na subong sila Elma Sobrevega dito ya sa San Jose Antique, Doc Leo.
1: Ang manang ina sila yung kilala ito, Sir Josil, nga kung San Antique, wala? Rata na.
0: Tik daw. Amuran mayad. Amuran nami.
1: Yes.
0: Kaya sa kay Mama Loha Boy ko, thank you for listening dari ka kay Elma Sobrevega. Galing yun daw alang-alang na kami ni Doc Leo's Chimpo. Gabay pa, nakahatag naman kita sa inyo sang informasyon, edukasyon, kag mga mapuslanon sini, nga mga sinipad sang mga ginatago nga sikreto sang tanom, prutas, or ni gani kararuton, agud tong mahibaluan ta kon paano naton ma-maximize ang nutrients sa mga ginakaon naton. Lastly, kuantan lang sa sining a parting words ato sining a certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Doc,
1: sa pag-prepare naton sa mga pagkaon naton, Sir Josil, sa mga tagpalamati naton, normal nga may panit, no? Ang prutas, normal nga may panit sini ang mga utanon. Pero pag-abot sa prutas, sining panit protection sa prutas kag tanom, mismo naga-protect man sa aton sining a lawas. Gani padayon natong ito kibon niya tong mga pagkaon nga makabulig ang ilang sining a panit para sa aton sining a ikaay lawas. Kaya sa mga benepisyo man, no, nga madulot sa isang quality ng mga food supplement for our prevention sa mga ginabatyag na ton, makabulig man paayo, palikaw sa balatian, pinagi sa pag-ugali na ton sa pagtumaras ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Gani subaybayan ang padayo na ton sa ringa pagsipad-sipad sa mga sikreto sa mga tanom may benepisyo sa ton sa ringa ikayong lawas. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan ng test pa man manginuli ang tanan. Kaya sunog pa sa Gresiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato siling certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato siling programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
6: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Plus

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo.
6: Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Ferment. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo Waga.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan, ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga butika.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Extra.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

FM Station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting!

0: mga katropa. Hello, hello na dira sa inyo tanan sa mga nagka-tune in na nagka-monitor na this afternoon. Siyempre, maging kaupod niyo naman ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Mga katropa, maging kaupod niyo kami ha sa programa nga X-Rated. Yes, yes na yes mga katropa. Pisway ng iban a kami nandirin ni Katropang Joy. As always, today mga katropa is Friday na. And thanks God, it's Friday na naman. Kahit syempre, basta Friday, it's Pakalam-kalam Day. Nakapanyaga, takatropang Joy. May energy, ha? Friday na ba na?
1: Dito hindi Friday, ha?
0: Ay, hindi ta feel.
1: Naka-ano magani ko ka, tsari.
0: Magani ko chocolate ka. Dapat hyper kita subong kay Friday na. Salamat mga katropa, peeps. Di subong Mayo 22 na kita ha, tuwing 2026. Kamusta, kamusta, kamutanan? Kamusta ang mga weekdays niya dira from Lunes hasta subong Friday? Okay pa bang tanan? O kung basing iban,

0: naman. This time, mga katropa, tinulupad na naman kita hanggang mag-istorya, hanay.
1: Magtamyo, wanay.
0: Gag.
1: Magbardagulan.
0: Hug. Ganun mga katropa, updan nyo naman kami subong nga biyernes. Siyempre, last day na rin naton. Kahit tiya, ma-celebrate naman kita sang weekend tomorrow. Ma-celebrate. Tingato na rin nga pagpanawiyaw sa atin yung mga listeners sa radio, transistor radio manina o kun Bluetooth speaker manina ang inyong ginagamit. Ang ginasaksak manina nga radio o kun solar nga radio mga katropa. Timayad ayad nga afternoon sa inyo tanan. Sa mga naka-headset na dira, naka-monitor na sa atin yung Facebook Live. Take good afternoon, gidhadi man ka mga bangin sa pungsod. Ara man ka mga dira, nagatulutambay sa sagad sa inyo panimalay. O kung nagatulihilay sa inyo ng mga payag-payag. Siyempre, gabay nga maging happy na naman ka mo subong nga Friday.
1: And of course, ang ato gina

pahuay huay dira subong after sa ila marami nga pariyaga naga pahunay hunay na sa tagsa nila ka mga panimalay din ka man subong ang kabarangay Andrea sa aton sa syudad ng Rojas or ara ka man dira subong sa 16 tanan ka mga kabanuahan na Andrea sa aton sa bugos nga probinsya sang Capiz kag syempre sa mga kaiting tamang mga kaprobinsyahanan all over Western Visayas ara ka man subong sa bidog nga Pilipinas or around the world mana as an

0: sa inyo tagsa-tagsa ka mga bibitera. Alright, mayong hapon na drasaton nga mga solid nga listeners nga mga katropa peeps kay katropang Uncle Pinky, syempre as always sang barangay dinginan kay katropang Ma'am Lorna diraho sa may barangay Lunoy. Ay, susubong nakahulog sa ngayon nga entry ba si next week kag syempre kay katropang Nathaniel Fernandez kag siya nga partner dira naman niya sa may bahin sang barangay Tiza kay Uncle Armando sang Barangay Talon. Good afternoon git kag sa imo dra mga kaupdanan nga nagapulo-pahuway sa ilang mga payag-payag. Di kay katropang Jolandra ha sang Hamindan Capiz amo man saya nga family Lorenza. Good afternoon git mga katropa peeps. Kag syempre katropang Joy, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Dito na kita sa ating question of the day. Ara mga katropa peeps, di makita yung nadala sa inyo tagsa-tagsa ka mga screen kung kamo nagalantaw sa ating Facebook Live. Di hello-hello, anay sa ating 13,000 viewers. Nabo! Pawatsyag ka mo dira ha sa ating comment section. Mga katropa, ari ating question of the day. Ano ang mga abiko nimo sa kabuhi? Ay, damo eh. Katropang Joy.
1: Oo, sige. Ang mga abi ko sa kabuhi, tati, syempre. Abi ko sa gagamay ko. Kung nag-obra ka, damo ka, kwarta.
0: Pariho, kita ba?
1: Kay gali, sabong nga nag-obra na dati. Damo, galing utang ta.
0: Yes. Abi ko, pag may obra na, damo, kwarta. Galiya, damo, balayran. Katropang Joy, abi ko. Ako lang, pero may ban pag galiya.
1: Amo lang ang abi ko nga masakit.
0: Yes. Abi mo, nakamove on na siya, pero wala

0: sige, katrapagay. Ano ba na, abi ko gani eh. Pari mo sa letter sender, oh, charo.
1: Abi ko, okay na ko, pero hindi pa gali iya. Okay. Ambot, ano ba yung abi ni katrapang Neil?
0: Ay,
1: abi niya ko, no, siya na gali. Ay, ay. Oh, okay. Sige, happy mo niya si katrapang Neil. Bisan, isa lang siya sa yaga kabuhi. Oy, why nakatrapang Joy? Why ka na abi?
0: Oo, mula na mga abi ko, Dennis.
1: Yes, ang pinaka-importante, abi namon. Pag may obra, paldo. Galing paldo sa balayran. Sige, mga katrapa peeps. Ano naman, Dre, ang mga abi ninyo sa kabuhi? Ang inyong mga gina-expect, gali. Lain niya sa realidad. I-drop niyo, Dre, sa atin ng comment section. Kay Basi, magkahatag na naman nila sa kalingawan. Maka-learn na naman ang atin ng mga listeners.

sa mga ninga tinion. Siyempre, nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo mga radio all over the world, all over Panay Island. Gano'n mga katrop, ano pang ginahulat niyo ha? Tunuga na de rabas kung ganyan ang inyo mga radio para the more, the merrier pag ina makabati sa ngatong nga programa sumong nga hapon. Kag siyempre mga katrop, kitang mabatian sa FM band ha sa 106.5 MHz diri sa probinsya San Capiz. Mabatian man kita dira sa 93.3 MHz sang XFM Antique. Kag syempre dira man sa 96.7 XFM Bacolod. Sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Kamusta, kamusta, kamudera tanan. Sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Di happy naman ni mga katropa naton. Kay man, last day na subong sang trabaho. Tomorrow is day off. Yes, makapulo pa huwain na naman ang mga katropa peeps ang malawig-lawig. Gani, hello-hello na rin sa atin yung mga katropang sister station nga naka-monitor, naka-tap, naka-hook up na sa atin nga programa subong nga biyernes. Especially sa ila rin ang mga station manager. Good afternoon once again, mga katropa. Yahoo! Kaga, syempre man ha, sa mga katropa na ito, sa subong hapon, wala lang kita nag-apan.

XFM Radio Network. Yes, i-download lang ang XFM Radio Network sa tagsa ninyo ka mga cellphone or tablet man dira, mga katropa. So as long as may application kaya sa mga cellphone, kagdi syempre may data ikaw, di anytime pwede magid ma-open ang mga application anytime, anywhere, biskandiin ka man kag. Of course, magpamati sa mga nanarisari ng mga XFM stations nationwide, magpamati sa atong ng mga musika dire, mga programa nga ginaabang-abangan nyo gid ha, kasi syempre pa sa mga personalities man of course nga ginaabang-abangan nyo gid mabatian sa radyong ilang nga mga tingog mga katropa. So marami sa niya mga katropa kay manti ano siya, anytime pwede mo siya ma-open sa mga cellphone, di ka rin mag-liso-liso sa mga transistor radio dira, or what, kay manti sa mga nga ka-open sang apti, ara na dayon makapili-pili ka na sa mga estasyon nga gusto mo gid mga katropa. So once again dinita nan ma-access gamit yang atong XFM Radio Network app. Right now mga katropa, live na live naman kita ha sa atong secondary Facebook account ang XFM Rojas 106.5. Nagkisubo nga Biyernes, May 22, bumayara din niyo sa 2,200 followers. Yes, about why ginagpalibak ang aton nga wish kahapon katropang Joy before mag-takop ining Biyernes, ti gintupad gid

kanyang i-follow ang atin nga secondary Facebook page. At di sa mga wala pa dira ha, ano pang ginahulat niyo, pindutan na dira ang atin nga like and follow button para makaabil man kamo sa mga balita nga gina-upload diri sa atin nga Facebook page. Kag syempre mga katropa, yun yung pagkalipatan nga i-power share ang atin live subong para mas marami. Mas masaya kag sa atin yung comment section mga katropa peeps, ayagin maghuya-huya nga mag-drop dira ha sa inyo nga mga comments, ano manina nga comments, parte manina sa inyo nga paghigugma, parte manina sa inyo nga na-feel subong nga biyernes, may ginakaakigan bala ka mo dira, o kung basi may gusto ka mo nga i-shout out ang mga kilala niyo, kilala lang alam ng paghingadli. Kag syempre basi may gusto ka mo nga tamya one nga nag-celebrate sa ilang nga birthday subong, nag-celebrate mo lang mag-uyab dira sa ilang nga anniversary o kung basi fiesta dira sa inyo nga barangay. E mga katropa, go lang ha sa itong comment section kay ti free gidiya, tapos mabatian nyo pa sa kahanginan. Kagati syempre sa mga katropa naman nato, kagati wala sila kuno sang data nga panglantaw sa ato nga Facebook live kag pang comment man diri sa ato nga comment section. Hindi gid makabalaka mga katropa kay man. Pwedeng masagyapon magpadabot sa inyong mga mensahe, mga pa-shout out, greetings man ina panawagan or bisan ano pa man na pinagi sa pag-check sa ato nga XFM text line number. Mag-text lang sa numero nga 0908-8625-225. Kag syempre ang always sagit gina-inganyo sa inyo mga katropa ha. Nga hindi pa magkalipat, kaya mag-subscribe guys sa ating official YouTube channel. Pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Roja City Capi. So pare sa mga balay-balang at iwala ko na sila sa radyo katropang ay, pero timi araman sila sa smart TV nga nakakonect sa ilang internet or wifi. Di pwedeng-pwede masagyapon makapamati, makalantaw sa mga live programs dito sa XFM

ang notification bell ko ng bell icon para always ka mo notify or i-notify ni YouTube every time na mag-start ang inyong mga ginabalubantayan ganyan mga programa dali sa XFM Rojas. Kag syempre, ang ating na TikTok account, i-like at i-follow ni man 106.5 XFM Rojas kag ang ginagamit natin subong nga secondary Facebook account ang XFM Rojas 106.5. Mayong hapon na kay Toto Valdizon Escalada ba una-una gichadri sa ating Facebook live comment ho present na siya subong nga biyernes nagpa-drop na sa iya nga mga emoji syempre as always hindi ginaya malipatan ni Toto Val mainit-init nga hapon to beautiful chica babes Ira and Troy yahoo yes na yes ay ti mainit-init mandri sa munto asin mandra sa inyo gigatropang Eric Biring ba second owner siya ho early siya subon early word ang mga katropa peeps naton ha salamat gid ha katropang Eric sa pa highlight and pa followers syempre third owner naman ang aton nga katropa sa west Miria Flores maayon kapis si katropang Dewey Arthur mamayong hapon mandala sa inyo sir ha salamat gid sa pag tanaw kag pagpamati sa aton nga programa ari naman si ma'am Liza Di Gala wow asang panay naman niya si ma'am Liza nag number one na as always sa atin yung comment section nagpa-highlight and pa-followers pa mayong hapon two beautiful ladies DJ I and DJ Joy sa Garanog na Diamond Radio X-Rated time na mga katropa ay minayang manami Ma'am Liza itunog na pag darang imo nga radio parang imo nga kaimo dara ti makapamati man basi wise lada pala radio Ma'am Liza sige at tunog ka darang imo nga volume. Sige. Si Katropang Rafael Torbo Digno ari naman sa ating comment section today. Sige niya ba yung hapon ko ng mga gwapahon? Diwata DJ Ira kag Diwata DJ Joy nagatuto.

0: sa mga kamiembro mo dala sa antiriktoda. So always good nga pag-monitor dali sa accept.
1: Ikaw sa katropang Dre na notice ko doon, hindi kanya mawad-unload si katropang Rafael, yan o.
0: Basta ano ni siya, naka-only 1 month.
1: Grabe si katropang Rafael ba?
0: Sige, kaya kada hapon ganyan o, nag-monitor siya sa X-rated, sa cellphone. Of course, may load ginaiya, may data ginaiya sa katropang Rafael. Sige, sa katropang Ma'am Liza,

0: Pag-aaga, ano naman, duty naman, sige lang. Si Katapal to Duval, senador ka ba to? Why ka sanakyan? Aba, mayat pa kumi angkar-angkar.
1: Oh, no!
0: Amo ganito, pero... Sige lang, anong tala kaya muna ang gin paguha nga statement sa niya nga kaupdanan nga si katropa, si Senator Robin.
1: Ayoy!
0: Oo, hindi na kita maglalos to. Basta importante, may angkar-angkar. Ikaw, Draya, pang deliver mo sa imo nga mga katubigan sa Pure Flow Water Refilling Station. Thank you so much. Si katropang Lloyd, ang lalaking walang pahingaman sa ato nga comment section kada hapon. Good and shine afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Happy weekend kuno, katropang I. My warmest congratulations to Batch 2013 of TUPV Visa. Ayas. Uy, mga kabatch ko ni Kai. Charot. Kabatch lang sa tuig. Sige, siguro mo manin batch ko na graduate si katropang
2: Basi, ikay man. Iya, wala ay hanak na rai. Congratulations kung hindi man.
0: Sige, salambot siya nga nun sila katropang ay. Kaidad. Sige, thank you so much katropang Lloyd D. Ha. Kag, di ano nang inyong mga sabasa. Tungan pamangkot sa subong nga adlaw. Katropang Lloyd, ano mga abi...

0: apa ho. Hindi lang solid kundi naka t-shirt pasang XFM. Si katropa nga Toto Val, sana all like a pink mga DJs bahay. Why get that? Ano gusto mo mag pagpangita dira sa relief sa pink na bayo to? Damo dira.
1: Bet ko rin ito to ang pink, kaya ka pink mo siya sa profile pic niyo.
0: Oo, pink siya na yung paborito nga hiniti nga brief. Ako siya na yung favorite katropang Joy.
1: Ay, sige.
0: Oh, si Ma'am Senaline Ari naman ho, nagpa-highlight na ba? Naunahan pa niya katropang Joy. Si katropang Lloyd Navalas, Mascara Festival 2026 is set to spread Bacolod's world. Renewed smile. Ay, sige. Katropang Lloyd, ma-countdown na naman nila siya niya. Pero si katropang Christine Joy Onion, ambal niya, hello po. Pwede ka ask if diin po located ang inyong station. Tapos pila ka Zantung Gold ang need nga ibutang sa sobre. Kag ano pa ang isulat sa guwa sang sobre po. O si Christine Joy, ka pamangkot ho. Kapangalan ni katropang Christine Dayan.
1: Kasi niya si katropang Tin.
0: Ay, oo. Oh, ay, sa'yo, ma Christine Joy, ha? Pamati, mayad. Diyan nga, ito nga location. Dari sa may Barangay Lawaan, Water Village. Dari kami dampia sa may exit sa Capiz Doctor Hospital. Dari kami sa may bahin sa Iker Multipurpose Building sa second floor. At kung makita mo dira pagtanga mo sa langit, kung makita mo dira ang antenna, Christine Joy, at dira na kami saka. Kanangadaan, book sila ang pertahan, ah. Kag itulod, kay man matigain ang amon nga perta. Dapat persado, ikaw ha. Kag syempre, pila ko nung ka Zantung Gold. Ay, kung nga Zantung Gold capsule, ang yung mga ibutang sa sobrete, isa ka blister pad, okay lang katropan Christine kung nagunting-gunting mo na basta kompleto ang pulo kabilog. Ti kung Zantung Gold coffee mix naman yung ginatumod mo, ti lima ka empty sachet, consider na nga isa ka entry sa atin nga pa-promo. At syempre, ang mga ginasulat sa sobre katropan Christine Joy, ang atin nga promo title, ang Zanton and XFM libo-libong pa-premyo. Una-una, ginaha sa babaw sa sobre. Syempre, masunod ang imo nga kompleto nga pangalan, ang imo nga address, contact number, ang proof of purchase nga gingamit. Abi isulat mo dira kung anong ginhulog Zantung Gold Coffee Mix. At isulat mo dira sa POP. Kag syempre, ayaw gid pagkalipatan ha ang imo nga pirma. Kiman bisa nga kulang kadra isa IT disqualified eh. Hindi gid ya mabisan mabunutan ka, mabunot kita liwat kung kulang dira imo sinulat sa sobre. Gani kompleto ha ha. Kag every Friday ang aton nga draw. Kag every Friday pwede ka mo makahulog sa inyong entry hasta 12 noon. Gabay nga nalinawan ikaw dira katropang Christine Joy. Kag salamat man ha sa imong pag drop sa imong comment. Mayong hapon lang dira sa imong family kag sa imong.
1: Sige, thank you so much kada kay katropa natin Christine Joy sa pagpangutan na gidiriti tama-tama. Si katropang Agir ang nagsabad sa imong pamangkot ti kompletos recados ng imo nga pag himuon dira. Kag syempre magluwas sa kay katropang Christine Joy lang tawo ta sa mga comments naton. Abati si katropang Lloyd. Nag-refresh ang ato ng comment section katropang Ay.
0: Uy, siling niya. So nice. Feeling to complete my strongest identification for me to easy to tan... Oh, to easy to... ano ina? Katropang tiyan, ano ina? Oh, hambal niya. To easy to transact any various agencies. Sige po, nag-akaon kao na nga itong katropa sa guwa ho. Dulong guros na nga baby loves. Oh, si katropang Ma'am Senaline. Hello, mayong hapon mga guwapang DJs. Ma'am Ay and Ma'am Joyce. Also to all katropa, thanks God. It's Friday. God bless everyone.
1: Sige, kag of course si katropang magluwas kay Ma'am Senaline nga nagpa-highlight. Iupod niya si katropang Tay Mosok Bering sa Kamulawan Panay nagpa-highlight man this afternoon. Kag syempre si katropa nating Melvs Anisco sa Dina. Good afternoon kuna XFM Nationwide. Kag sa mga katropa

especially na sa mga chika babes. DJ Ira Kagligaya, magagapahan. Sige, thank you so much, kinakatropang Sir Melbs. Kag sa mga kwan mo dira, mga katropa peeps, ari na gani o. Pina-shoutout niyo ko ng Pumpkirt Boys, kay Foreman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Tutoy Archie, kay Christian Paminta, kay Bonbon ni Mikay, sa boss nila nga si Junjun Arlun. Happy birthday,

0: ano nang birthday to mo nang nasa ako. Si Buko gwapo
1: si Darwin ama. Yes. Happy happy birthday Darwin pogi ha.
0: Sige ati, syempre mga solid ina natin yung mga Pancreek boys. Kantahan tayo na sang happy birthday song. Yes, sa tanan yung mga katropa natin yung nag-request diri sang happy birthday song. Tiang ini

0: sa liwat ha. Happy, happy birthday gid sa aton dara nga maukod nga Pumpkrit Boy, si katropang Buko Guwapo. Anong handaan nyo da? Abi pagpahuway man ra sa pag-trabaho kag mag-celebrate ka dito sa inyo nga balay. Sponsor ya, abi katropang Sir Melbs. Sige, ang wish lang natin sa aton nga Pumpkrit Boy sa Timora Energy pa para sa inyo dira nga pag uluubra kag syempre malawi gid nga kabuhi para maging happy ka mo diri sa kalibutan. More birthdays to come kag more blessings to come. Yeah, so once again, happy happy birthday gid sa katropa ni katropang Sulumon, ni katropang Sulumon Troy, ni katropang Sir Mel, si Darwin Pogi nga nag-celebrate sa inyo birthday today kag si katropang Tina ba ti may pa shout out diri sa aton. Thank you no ka, or thank you ko no ka tropa nga Sulumon Antonio sa pa ice cream mo sa mga katropa tips mo diri sa istasyon.
1: Ay grabe gid si Sir Sulumon, ya palangga gid ni Sir Sulumon. Thank you ka tropa ang Sulumon. Abi ko gani kung kay sino atong ginapahila-hila diri ni ka tropa ang tindin nga ginakaon kaon niya sa guwa nga ice cream. Halin gali sa aton nga ka tropa. Do gina spoil kita ni ka tropa pang Sulumon sa ice cream, no?
2: Basi nga, gamon kami Sir Sulumon na.
1: Kag maayawan ka mula Sir Sulumon?
3: Kung subukan, masisira ang buhay mo.
0: Sige, pero thank you, sir. Ati, bulong inis sa tuman nga kainit, dari. Uy, basi mo iga-iga naman. Tapos hindi walang katropang John.
2: Amo. Okay, last time mo na dala. Busy ka, katropang Sulumon, sa birthday niya. Pagka dasun dahil nga daw, halata na nga.
0: Yes. Sige lang, importante manami sa tutunan. Manami kay malamig-lamig. O, si katropang Lloyd Dinavalios, may sabat siya ho sa atin yung katropang nga nagpawangkot. Ang aton ko nung estasyon, located near the Capiz Doctor Hospital. Then, kung makita mo ko na dira ang mataas na antenna, that's XFM Rojas. Uy, ginasabat ni katropang Lloyd, basta girl ang mamangkot.
2: Oo, gani. Pero kung si katropang Kenneth, gani, ito na ligad, ayawan na pamangkot.

0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang

0: antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at diacin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Sa

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata.
4: Susupa? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula, at pagkabulag.
5: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula.
7: Ang ginawa para sa mata. Taglay rin daw ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: The secret of health.
10: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan.
11: So bagi ito nakatipid, bangod na hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen.
12: Sanfon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system.

0: Tibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: bayari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon at XFM.
1: Ibu-ibu ko pwede yun. Dahil sa mga konsepto ito na nakapagpapasigla ng iyong mga cellula para sa tuloy-tuloy na gawain o galing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Mataas sa mga nutrients, turmeric na may tagline na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Clair Skin Beauty

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado, Ibalo Panteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Paaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heidi Retire.

0: gamitin upang makasal. Ay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Natropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Zanton and XFM, libo-libong papremyo.
1: Ako si Miss

0: Laging tramahin sa santon.xfm libo-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! For DOHC-FRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: time check is 55 minutes past 2 in the afternoon. You're still tuning in. It's your favorite Katropa station here in XFM 106.5 ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga
1: X-Rated. Mga katropa, ang inyong programa ang buhilog ang ginadulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Mga katropa, ang Xanthan Plus Herbal Soap

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Santone Plus Herbal Oil,
6: System Pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System Pain.
7: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adab ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akumulan sa System Pain para garo-garo ang training.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma. Matlasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. Mayarap ka sa mga balita. Wala sa mga DJs nila nalakan dyan.
2: Wala sa konkreto nga sabat.
3: Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
2: Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Imo!
3: XFM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
7: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
6: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
9: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sakit ng katawan?
9: Mag Santone Plus
5: Herbal Oil.
10: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santone Plus.

0: kasi madyago dayon. Wala nang sakit ang ako liko.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: FM. FM. The Secrets of Health.
1: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Ginasiling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, malabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba ng pinakamalaki?

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga siyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas, tungkol hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarilain nyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sang lawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sunthone and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Sunthone Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sunthone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthone and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.
4: X

Hi day mga pinalangga ko nga katropa. Kamusta bala ang inyong Friday sa subong hapon? Kagang iban excited na naman ini magpuli kay nga wala naman sing obra buwas. Ang iban kasi well done na. Pero wala naman bilin. Amo na nga aton nga life daan rolling in the deep. Bo do ka formal subong kay sexy, do ka ano subong ka kon nga forma, do ka secretary or do ka executive. Executive na wala kwarta. Amo na gali. Anyway, so katropa, alas 4:07 na sang hapon kag ang petsa subong Mayo 22, 2020 size or May 22, 2026. Nakatutok makamugyapon diri sa extra service every Mondays to Friday. Syempre kaupod ang inyo nga sexy di nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sadyang nga hindi nyo gid malipatan. Syempre diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Kag sa ato naman nga mga katropa nga nagatutok subong sa aton live kag sa thank you gid sa pag-imo nyo naman sa akong background music no. So maayo lang da nga paglantaw kag maanya gid nga hapon sa inyong tanan. Ngayon nga blaang sexy day nyo. Init-init, grabe. Ay, subong bala ang mga tao, bala subong mga katropa, kadakita ko, gina muna mga mata nila, ginagi sa dalan, no? Kaya nga, tungod nga, nasilawan, tapos dugang pagid nga, ang sungaw, bala sang init, bala, baw, aragid dya sa imoy. Haklong-haklo mo yung lahat-lahat, no? Pero, syempre, ang beauty ni sexy di, dapat pagabot di ako, dahil gina-fix na ng edo yun, tsaka! Kaya speaking sa mga nagalantaw, syempre, of course, pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. So, kung gusto nyo yung i-review ya ang live ni Sexy D, pwede nyo gito yung mabalikan sa YouTube. Akag, nag-live kami subong mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. So, kung mayara kamo doon yung ipatamyaw or shout out be or may mga birthday celebrant kita, greetings, dedication, pwede nyo gina nga ma-comment ya sa aton nga live. And syempre, do like, share, and follow. Gina nga per me, ya. Kaya para magkita na ikita ya. Kasi adlaw-adlaw, kuya nga pag-chismis na rin, masubaybayan nyo man kung ano mga topic diya ni sexy diya. Kaya kung wala ka naman yung smartphone or keypad lang yabi ang imo nga cellphone, pwede ka gina mag-text sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kaya dira kita mag-tusik-tusik. May special birthday greetings ko gali sa akong nga palalabs, no. Happy birthday to Romel Di Soya. Kaga, kabay pangatagaan kapag isang malawig nga kabuhi ni Lord. Pero kung magpasaway kaya sa ako niya, bisan ko akong kaya ni Lord niya, okay lang. I love you so much. I love tagid ka. Kaga, no need to MMK na. Basta kaya ako yung Raina mo. happy birthday, gang! Kailin ko doon ma-exercise na lang. Para madula, man bala ang akon, bala nga lapyo, bala ka. Medyo lapyo pa man ninyo, sexy di, subong. Pero early pa mo ko kagabi, nag-sleep. Medyo sako, gita ninyo nga sexy di, sang parek-parek. Nag-jacket lang sexy di, no? Ang init-init. Ang akon nga skin maguba. Ang akin nga beauty maguba. Pero basta nagapangita, kaya sang kwarta. Bahala na yabis ka maglalaw ay kapaya abis ka magkalabato kapada iya sa initan. Yabis basta ya legal lang yung pamaagi, ang papangita mo yung sang kwarta. Yaw, lagi na problema.
Di ba lang, mga katropa? Kamusta lang talaga isa mga iba na nagapamahaw, no? Nagapangapi, nagabakal, da, mga fishbowl, nakagquick-quick sa igad, nagapamati man is. Kung hindi man sa live, syempre sa inyo nga mga radio, da eh. Thank you so much, gida, sa pagsubaybay nyo yung permi sa amon nga programa. Akag, ano ba na permi ginahambal sa inyo ni Sex Edia? Speaking of, pagsubaybay, kinanlan nyo man subaybayan ang aton nga healthy, eh, di ba la? Kahit iya, bahala na yung importante yung healthy. Tayo mo na ganit permi gina-endorso sa inyo ni Sex Edia ang aton nga paborito nga Ultimate Trio. Ginapangunahan sang Santon Plus Gold ta. Siyempre mga katropa, ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. So kung permi kaya ginakapoy, wala gana o kung gusto mo yung mangin healthy, perfect gid niya para sa imo. Kag ang nami sa Santon Gold Plus ta mga katropa, may laki pini nga mga natural nga ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotect sa aton nga cells. Ang ikaduwa mo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sa aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo mo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health. Ano ba lang malunggay? Kaya mo niya, di ba ang mother ko, no? Bawa sa nutrients ko, no? Ang ikapata mo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, sa mong aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol sa kalawasan or sis, top na on ina sang aton Santon Plus Gold. Ikaduwa ta nga produkto mga katropa amo ang premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi na yung makumplitong aton Ultimate Trio, mga katropa, kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Amo naman iniya ang supplement nga kilala sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santon. Siyempre, nagapadugang pagid paligun man sang imo immune system. Tungod nga Vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. Kagkabalo-bala ka mo, mga katropa, nga antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging, nagabulig magpapugong or padutayon niya ang pimples mo, kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin, anti-inflammatory effect, makabulig magpabuhin sa imo hubag o kung inflammation sa lawas, energy booster, amo na gani nga mabuhin-buhin na niya ang imo kakapoy kung magtumar ka sang Santon Vitamin C. O imagine mga katropa, isa pa lang na sa aton vitamin C pa lang na grabe na ang iya nga benefits or beneficyo sa aton nga lawas. How much more kung tatlo pagid ni sila ya ang imo ya nga inumonia. Base kung si Superman ka na. Base hindi ka na yabala ka batsyo, yabala how. Siyempre, ang mga produkto tanga himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag yes to health. Wow. Kaga mga katropa, available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gig ka mukha kanto sa Yes to Health Wellness Center ta nga ara sa may Door 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Kay ara dira. Kag kung gusto mo yung makita iya ang nagkalain-lain nga produkto sang aton Yes to Health,
makita mo gitwe dito sa ilay ang Astoria. Kag kung tamaran ka naman niya mga katropa magwa or magpainit, be, pwede ka gid ko order through online. Kag available na sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Haul 2011 kag mag-add to cart na. Kag speaking, ari-diri ang aton nga Uncle Bob sa live nagapanikatika sa Subong hapon. Mao Uncle Bob, please uwi ka na. Ang pasalubong di ko na ni Chris ay See you next Monday Sex with you. Wow, see you gid pang. Bawsan, masakit naman yung pangata, i-ready ko na nga daan. Mayong hapon ko ng mga katropa, siling ni Uncle Bob. Kagari man diriya siya, katropang Madam Loretta Oloroso Ambolo. Hello, good afternoon, Miss Sexy D. Good afternoon po, ma'am. Bo, naidlaw na ko na si mo, Uncle Bob, si James King. Naidlaw na sa ko na si Imo, magsasko. Diin ka na ko, no? Uwi ka na dito, mga katropa, sa next Monday. Makita nyo na si Uncle Bob. Kay kabalo ko na hidlaw, mga kamo sa iya. So, ma-updanay naman kami liwat. Anyway, sa Uncle Bob, thank you so much gid sa pag-agi, no? Thank you! Kag, may klase ta? May klase? Ah, wala ta klase. Kaya basa ang ano, brief niya, no? Ni Sir James King. Mga katropa, basa ang iya nga brief. Pero, anyways, ano naman bala karon? Kaya wala subong guest siya, Sexedy. Pero may ara ata karon istorya ho, niya importante. Para itagaan, ta nakamungudaan, clue. Kaya di bala may ara titang power interruption sa Sunday. So, nang mabatian nyo karon ang rason ko nga, medyo malawig-lawig ang brownout ako no sa Sunday. Para hindi ko mo magsagay kareklamo, dira mga katropa. Kaga sa akon dagali nga mga friends no mo naga pa shout out da no ba mayong hapon lagi diya sa inyo sa akon da akong pare sa mga taga Silay nga nakakilala sa akon mayong hapon gid sa inyo akag maayo lang da nga pagpamati pero kung wala kaya na huya ya mas mayo ma-comment kapag dinugay kada iya ka panikatika kaya wala in gid ya ko makita tapagid kaya nga ari kadiya sa akon nga live. Wow. Kaga mga katropa baw nang grabe ang ano subong no ang tawo subong grabe gid ya kapigado totoo gid ya eh nga kadamo sang nagtalalang man sa akon ya mahulam pero ti si Sexy D at saka 200 lang man kis ang budget ni Sexy D kay duwadaan ang kids may ginagatas pa may ginadiaper pa baw pasensya hagid ko ninyo kung sa subong at tiyempo managani ang Boko Lord. Sana pa kung mamanggaranon man kay para mabuligan ko ni sila kag makapahimunong naman si Sexy D kay tiya sino ba lang ang musagay pa diya ka pinangabudlay kung damo ka na malang kwarta di ba lang. Kakapoy mamblasigi pangita sa kwarta tani kwarta naman mangita sa ako no. Tani bala ang kwarta naman mo problema sa ato hindi kikita naman problema sa kwarta. Anyway mga katropa mamati kita na isang gamay nga pahinumdom no mabalik lang siya Sexy D kaya pagbalik ko magabasa na kita sang sulat kaya gimpadalas ang aton nga katropa syempre dali lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting! XFM.

0: FM 103.9.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, sambuban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santol Plus Gold. Santol Plus Coffee.

0: Grabe na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na,

0: siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble.
4: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya na.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM.
11: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
12: Edukasyon.
11: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
12: Edukasyon,
11: edukasyon
12: para sa ikaayong lawas.
11: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibalo.

0: herbs ginagamit na ini ang tugabang o konsaluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtap na o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Matika naman kita ya sa Amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalimang sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang sapo na rin. Gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa niga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa niga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang kapsa ng evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.

0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: XFM 103.9.

Alas 4.37 na sang hapon mga katropa. Kagini nga oras, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Kung may problema ka sa mata, like glaucoma, pterygium or katarata, solusyon ang taina paagi sa pag tumar or pag-inom sang atang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus na mga katropa, may araini sang lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga magaprotekta sa aton mga beautiful eyes. Especially sa mga nanay, tada, no, kag tatay, lola, lolo, kag sa mga katropa, tada nga permi nakababad sa mga gadget or computer. Pwede ka mo mag-inom, samtang wala pa yan nag-aarapon or may katarata, mata nyo, mas mayo yung atap na unay. Samtang timprano pa, di ba? Kaga, tamyawunta di sa buong ato, mga katropa nga. Ari diri siya katropang Rosalie Flores, ay classmate. Mayong hapon sila niya hello. Ari man diri si Madam Nanette Vasquez Susan. Good PM po, Sexy D at sa lahat ng bumubuo ng XFM Bacolod City. Thank you so much. Thank you so much Madam Nanette Vasquez. Tani mag-unay ka dira. Mabasa na si Sexy D sang sulat. Kay ikaw gyud daan ang number one niya, kwan niya, kumbaga ya nga naga-comment gyud iya sa aton. Thank you so much gyud Madam Nanette ha. Kay naga-bulig si Madam Nanette sa aton niya advice or nagahatag man siya opinion sa aton niya katropa. So ano ba lang ginahulat niyo mga katropa? Magabasa na kita sang sulat kaga sa gusto mag-advise da. Pwedeng-pwede ka mo ka-comment ha or pwede maka mo katawag sa 09-15-628-7926 kay dira kita mag-tusik-tusik. Wow, pag-chismisan ta kung anong nagka-natabo sa aton nga katropa nga nagpadala sang sulat. Kaga subong ang mga katropa ang basahon subong ni Sexy D nga sulat. Nagakaangot ini sa

kapigadukun ah, kumbaga. Tagaan, ta nakamudaan klo, kati ang bablarin gina ni Sex Edea. Kapigado, gidman niya sa subong niya, kag di man nakita na niya ang nagabat siya. Kagkabudlay, naging subong mangita sa kwarta kay kamahal na sang tanan. Anyways, mga katropa, magasugod na kita sang basa. May-ari naman kita sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sang ginluiban niya ako or nangabit, nangalabit. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Digoy, 46 anyos. I-share ko lang sa imo, Sexy D, nga gimbayaan ako sang akon live-in partner. Tungod sa kapigaduhon kag nagpamanila siya, dito siya nangita sang trabaho. Pero hindi lang galit trabaho ang gimpangita niya, Sexy D. Kundi nangita man siya sang lalaki nga mabulong sang katolya. Tumangid kasakit, Sexy D, ang ginhimo iya sa akon. Kay wala labot nga nagluib siya, gimbilin niya pa sa ako ng amon tatlo kabata or tatlo kaanak. Nag-ubra lang ako sa humayan, Sexy D. Pero akag nagalibog ginang ulo ko kung sa diin ko masugod, kag paano ko ini maeksplikar sa akon mga kabataan. Ano bala ang pwede ko nga himuon, Sexy D? Gagmay pa ang mga bata ko. May ara pa ako sang 3 years old, 5 years old, kag 9 years old ang mga edad sa mga bata ko. Kisa, may mga times na, Sexy D, nga gina-question ko na ang Ginoo. Kung nga ah, sa kadamo sang tawo nga tagaan niya sang amuni nga problema, nga ako pa bala? Nga ako pa bala ang napili iya? Kag nga bala na tabo ni sa akon? Daw hindi ko gid mabaton, Sexy D, tungod nga grabe ang pagpaninguha ko nga mabuhi ko lang sila. Ultimo brief ko, hindi ko na mabakal. Tungod nga ginapalabi ko sila. Wala gid ako mag-expectar, Sexy D, nga buhaton niya na sa akon. Sa liwat, mangayo lang ko sa imo advice kung ano bala ang pwede kong himuon. Kag ako gali si Digoy, madamo gid nga salamat.

0: Anyways, katropang Digoy, thank you so much gid sa pagpadala sang sulat mo, no. Medyo masubo gid sang sitwasyon mo, katropang Digoy. Hindi kaya maghambal nga anatabo na sa imo. Actually, katropang Digoy, hindi mo na iasala kung nga anatabo na. Kag hindi mo yung pag-questionan si God kung nga ikaw ang napili iya nga tagaan sa nga muna nga problema. Although, medyo mabudlay gid man, laway ko nagtabo. Mabudlay gid man na yung imo sitwasyon kay tungod nga kapigado pagid sa subong. Siguro amo nang rason kag nga agin baya ang kasang asawa mo or ang asawa mo ambisyosa lang gitoy amo na nga hindi siya yung makontento sa life niya kay tungod nga amo lang na yung ubra mo nangita siya sang iban. Kag ang masubo pa is mayara ka 3 years old nga bata katropang Digoy ba. Paano ang imo nga mga kabataan kung mag-ubra ka? Sa diin mo, ay, sorry. Sorry, gid, napindutan. Sa diin mo na sila ginabilin? Or, ako mabilib kuya sa imo, hindi kuya siling niya mag-ano. Kag hindi mo yung pagbasulo na kagalingon mo, kaya nga hindi mo na iasala. O, sa imo na to yung naghalin nga, grabe, ang pagbakabaka mo, kag papangita sa kwarta, mapakaon mo lang sila, kag ma-providean mo sila. So, anong sala mo da? Wala ka da iasala, iya katropang Digoy, kung amunay ang natabo sa imo. Hindi mo yung pagbasulon ang kaugalingon mo. Ang imuon mo na lang na da is tungod nga broken family na ang mga kabataan mo kagwala na iloy. So, ang natabo subong sa imo, duwa na ang role mo. Itatay ka na nanay ka pa. Mga katropa, may haragid man galian mo na ang klase sa babae mo. Pero balang unahon niya ang katulya kumpara sa mga anak niya. Ako, nanay man ako ha, nanay man ko, mother man ko, ako 3 years old ang bata ko, ibilin ko sa imo, alang-alang gikuda iya, hindi katulog ka man ha. Para sa imo nga asawa, Digoy, no? Kabay patanin nga konsensyahon, ginsa kahit hindi lang niya isa kabata ang gibilin niya. Tatlo, imagine tatlo ha. Pero atani katropang Digoy, hindi lang niya maglabot sa point kasi tungod nga kapigado sa imo or kapigado subong sang tiyempo, sang panahon. Hindi lang tani maglabot sa point bala nga ipanghatag mo mga bata mo or ibutang mo to sa DSWD kasi hindi ka nakasarang. Tingwa ilang kung ano pagid ang pwede mo nga mahimo sa ila. Diskarte sa pupangabuhi ah. Kaga basi miyara kada piyak balay or pamilya nga pwede mo masaligan man nga bilinan sa ila para at least mas makafocus kaya sa ubra mo. Kaga maprovidean mo gid sila sang insyakto nga may mga atipan man bala sa ila kahit kung sa humayan kadaan nga nagaubra kabudlay na nga maglakat ka bala wala ka bilinan sa mga bata mo. Wala sang may matigang mayo lang ni kung ang 9 years old mo nga bata kabalo na. Kabalo na mag-ubra sang sulod balay. Nagtig-ab na naman si Sex and D. Kaga, hindi mo na siya pagbalikan, katropang Digoy. Kaya, maabot gina ang time nga ang ginhimo niya sa imo, mabalik gina sa iya. Pero, kung hindi man ka ikaw kabalo sa iya, lain na ang mabalo sa iya or lain sa lain nga pamaagi. Pero kung ano kasakit subo ang nabatsyagan mo, mas times 10 pagid na iya ang sakit nga mabatsyagan niya. Kasaho ka lang na nga magdagko mga bata mo. Hindi iya nakakilala or hindi ka pagkilalahon ng ginikanan. Kag, madumot gid sa imo ang bata mo ya eh. Kay ti, okay na to tani nga nangita kaya ubraya sa Manila iya. Ang ending niya, nangita ka tudubra, nangita ka man sang lalaki. Ara na naghahambal na si katropang Digoy, tanga. Ginahimo yaman ang tanan kag nag-provide man sa. Pero ti, Siguro ka tropang digoy, da rason niya na lang na iya nga mangita sa obra sa Manila. Ano yung nagid niya, kumbaga, na plano yan na nga malakat siya sa Manila kag bayaan, kamubayaan ang mga bata sa imo. Kaga ang katropang digoy, wala mo man din na sulat kung may pamilya na di ang babayi or anong sistema, kahit di pwede ka man kapalapitan ni si iya nanay na. Kag pasibo, pwede mo tumabilin, biskan ang 3 years old mo lang anay, ikit ito medyo mabudlay, ginanakagbalantayan pa ina ang 3 years old. Madam Nanay, baka meron ka pong maa-advise dito sa katropa natin. Humihingi daw siya ng advice kasi iniwan sa kanya ng asawa niya or ng live-in partner niya yung 3 anak niya sa kanya. Maliliit pa. 3 years old, 5 years old, at 9 years old. Tapos, naghanap pa ng kabit or bagong lalaki or bagong karelasyon yung live-in partner niya. Hindi mo mamatawag na kabit kahit iway mo yung kamuging kasal na duwa mo. Kabudlay, no? Kabudlay, mga katropa, kung kapigado, no? Tapos ang tawo nga ng maparis mo, hindi makontento. Tutuod gina iya, mga katropa, ya?
1: Bow! Ka-perfect! Nga,
0: biskan ano mo ka-kayod, biskan ano mo ka-effort, nubo or gamay lang hindi ka pong pagtanaw ya sa imo. Muna ganin si Lingko na sa akin nga partner, mas thankful ka na lang ganin nga kuya na live-in mo kay nga or na asawa mo. Kay nga kasi sexy di ya mga katropa, wala arti. Biskan pa sudanon mo mapukuyag uga or ginamos, ay makaon kuya. Pag pandemic time gani, kasi bala lapit kami sa bye-bye before to, sang sa silay pa ko. Nagapanginhas kami sa bye-bye, tuntood yung mga katropa. Naghibi na siya sa akon. Kaya naghahambal sa sakon, hindi mo ni bala deserve ng pagpangabuhi. Pero ti, wala ko choice. Ikaw ang gipili ko. Ikaw na angara di sakon, so bumanop ako. Kaga, muna iyan ang biskan pa kanoon niya pakukuha ng pakinhason si si. Ay, kakaon niya si sexy di mga katropa. Yeah. So, una, allergy ko na sa kasag, mga pitik-pitik allergy na sexy di. Pero ti, wala na, hindi ka nakabatsag allergy mga katropa kung wala ka na choice, wala ka na kwarta, magpigado ka na, mapili ka pa, di ba? Yung ano na lang na yan sa tubang mo, yung muna lang gid na yan eh. Kaga, swerte lang gid kay hindi kuya siling yung pwede malang kuya tani ka sumba mo. Mga sumba-sumba na lang kuya or mamadyong na lang ko tuya, maulat na lang ko sang sweldo, yung kung gustuhon ko. Pero mas gimpili yan ni sexy di nga mangita man niya sang ako niya. Ikita nga. Kaya nga, mga katropa, lain gindi akong kita yung mga babae may kwarta no. Mabakal tayo ang gusto ta. Saan sa mga luho tayo, hindi tayo kasalig sa aton mga bana. Di ba la? Kaga, okay, ginaiyang mangita ka man niya sang imo ah. As long as, Ganigaw ko. Anyways, thank you so much katropang digoy sa pagpadala mo sang sulat. Basi nakapnapiyungan na ito, Madam Nami. Thank you! Kag na-mention mo di gali katropang digoy. Ay, sayari gali si Madam Nanet. Bugtaw gali. Siling ni Madam Nanet. Digoy, huwag mo nang asahan ang asawa mo. Kaya mo yan. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Basta palakihin mo ang mga anak mo na may takot sa Diyos, kaya mo kahit wala ang nanay nila. Thank you so much, Madam Nanet, sa pag-advise. Correct, Gid. Si Lord, ang mga katropa, hindi niya magatag sa itong problema kung kabalo siyang hindi tayo makaya. Kaya mo na. Hindi man lang ikaw ang naglabuot sa punto nga nag-question. Ako nag-question mako ha, sang una ha. Pero hindi about life. Nag-question ko is about sa akong mga friends ang una bala nga nag-betray sa ako nga. Pero friends naman kami subong anyway. Balang katropa nga si Sexy D sang una may ara. Kag damo-damo friends as in. Every day gakadto sa balay, gatulog, ga-star pa to muna bala. Then nagabot sa point nga namigado si Sexy D. Pagabot sa point nga papamigado ko or butang tabi wala naging siling amo ginakadako nga kwarta. Wala naman ako friends. Ang mga friends ko nga before nga gibuligan ko. Wala na nagpakita sa akong sang struggle na ko. Nag-struggle gigo yung mga katropay. Dito ko, isugidan takam, dito ko na question si God. May, di ba, kay photographer, maniniyot si Sexy D nyo. May ara kami customer or client nga Boreal. Siyempre, gimisahan sa simbahan. Then, ang pagkanto naman simbahan, ano-ano mo lang yung mga katropa nga doa kung patay ang napatay da sa simbahan nga muna. Grabe, nililibi ko mga katropas. Eh, grabe, gidyang gatagak, gidyang luha ko. Hindi ko gidyang mapungga niya. Sige, hibi, gidyang do. No feeling ko, do tatay ko to yung napataya. Do kapamilya lang. Oo. Iyak talaga na ako ng iyak, Madam Nanette, nung time na yon. Tapos, nakaharap ako sa kay Jesus na ganit tawag bala? State show bala? Na, Sa altar. Gambalgi ko yung, Lord, nga mo niya, nga mo niya katabo sa ako na, nga mo niya katabo sa mo, hindi mo ko lain na tao, Lord. Ang ginaya tuod, mga katropa, tuod, ginaya, hindi pa mga kapis, hindi ko niya tani-deserve, Lord mo, pero ti, gipakita mo gid sa akon kung ano mga klase nga tao ang mga friends ko before. Kaga nagabot gid sa time man mga katropa nga wala kami nag-insindihanay pero subong okay naman kami kay tia nagpasensyahanay na pas-ispas na kumbaga. Pero hindi ko na malipatan mga katropa ya kay tia na hurt gid ako. Nga arab lang ikaw isang timpo nga kinanlan kanila ara ka. Pero sang time na sila kinanlan mo wala na. Highland Agalisa, itong katropang Kylie Mendoza. Mayong hapon, ma'am. Kaga, i-ready mo na daan ang self mo, ma'am. Kaya, ikaw na daan ang next guest, ha. Kagambal mo diya, katropang Digoy, paano ko ini ma-explicar sa akon kabataan? Kulingin mo, bata, gadako, agapanilag man sa imo ang sitwasyon na katropang Digoy mo. Paintindi halan sila kati makaintindi man na sila kagti hindi man ikaw ang nakasala nanay Manila. Kung ako yan na yagani yang sa ano mo sa sitwasyon mo balo ko na napatay inyo nanay. Kati muna na tabo limayaan niya kaya sa ere kumbaga gimbutang niya ka sa ano ah. Hindi ka pa tani ready pero ti wala kami mahimo. Nagbugtaw ka lang nga pagka-boss, wala ka na yung asawa or wala ka na live-in partner. Explain mo lang sa mga bata mo nga mo ni natabo, mo ni may chidihan gina nila katropang Digoy. Kati, mo na yung mas mayo nga kung ano ka, tudloan mo pagin sila nga hindi magdumot sa nanay nila. Kati, biskan ano matabo, mother na nila. Mabot lang na ang time niya nga sila mismo makasukma man sa ila nanay eh. Muna yung mabalaan nila kung ano man ang rason or sides ang nanay nila. Pero hindi pagay hilui ba kung bagang utok nila. Sila na yung maka-decide or sila na yung mismo ang maka-ano kay nanay nila sa ulihi. Kag, thank you so much, Giliwat, no? Thank you! Grabe, no? Imagine, bala mga katropa, kung kita nagaproblema, may ara pagidgaliyas ang nagaproblema, nga mas lala pagidya kaysa sa aton niya. Kita gani thankful na lang tayo nga kis akwarta lang niya ang problema. Ta, how much more sa ibang bugas? Sudan. Ano da listaran. Wala pagid kuryente sa sulod sang balay nila. Gimbayaan pagid sa kasawa ya. Oh, diba? Mas masakit gali ang kakaagyan nila. Kung nag-struggle ta, mas sila gali grabe pagid ang pag-struggle nila. No? Pero sa ludo, gida ko da iya. Kag ti-imagine balaha. Nag-iba niya sa nanay, ginabayaan ang bata sa iyaya suli, no? Siya yung tatay sa iyay, ginabayaan ang mga kabataan. Single dad, kumbaga, single dad na ang aton katropang ligoy. Kagabay pa katropang ligoy, eh, makakita ka man sa babae nga mabaton sa imo, eh. Baton imo mga bata, palanggaon man, muna bala. Makamabot ginaya sa time nga maka-encounter ka sa babae nga hindi ka napagbayaan sa eri or hindi ka pag-ibaylo sa iban. Kaga sa liwat mga katropa, mamati kita na isang gamay nga pahinumdo, mabalik lang si Sex and D. Siyempre, dari lang sa inyo nga, paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!

0: old.
1: Pacheck-up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
2: Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
3: Pinahusay.
2: Nabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh? Ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
2: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po, TSL kompletado. Ibalo ang teke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na assist the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape. Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Gold!

0: mga pinalangga ko nga katropa.
1: So, Lisette, kublog na sa nulog. Kublog na yung engineer niyo.
0: Alas 5.12 na sang hapon, mga katropa. Kagini nga oras, ginadulong sa inyo sang turbo. Siyempre, kung nagapalay-palay na dayang inyo nga patola or kalubay, distingin nyo or tilawin nyo ang amon nga turbo nga gawa sa maca at clavo wasca nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance pagid ang libido sang mga kalalakihan or sang mga partner ta. Siyempre, kung ano bala, kung mag-enhance bala ang libido or magtaas ang libido sang atong bala ang partner, mga katropa, nagamanyakis na sila kuno, kagdawa mga hinurusgan, bao. Kag siyempre, mag-improve pagid ang ilang ha? Performance pag-abot sa bed scene. Kaga, mga katropa, sa subunga hapon, may ara kita sang pag-interviewon. Wait lang, kaitakod ko na yan. Wala ko galing natakod. Kaya sa laset ko. Mag-interview honta ang aton nga. Ang spokesperson of Negros Power nga si Engineer Liumel Tambanilio. Sir? Sir, mayong hapon.
2: Mayong hapon.
0: Ay, welcome to XFM, sir. May ara lang gali pamangkot sa imo siya sex ed, sir. About sa brownout ta sa Sunday, sir?
2: Yes, ma'am.
0: Ano na siya nga mga area ang masakupan sang aton nga power interruption sa Sunday, sir?
2: Well, number one, may napuntasan na mga consolidated, sa next Sunday, sa Mayo, Balikotlo, naging, kita dira, scheduled for interruption. So, dito, pati na sa substation ang apikuran, ikadako sa nga sunugra, so ang mga area sila na apikado ang sa downtown, downtown at sa sunugra. So, may wala na ng SM, at pwede siya sa Bureau of Fire. Sa Bilog na Plaza, sa Mesa de Bastian, nalang Along Lacton, Tingitan, sa po na sa may portion ng Barangay Tumag, Tangog, Alihis, Takuling, dala na ang mga City Heights, ang very man sa Bilog na Morsha. So, ang apitad, kasi sa mga around mga 100,000 na konsumidores. So, however, some of these areas, ito na siya sa transfer. So, may ara sa switching na pagayon noon from 6 a.m. to 8 p.m. Sa aga, another 2 hours from 5 p.m. to 7 p.m. So, ano sa mga area na situan si May? Inya, between 8 to 5 may hari ni sila niya sa electricidad. So, ang force ng alihis na rin, muna siya ang sa Gonzaga Figure 1, at di sa Gonzaga, ang dito may Forest Hill sa Division, St. Vincent sa Division, Carmen Gill sa Division, Woodside sa Division, Nasalville, Binil sa Binil, the home, sa Naad Park, sa Hillside sa Division, ang Coca-Cola, Batling, sa may Miraculous sila ng sa may Saiton Valley, Sarangay Filisa, Asinda Edmar, Sunny Plain, sa Division, South Spring, Village, Villa Maria Reina, sa Division, is home, stage 4, 5, and 6. Sa Bugwason, Hundo, sa Division, sa Ala Farm, a portion of Mantilingan, sa Division. Dalaman ang sa purong artiko, purong katilma, purong kawayanan, purong bantod, purong peneswagon, purong madinalagon, purong kabugwagon, Berlin Bill, Executive Gahong, Exibili, Bilya Gilena, purong Busay, purong Rilota, purong Limongras, and by portion of Barangay 16, Purok Malipayon, Bolivar, Makinalanggaon, Kasing-Kasing, Mangga, Magtiayon, Maysmay Rodriguez Avenue, Pakatos May Burgos Avenue, Hall of Day Walk, Kasanguan, Street Burgos, sa din sa may Burgos Avenue, Pakatos May San Juan, Panago Street, Purok Kabuhi, Nara, Baybay, Nampirong, Ayala Mall, sa Bureau of Fire, Social Depot, Fort Sabrangay na na, sa Pampara, Purok Langit, sa Kino Village, Pepe Trondesco, Purok Paraiso, Purok Salingan, Purok Lawayan, Purok Trusas, Pandan. Dalaman ang Lukwestan, si Pakistan, sa Sumay Gay Park, sa Sumay Gay San, sa Grand Sea Bacolod, Park of Bacolod City Hall, Laan na City Hall facing Araneta Street, ni Ferris Balesteros, sa OHS, LPCHRM School. Ang driven sa may ato na sa may Yulo Kanguan, sa Yulo Park, sa may Malabing San, Purok Mars, San Sebastian Street, sa Binito Palangkar Street, Doña Cusetra Street, San Juan Street. Kagang sa Mabini Gonzaga, dara sa kanyang may Bakton, sa kanyang Dibukin, ang Saray Quadrant Street, sa Nuwan Street, alin sa Rizal, sa kanyang Burgos Avenue, Gatoslao Street, alin sa Galop, Padre sa Turiaga Street, ang dala na ang sa Bishop Palace, sa May Plaza, Day Center, Daytano Grand Central, Raman sa dalaman ang Lusitayna Street, maling sa Bustaga Street, kapatid sa Lusitayna Street, baka to Old City Signal. Ang Galop Street na, along Galop Street from Lusitayna to Mabini Street, person of Bustaga Subdivision, dalaman ng Riverside Valley, ang Suhang Badlington Center, Riverside Digital Center, may Riverside Village, kain sa Bibiston, Matahong, Kahirok A, Kahirok B, Pag-iapos sa Pagidahe, sa Tilingan, may Minita Homes, Leon Bill, sa may Bakap 7, sa Winter sa Bibiston, Johnson, Ciudad de Pilisa, Bangga Simon, Paglaon Village, MPO, RC, sa Tilingan, Aid Foundation, dala, sa Bibiston, na sa Morsha. So, talaga sa Morsha sa teaching ng 6 p.m. to 8
0: a.m.
2: But mabalik kasi ng power. And then, teaching naman siya from 5 p.m. to 7 p.m. Amo naman ang outage siya. And the rest is from 6 p.m. to 7 p.m. So, the rest na kami na sa napituan gid sa 13 hours.
0: Yes, medyo malawig gid ang brownout.
2: Dapat ni na area nga padala sa atong studio da August. Kay nag-obra kita sa atong nga Kutsi at the intersection sa Loka sub-transmission line 69 KB. Ang Bacolod Reclamation nag-supply sa ating Gunsaga and in its ASD and its Gunsaga subdivision, ang regulation sa substation, kag ang hangaton man nga Bacolod Alhit, na mo nang supply sa Alhit substation, kag ang Morsha substation. So, bito madakot ako siya at ito mo noon, ipartis ang ating 5-year distribution development plan.
0: Yes.
2: Na pang-upgrade rehab sa Bacolod Bata 69 KV. Para ma-upgrade din na sa ano kay preparing din sa pag pa-construct ng ating bagong substation at ang new capital substation dira lapit sa may Ayala Mall. And then another substation comes the first or second quarter next year. Dira sa may middle world substation. So kung tanawin tayo yung mga additional capacity sa ating franchise area para makagagag sa dugang sang reliability sa stable ng atong power supply diri sa Central India.
0: Nang pero sir, di ba kabalo kita nga tuman ka init sang panahon subong kag tigpalahuway sang tawo ang Sunday. Ano ayan ang pwede mo ma-advise sa mga konsumidores ta sir?
2: Well, at least subong sa ating konsumidores no, nga I know nga ang convenient may sa atin loket ba ini adlaw sa binigay na pahuway. But this is necessary nga himuon natin. Otherwise, himuon niya natin sa other sa weekdays, mas madamo kami ng mga maapituhan. Tapos, pagkid ng mga consumidorin ang maapituhan, kundi ang mga business na nag-aopitina, maapituhan man. So, makamayo natin ngayon sa Sunday. We are informing you pag kabay pa na mag-charge kita sa ating mga cellphone para makapipara kita sa ating sa atong communication. Night before sa Saturday night, full charge sa ating mga cellphone ano, and parang may harap isa na panggamit sa communication sa ating mga family members para ito sa ating mga again.
0: Yes.
2: So, napakaya kami sa kanyang operasyon, kaya ini, lapit na lang din siya matapos. We are looking at June 8 to 10, maka-test na pagkakamakomisyon ini nga Baco Los Bata 69 kV sub-transmission na yun.
0: Kag sir nang kag may mga listeners kita nga nagapamangkot nga daw kada Domingo ang mga brownouts ta kuno. Ano kuno ang status ang aton 5 years development plan?
2: We are actually advanced ating 5 years development plan. Last year concentrated sa pagkat sa 13.2 kV distribution line. So pag-ilip kita ng massive replacement ng mga daan ng mga pusti, ang mga insulator. Nagpang-install kita ng mga 3-wire conductors. And pag-ilip kita sa mga madabok ng mga overloaded na distribution transformers. Ang ininga ginhimo naton na basagan natin man ang epekto sining nabuhinan ang unscheduled nga mga burnout. However, ang among nga nagipromisa nga i-pag-upgrade natin ang distribution system diri sa Central Negros, may ara nga mga sign nga hindi sa malikawan ang pag-schedule ng outage. Like ang hining ang Domingo, ang isa kapuste, kailan lang gidi-intera, kaya gira kita makayo. Ini nga puste, ga-intersect ang tatlo ka sub-transmission line. Nag-feed sa apat ka substation. The reason nga kailan lang natin anay nga i-off anay, para nga makaubra kita ka malikaw ang aton ng mga line man sa katalagman.
0: Thank you so much, good sir, ha, sa imong pag-answer sa mga gagmay lang ang mga ano namon, sir. Thank you so much, good liwat, sir, Engineer Liumel Tambanillo.
2: You're welcome. And naman ako, kanya salamat sa kaduyunan nga ginatag bumakasig kita sa sunod yung mga consumidor. Yes. Pinapon, and thank you again.
0: Yes, sir. Yes, sir. Thank you, man, sir. Yes, thank you so much, Sir Engineer Leo Mel Tambanillo, ang spokesperson sa Negros Power. Kag anyways, mga katropa, nakabati man kamuto kagina siling ni Engineer nga may ara kita nga dako nga brownout or power interruption nga matabo sa Sunday. So ang imuon ta dai mga katropa, maprepare na tayo sang aton nga mga charger da iya. Syempre, sa third day pa lang nga dan ipang-charge ta na yung ang mga gamit para at least bala hindi man maka-apekto sa aton da kung ano da mga communication da para maka-text ka gyapon kay labilab da bidabs mo kag maka-chat kaya kagaga pa ngayo siya Sir Engineer Leo Mel Tambanillo mga katropa sang gamay lang gid nga kumbaga pag inchindi sa matabo kag malawig nga pag brown out sa Sunday. Ano ba lang inyo ginahulat? Magabasa ni si Sexy D sang ikaduwa nga sulat. Kaya pa sang oras ta mga katropa ah. Until kuwan lang si Sexy D, hindi yung sila magdawig kay may ara kita nga kuwan. May next nga program. Program, may simba. Awa. Sige na, magabasa ni si Sexy D sang sulat. Naging padalas ang aton katropa. Nga nagakaangot ini about sa rebelde. Wow, rebelde. Huwag ka kasi magre-rebelde. Dahan-dahan lang kasi. May ara naman kita sulat nga pagabasahon. Naging tiguluhan sang ginabalewala sang nanay. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Abby. Nagpadala ako sang sulat sa imo kay gusto ko i-share sa imo Sexy D. Isa ako ka rebelde nga anak. Tungod nga broken family ako. Kag dawala ko gid ma-feel ang pagpalangga sang akon iloy Sexy D. Dawala gid ako kabatsyag nga may iloy ako. Kag daw kadagiho ko sala lang gid permi makita isa akon. Daw ara bala Sexy D nga daw hindi niya ako bata. Nag-try ako palapit sa akon amay, Sexy D. Pero daw, 2 days lang ang stay ko. Tungod nga, hindi man kami magbautay sang iya bago nga partner, kag ang iya nga partner nga bago nagareklamo man sa akon. Abi mo, Sexy D, ang ginahambal niya sa akon tatay. Nga ah, gimpakadto daw da ako sang tatay ko. Daw wala na gid. Padulungan ang kabuhi ko, Sexy D. Natabo na nga naglayas ako. Pero daw wala gid ako gimpangita ka iloy ko. Ginsudlan ko man ang bisyo nga pagpanigarilyo, Sexy D. Inom, upod sa barkada, kag upod sa lalaki nga kung kay sino. Until nga ginpangita ako sang akon nga tiya, kag ginpapuli niya ako. Sa tuod-tuod lang Sexy D, mas na-feel ko pa ang pagpalangga sang tiya ko. Sang utod sang mother ko kumpara sa nanay ko. Tungod nga, gimpa-intindi niya ako nga hindi daw ako mag-amusina. Kag nagapasalamat gid ako sa iya Sexy D. Pero may mga pamangkot gid ya sa paminsaron ko. Or may mga what if nga gasulod sa ulo ko, Sexy D. Nga, paano? plano na lang kong magmana na lang ako sang temprano. Ano ba lang pwede ko himuon sex sa DM? Saliwat? Ako Galicia, Abby. Kagang edad ko, sex ID, 24. Madamo gid nga, salamat. Thank you so much, katropang Abby. Abi mo lang na guru ya nga hindi kaya palangga sang iloy mo. Actually katropang Abi, wala sang iloy nga hindi palangga ang bata. Nagabot lagi guru sa time nga ang imo nanay hindi ka balo mag-express bala kung paano niya ipakita sa imo ang pagpalangga. Kaga ang imo pagka-rebelde, hindi na yung rason nga broken family ka. Kung padayunon mo na ang pagiging rebelde, may possibility nga pwede man matabo sa imo ang gakatabo sa iloy mo. Kung broken family ka, subong pwede gidya nga mabusong ka nga wala man amay nga mabroken man ang imo bata. Hindi pagsaya nga ang imo nga, kumbaga ang imo nga kaugalingon sa mga wala sing pulos, katropang Abi. Kay Abi mo lang na mayo ang imo nga madangtan, pero sa tuod-tuod lang sa pagiging rebelde, wala ka daya kwaon. Kag hindi niya matawag sila nga rebelde, kumbaga ang imo ya do, nangita ka na lang gidya pautwasan mo. Or matawag tabi nga madivert. Pa-divert bala ang imo nga nabatsyagan. Amo na nga nangita kasang barkada, gi-divert mo sa bisyo, kung diin ka pagida nagkato. Kaya hindi ka maghamba nga wala padulungan ang kabungo. Yes, wala gid ina padulungan kung padayunon mo ang pagiging rebelde mo or pagka ano mo, ritubada mo, kumbaga.

0: tabo sa imo, paminsaron mo na. Anong consequences? Mag-intra ka sa droga, may possibility nga, mabaylo ba nga ka?
1: Oh.
0: Siyempre, baligya mong imo nga pagkababayi para nalang gideya maka-drugs ka. Pero, kung insyakto nga direksyon ng imo nga sudlan or pangitaon, hindi man sila nga perfect gid a, kagindi kagid sila nga magano nga perfect gid a, perfect ang mga nanay, kindi tanan perfecto, siguro hindi lang gid si mama mo ya ka-express ang pagpalangga isi mo tungod nga busy man da pangita kwarta eh, or ano kati siya nag-provide sa imo, di ba la? Kay kung hindi ka na love ni mama mo, hindi ka ka-eskwila, hindi ka ka-suksok mga bayo, hindi ka kakaon, wala ka balay nga ilistaran. Kung gimpabayaan ka gid ni mama mo, siguro ara ka na subong sa kalye. Kaga ang message ko lang sa mga katropa, ang mga nanay, mga mother, no? So subong at chimpo, bala mga katropa. Ang mga bata subong, kung hindi mo natagaan, attention, galain gid man. Amo na nga aware gigita nga mga mother, no? Nga, nang biskan ano ka sa kuon, kung pwede man lang matagaan, tayo chimpo, mga bata, tatagaan, tagid chimpo. Kahit di, lain ang mga kabataan, subong lain ang sanguna. Kumbaga, mga katropa, daw subong do kadamo, nagidya influensya nga hindi nami sa mga bata ta. Amo na nga dapat nga, i-guide tagid sila kung ano ang mayo da. Hindi ta pag-itolerate. Di abis ka ano mo pag-anikis akagayd sa bata mo kung gusto yun yung magliso to yung sa piyak ya. Ang muna gani ang bal nila, bata mo lang na sila yung sa dugo. Pero sa paminsaron, hindi mo sila bata, hindi ka na sila bata. So muna lang nang pwede tang mahimo sa bata. Ta i-guide ta kay nga, the more nga ginabawalan ta na sila, the more nga nag-aggressive na sila sa gusto nila yung muun. Kung ginabawalan ta na magdubyo-nubyo, mas managabinutig na. Amo na subong mga bata, mga katropa. Amo na gani nga wala taman gin pili nga maamo na sila pero gin choice na inila mo ni katropang abi kung ano gid man ang matabo sa imo in the future. Choice mo na, imo na gin gusto. So kung ako ya, as a magulang na naman kay 24 years old ka. Ang imuon mo ya tudlo sa imo ni manang mo sexy di. Eskwila mayo. Tapusa imo pag-eskwila. Ang bisyo ara lang na iya. Ang bisyo ya, pwede mo na mabalikan. Tapusa lang bala eskwila kay biskan ano pa ang ano sudlan mo. Eh kisa, mga katropa, ang mga kabataan subong nag-intra-intra sa mga bisyo-bisyo tungod sa curiosity mo nga gusto nila matilawan kung ano ang epekto, kung ano bala ang feeling na doka mo na bala mga katropa. Amo na ba ko, kung ang imo naman tatay, do wala naman paki sa imo. Ba ida, amo na gamba ko sa imo, eskwila lang bala. Tadlo nga imo pag-eskwila, tapusa, kag pangita ubra. Ang mga barkada is at aside na, kay nga, hindi mo na makabulig sa imo, kung ano matabo sa imo sa uli, katropang abi. Dito ka mangyap madalagan kay mama mo. Kaga pa lang gaa ang iloy mo. Kay biskan anong matabo, nanay mo na siya. Hindi ka magdumot tungod nga amo na na-feel mo sa iya. Or pwede mo gid siyang maistorya kung maisog ka. Pero ang istorya nga mahinahon ha. Or ang hinay lang ha. Hindi ang dumabato kaya. Ay, tsakto ba lang ang pag-istorya sa nanay? Ba lang ang mamba ka? Ba lang ang... Ma? Nga, daw na-feel ko nga. Hindi mo ko labaw. Nga, hindi ko mabatsagan, mahaw. Nga, sala lang niya, pero may makita mo sa akin. Nga, nag-broken family. Tama na ba, i-question mo sa iya kung ano ang ginakalain sa buot mo para at least maathagan ka katropang abi. Hindi kita yung magkanto sa barkada mo, kag mga yung advice. Nga, ang barkada mo nga, same age mo man lang, mambal na nga, ay, na si mama, parehos gid ta mama, malayas na lang taguro. Ayaw mo ni mayo, paguro makadto, tato sa nubyo, tayo dito ta maupod. Tingin ano si mo, pwede ka man to sa balay, mo ni mo, tutilawan ta ni bala mo ni, kadto ta bala sa bar, bala na, amo lang gid na iya ang ano, kis akabarkada mo. Itudlo si mo, ti ikaw, kay ti atat na atat ka naman, kag first time mo mag-enjoy sa nga muna.

kag wala bawal. Testingan mo man to tanan. Katropang abi tandaan mo ara sa ulihi ang paghinulsol. Hindi wala sa una ha. Madam Nanette, baka meron kang advice. Mahay lang ko dagali kay Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, Sexy. Good afternoon, Madam. Kaga si Nini Clarissa Camaria. Mayong hapon ni. Kag salamat din sa pag-agi. Baka may gusto kayong i-share about kay katropang Abby. Rebelde daw siya kasi hindi daw niya nararamdaman yung pagmamahal ng nanay niya. Pero actually, di ba mga katropa, kisakita nga mga nanay, bisyowi, kiti tungod nga hindi ta na makontrol mo na nga itong bata, kisamudo, kapin pa kong kadlagko na sa ila. 24 years old ka na, no gusto mo yakuguson, tapakaya. Para lang mabatsaga mo nga palangga, taka. My God, you're getting into my nerve. Anong gusto mo? Kaga, kung ako yung mga katropang na ang bata, subong nagin siling ipagpagustuhan niya or spoil mo sa mga kinanlanon, labi nagin sa gadget. Wow. Una-una, best dragid baka learn ng mga bata ta sa gadget, so hindi mayo. Kay tikis ah, okay lang kung ipahulmon mo sa gadget mo o sa cellphone mo, pero siyempre, bantayan mo man eh. May parent, ano man siyempre eh. Kay ti, mo ay kakabalo kung ano itong ginalantaw, yato ya. Ang gabi na bala subong ang epekto ka cellphone, mga katropa, magkis ang anak ko. Ginahambalan ko na nagid na, hindi kapagid sa akong mamate. Dala din cellphone, oh. Kapag abutan namon sa balay, ang cellphone na dayo niya dakpon, mabuko, wala pa may gabi, ba? Oh, di ba? Kita ya sang una, di ba mga katropa? Kita ya kasulod sa balay, tiya kung wala mo yung gabi sa nanay, tiya kagtataya. Subong mga bata, hindi inibiyan mo na. Although hindi ko man ma-compare kay lain ng sanguna, lain ng subong, pero pwede tayo gyapon ma-apply na iya sa bata, tapos pwede tayo gyapon matudluan, ah. So, una, no, view ko, reklamo na sa akin kay magkatuko to sa balay nila. Tanan nga tao, nga gaagi sa tubang ko, may gabi, nay, may gabi, tay. Gambala sa akin, hindi mo muna kilala, may gabi ka. Kaya amo na yan ang gitudlo sa akin sa ginikanan ko. Ang lolo ko, bala sa una, mga katropa, bo, grabe to ya. Magapatak, alasize nga wala ka pa yaka bless sa iya, ya. Sing ganan, ang bless mo, gatanga, kagidya. Dalaya, hampak mo, amo na yung. Nainamiang ka na. Pero ako, thankful, gig ko nga ginaamo kami ni Lolo ha. Kaya nga, nadala ko gid. So, hindiin ko makakita, magsulod ko sa balay, makita ko old. God bless gig ko yung mga katropa. Amo nakisabi niyo lang, Sex Ed, do ka kabalan. O, hindi na yan mo si Sex Ed ha. Kung maupod niyo pag si Sex Ed, ang bot na lang gid. Pero, amo to gani ang boko. Thank you so much, gig katropang Abby ha, sa pagpadala sang sulat. Thank you! Kag, muna ganyan hambal ko, hindi kagid magliso sa lain na alagyan, katropang Abby, no, kay kalaway. Kag, lain gidya, kung istorya ho mo si mama mo, mabatian mo kung anong side ni mama mo before kabla mag-react. Hindi kasi lingda magano, ama pa kuno-kuno, kada iyang kuwan. Hindi kaya rebelding, diyan nga tuntuod. Kaya ang rebelding, hindi na kagisap ako maglayas ka, katropang Abby. Tindugi. Nugay-sagay ka, ano. Kaya ko sa muna, naglayas ko. Uy, wala ko yung nagpuli, mga katropa. Mintas wala ko yung papuli sa mama ko. Kaya ako, ya, bit-bit ko ng laptop ko, siling ko ibaligya ko ng laptop ko, ya, kaya para may panugod ko, mabusiness ko, kaya gusto ko, ya, mga katropa. Kung maglayas, gidman ko, hindi na ko yung magbalik, kaya hindi na ko yung mga bulig. Kaya siyempre, naglayas ka na mo, it means kasarang ka na. Siling ni katropang Jelwen, good PM Sexy D, sang una nga chimpo, ya, pag alasay, sang gabi, ginatipo na ang mga bata sa sulod balay. Correct ka dyan, sulod sang balay, correct ka dyan, katropang Jemwell, Jemwell? Jelwen. Thank you so much, gid sa pag-advise. Oo, ginatipo na. Alasize pa lang. Ambal ni Madam Nanette Vasquez, Abby, ang magulang hindi magagalit sa anak ng walang dahilan. Baka naman ay hindi ka man lang tumutulong sa gawaing bahay. Yung una-una, yun ang unang-una na gusto ng nanay at walang nanay na hindi nagmahal sa anak. Lahat ng anak mahal, tama man o may pagkakamali. Ang anak, ikaw ang magbago ng ugali. Mahalin mo ang taong nagdala
nagdala di lang sa'yo. Thank you. Thank you so much, Madam Nana. Ay, alam ko. Napigota na naman. Correct, Gin. Ay, kung hindi ka na palangga, too, di na siya mangakig sa imo, katropang abi. Kagamutombal ni Jalwen, ho. Sa una, ang tsempo namon, ginatipon, alas size pa lang, dumilitary na iya. Alas size pa lang, bisan ako, mga katropa, nabtan ko na, ha, subong si Sexy, 28 years old, nabtan ko na, kaya nga, si mama ko, kasi papa, amuna, amuna na iya. Di ba, high school ko, school ako, high school. Alas size dapat ara nakamutanan sa balay. Kung wala gani alas size na nga wala ka pa yakaabot sa balay nyo. Pangita ka na yung nga dan, rason mo yun. Kay Bogbog Berna, ka na da yun. Yung military, gidya sa una, yung mga katropa. Ya. Grabe, gidya ang aton nga mga ginikanan, mag, ano, mag, mag-disiplina. Tutuod, ginaya. Ang muna gani, ang bako gani sa ila, mga katropa. Di buinas ka mo gani, kay nga, ah, sa edad nyo nga grade 3. Grade 4? May mga cellphone na ka mo? Ako naka-cellphone ko second year high school. Ano pang una-una ko nga cellphone? Keypad, oh. Imagine, iban, subong nag-iPhone, iPhone, ano? Grabe, naging subong mga bata. Yan, bo, as in, wala na ako masabi. Oo, tapos ang una, ginabakol. Bakulon kaya makasala ka, subong gani, may gani, kaya ginaakiga na lang kamuya. Kami yas ang una, ya, maham, kuha na yada yun, ya, kagingking na yada yun, ya, kakaho yada yun, ya, or siligbukog na yun, or paypay na yung bagyo, panap lang ang paypay, yung yanot, simo, sakit-sakit, or paha, chinilas, amun na ya, may maluhod-luhod, pan sa asin, kag munggong nalalaman, mga iloy, sa tadakag mga amay. Diba? Pero sila, kamo ya, subong ya, akigan kamo, madalagal ako sa kwarto, kag, pak! Oh, wala na da yun. Sulod na kang mag-ibihibi, kang mag-imot-imot, to kang mag ano, post sa Facebook nga, I hate my life. Diba? Kami sa muna, hindi kami ka-emote dahil wala kami right mag-emote. Mga emote da. Kaya makita ka utod mo na gano'ng mamo ka na o dakpan ka. Kasi good ka naman kay mama. Mamo, gusto ba't sa baba? Bug-bug-burn na ka naman liwati. Teka mo ya. Sa Facebook lang ka mo ya nag-arante. I hate this life. Ano naman yung natabo sa kabuhi kung mana. Diba? Salamat nga mo galit mga katropa, no? Nga amo na iya subong yun, no? Kung sa una na abtan yung guro, ay ambot. Mambal na lang ka mga mas mahi pa, wala pa kang maging tao. Diba? Kaya, kisa, nag-hambal ka lang nga amo, nagkakatabo, simo, wala ka lang kabalo. Kung naabtan mo, pag ito sa una si Lulo mo, ano pag ultimo bugas, gani, mausik ko lang, grabe na aking sa kung sang lula, kung masukob, gumatigang ko sa una, mga katropa, kag dapat kabalo ka magdabok sa kahoy, yung muna, uyo puyo pa, na bala nga, steel na bala, or ano na bala, kahoy, na bala nga may buho, bala nga maguyop ka, agyan ko na yung mga katropa, ito tuod, nagyan, gyan, yung sexy, dilibod, uga, nagyan ko na mga katropa, kaya nga ako nga, brother, that time, nag-ubra sa Cadiz, di ba? Anong Cadiz? Known nga, mga dried fish, ginada sila yan sa ugahan, ginada yan Cadiz, ya. Nag-kanto na to, sim, ang magulang ko din, magpuli na siya, gadala na siya kuha ng tabagak na isda, kagiban, mga tuloy, pero mostly, yung tabagak, gidiya eh. Ginauga na sa na mama, pero nga sa amon, bala uga, mga katropa, wala kami gagamit asin. Ang ginagamit namon, tubig dagat. Oo, tubig dagat. Tapos, mo to'y ginabutang ni mama ice. Bisan ako, pampay moon mo ko uga, kabalo ko magimo. Kati, natandaan ko pa sa una mo kung paano magimo si mama. Tubig dagat, butangan mo ice. Gamay lang gid nga asin, to siguro, gamay nga asin. Ibutang mo da ang isda, dahil sa pawa mo naman ice. Tapos, ng tubig naman kag-asin na muna. O, hasta nga, isang pasampaw, Grahams, bala mo naman ang pag-imo nila. Pero kahit isda lang na iya mo na. Ti, after na ibulad na ni mama, ibulad na. Pagbulad na, nang ibaligyan na mo, abin yung mga katropa, tagpilang baligya, tagpiso ang bilog sa ugas ang una, baligya na mo. Totoo, gina, dra pa kami nagalibod sa may mga Villa Carmen, dao, sa mga subdivision sa Silay. Ay, wala ko yun nahuya, mga katropa, nga, ikahuya ko na yung mas mahuya, kaya imo yun, kung ikaw yaway ka na nagdako, nga manggaranon, na mapiling manggaranon ka. No. Ti ako ya, gupod ko na sa magulang ko. Magulang ko, gina pinakamagulang ko. Amugin na ang gasinggit nga. Uga, uga. Ti kami ya, panakdong kami na iya mga katropa. Kay init bala, imagine, init, malibod ka. Mga edad ko tuguro mga katropa, ara sa 9 years old or 10. Natandaan ko pagid na iya nga muna.
tapos sa uso-uso, gina mga rolling na. Kami na mga rolling. Pero kami, mga rolling, kami mga katropa, wala kami labot sa income namon. Abi mo, nung ginapunterya namon mga rolling kami, ang may mga tanom nga balay, like for example, may balunggay, may kapayas, kung ano da, may mga dyan minggo, da, muna nga mo, mga katropa, ginakantuan. Kaya nga, kami na nga magmigahay, mga grupo na, pagkabuas na, or subumbi mga rolling kami, be, pagkabuas na mga katropa, baw, lutuon na namon sa amon balay, ang amon gimpangwa to kagabi nga mga kapayas or kilawo namon kasadya-sadya yung gudaya sa amon sa unay. Oo nga, tapos lagsanay amo lang ginaya sa unay sa wala pa gadget, wala pa mga cellphone, hindi pa nauso kati mahal na yung sa unay cellphone mo, kundi kay, kung ka-afford kaya sa cellphone nga touchscreen sa unay biskan keypad na lang gani nga ang computer na balang pilindutan bala it means may sarang-sarang kada na iya amo na yung kadwa kung cellphone mo ang ano ang keypad ang iya ka computer balang gamay na balang chair mobile na amuna nga kung cellphone sa una mga katropa hindi pa na yung uso yung mga ano ang uso to yung sa una mga clan to yung kamamit ka sa clan kag mambalagi mong ka-clanmate nga ay ari ko di sa plaza naka blue pagkakita mong alawa ay ala nagpuli kung yung tawag ko ni mama ay naglahi ng chan ko pasensya gid o di wala anyways mga katropa sa liwat madamo gid na salamat sa inyo pagsubaybay sa ako no. Kagabay pa nga kada ano ko bantayan yung gidya ang akon nga ano ha. Kag makita na naman kita sa Lunes, lapit na lang gid sa call bab mabalik next Monday siya mabalik. So may one week pa ko nga open guesting. Sa mga gusto da mag-guest, pwedeng-pwede gid kamo ka-chat kay Sexedy or pwede man kamo ka-PM diri sa XFM Bacolod News and Public Service. So kay i-schedule ta kamo aha. Liwata mga katropa. Thank you so much, Gid. Siyempre, dali lang sa inyo paborito nga estasyon, nga? 103.9 XFM, Bacolod, katropa mo. Exciting! XFM!

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Galton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki

0: Panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan nga ako.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggagot sa anumang uri ng sakit.
3: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Istorya eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
4: Wala o halagid ka, preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement from Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.